0: Troy, and the driver. Oh boy, you the hell boy.
1: Ke a dumedisa momamedi motle, momamedi wa le kwa FM, ko dumedisa o seng hona ka lebitso le matla, lebitso la morena wa rena e leng Jesu Kriste. Ba se ba ratang ke nna Pastor Michael Moremi, lenaneo ke lona Gospel Hour, radio station ke le kwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the valley. Ngwane se wa ratehang, nomoro ya rena mohala ke 073-150-5207, kapa 061-400-9894. WhatsApp aruna ki 078-585-9531. Romela kopo ya hao ya thapelo, romela bopaki ba hao, ke kopa ntho tseo tse pedi fela, ngwane se ya ratang re romelle tsona fela, and then hona jwale ya teng mohaleng a kana re bulela mosebetsi ona ka thapelo, re tle re ye lentsweng la Modimo. Hopola mmuso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng. Mmuso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng. Le kwa FM dumela
2: le ka ntate moruti no popa le bua ntate modimo ntate ka le bitso la morena ke so trust bana gore tsa modimo a ka ga ulo ba le seng ka go tsa dijo ka le tsi ka ona go fa popo ke ka le khanya ba ne ja o khanela ra u le bua tsa ya le lokola juta re tsana ka lo modimo a ka uitele ntse na ha re ba u ba ne ba rapele modimo a ka go dira tsa bona ka khale ka mora o ba rapele. Modimo wa ka Jehova Theo ka morao re ba ratele mesebetsi ya sebile ya modimo wa ka e bulela bana ba mesebetsi ka lebitso la morena Jesu ba bulele menyako ya didiba moya o halalelang go ba thusa go ba tsena lo tsata. Modimo wa ka ke le na lenaneelo Mike Moremi ntate modimo wa ka ga tshwantshana tlogo e tsa lento re o apelela moya o understanding ke tsiso lento la gago go ipelekeke la tswala ba khutlela wena le sa tsa mosebetsi ga o le bo ka matlalo ntse nne ntse na ga o le bo ntate ka tswala go ba ditlopo tsa satan di tswele matlalo mo rena je tsombi mo ka kena le rona go khutlela tsetelong. Amen. Ke a le bo ntate mo rutu ene.
1: Amen. Re a le bo ha modimo wa hlono fatse.
2: Amen.
1: Glory to God. Ba se ba ratehang muso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng. Lentswe la Modimo le a phela, le matla, le mafolofolo, le bohale ho feta sabole e leoditsweng dintlheng tse pedi. Evangeli ya morena Jesu ke matla a Modimo a isang pholosong ho e mong le e mong ya dumelang. Ke thato ya Modimo hore batho bohle ba tle ba bolokehe mme ba fihlellwe ke tsebo ya nnete. Morena Jesu o itse le tla tseba nnete, mme nnete eo e tla le pholosa. Ha le ba rutiwa ba ka ba nnete le tla tseba nnete. Ba se ba ratang re tloa lentsweng la ntate Modimo, hopola ke kopa fela kopo ya thapelo. Ha ona le bopaki le bona ga bo kopa hle, se ke la re timang bopaki. Hona le batho ba tshwantseng ba utlwe hore Modimo enwa o ntse etsang fela ha re fabricate bopaki, ha re bope bopaki, re paka ka se Modimo a se entseng, ha re phehe bopaki. E ya ba se ba ratehang. Re phe bopaki, re bua ka se Modimo a se entseng. Ha so ka re bona letho, re dumela hore o tla etsa re bone mme re pake. Jwale ba se ba ratang ha se ke ra romela forwarded messages, re se ke ra tshwaela, re se ke ra commenda, se ke ra hlahisa maikutlo a rona. E ya ba se ba ratang, re se ke ra romela di forwarded messages, se ke ra romela le lengolo le leng hape la letsatsi, re na le lona la kajeno. Ngwane se ba ratang, ke nna Pastor Michael Moremi, lenaneo ke Gospel Hour, metsotso ke leshome ka mora hora ena ya bohlano. Ha re emolaetseng wa lengolo la letsatsi la kajeno, re tlo bala Luka chapter 15 verse 80 ho fihlela ho verse 10. E bala tjena. Kapa mosadi ke ofe ya nang le ditrakema tse leshome, ha lahletswe ke e nngwe ya tsona, a kekeng a hotetsa le bone, a fiela ntlo, a e batlisisa, a be a e fumane. Mme ha e fumane, a bokelle metswalle ya hae le ba aisaneng le yena a re ho bona, thabang le nna hobane ke fumane trakema eo ke neng ke lahletswe ke yona. ke a lebolella ka mogwa o jwalo Thabo e ba teng pela manyeloi a modimo ka moetsa dibi a le mong ya bakang. Ntate a lokileng lentswe la gago ke nnete, lentswe la gago ke bophelo, lentswe la gago ke lesedi, lentswe la gago le ya lokolola, lentswe la gago le ya fodisa, lentswe la gago ke bogobe ba nnete ba bophelo. Ntate a lokileng ke a leboga, ke a dumela gore ka jeno lena modimo wa ka o santaneng o tlo bua le rona re le bana ba gago ka lentswe lena la gago. Le seno o le ntate e mong le mong ya nang le tseba go utlwa ga utlwe seo moya se bolelang seng gwa letsatsi la kajeno ka lebitso la Jesu Kriste, amen. Baeso ba rategang, mona mo re badileng teng ke setshwantsho se e tswang ke morena wa rona Jesu Kriste. O ne a bua ka motho ya latlhetsweng, mona o bua ka motho ya latlhetsweng. Re a tseba baeso ba rategang gore Jesu ntate Modimo ke ena ya latlhetsweng. Ntate Modimo o latlhetswe haholo fela. Ntate Modimo o lahlehetswe haholo fela. Jwale o lahlehetswe nakong yane ha a lahlehelwa ke motho tshimong ya Edene. Dintho dingata tsa ntate Modimo tse senyehileng, tseo tse ileng tsa senyeha. Fela ho lahleha ha motho ke yona ntho e kgolo ka tsela ya makatsang. Tsena tse dintsi na le ha di senya o kgona go di lokisa fela. Mara ena ya go latlhega ga motho ke ntho e thata. Empa le ha e le thata jwalo, Modimo o laetsa bonnete ba gore o etsa tsela gore a fumane sena seo a latlhetsweng ke sona. Se se kana-kana, se botlhokwa ga kana-kana mahlong a gae e le motho. Baeso ba ratang, Modimo o rata motho ka tsela eo ho sena mantswe a lekaneng ho hlalosa lerato leo la hae bakeng sa motho. Modimo o rata motho ka tsela e makatsang. Jwale mona mo re badileng teng morena Jesu o re, ke mang mosadi e ka reng a na le ditrakema tse 10 ha a lahletswe ke le nngwe ya tsona a kekeng a hotetsa le bone? Baeso ba ratehang, ha re qeta ho pholoswa, re qeta ho dumela ho ntate Modimo ka Jesu, re nehela maphelo a rona, re tshwana le lebone le laetiweng le bonisitsweng hore re tsamaye re lo gantshetsa batho. Re ba gantshetsa ka eng? Re ba gantshetsa ka lentswe la Modimo bane ke lona lesedi, ke lona le bone lona leo. Jwale morena Jesu re, ke mang ya kekeng a hotetsa le bone? Ha o hoteditse le bone, seo o se batlang ho bonolo hore o ka se fumana. Ho bobebe hore o ka se fumana seo o se batlang. Jwale morena Jesu o re, ke mang mosadi e ka reng a lahletswe ke trakema a na le tse 10 a kekeng a laeta le bone? Ha no re akga e le nngwe eo ha ena taba ena tsena tse 9 di lokile? No, o tlohella tsena tse 9 tsena hobane di bolokehile. A batlane le yane e lahlehileng. Morena Jesu o re, o laeta le bone mosadi enwa. Eya, hona ka wa tseba hore e teng hona mona ka tlung. Wa tseba hore e teng. Baeso ba ratehang, o laeta le bone a e batle hona ka tlung, ka tlung ya hae. Fela ho jwalo fela le ka rona batho. Re lahletse ntate Modimo hona lefatsheng lena la hae. Hona mona lefatsheng la hae, moetsadibi e mong le e mong, motho e mong le mong ya sokang a kgutlela ho ntate Modimo ka Kriste Jesu, o santaneng a lahlehile. And-e baeso ba ratehang, Modimo o laetile mabone a mangata hore a fumane sena se mo lahletse. O laetile le bone, o entse hore lesedi le be teng. O ile a romella mora wa hae Jesu Kriste hore ha re bolela evangeli ya hae, lesedi le be teng. Ha re bolela lentswe la hae, lesedi le be teng. Sena se lahletseng Modimo se tle se fumanehe. Jwale morena Jesu o re, mosadi enwa o laeta le bone, o hotetsa le bone, a fiele ntlo. Ha hotetse le bone ba re ha ke e bone, o fiela ntlo. O etsa hore le mo hona le ditshila teng, a bokelletse ditshile moo, a tlo e batla ka hare ho tsona ditshila tseo. ke seo modimo a se entseng ke seo a ntseng a sietsa le kajeno o hotetsa le bone ebe o tswela pele o a fiela o bukenetsa ka o fela di gore mo o a bukenetsa hobane wa tseba hore e teng hona mona ka tlung ka moo ga ona mo e leng teng ba eso ba ratang ka o fela ha rona ba lahlehile le ba sa lahlehang re teng lefatsheng mona re teng lefatsheng mona ene modimo o thabela go bona ka o fela dintho tsa hae di le nqa e le nngwe o batla go bona ka o fela batho ba hae ba le nqa e le nngwe ba phela e le bana ba hae nqa e le nngwe ba sa buswe ke mmuso ofe kapa ofe ea wa memeya e ditshila mmuso wa lefifi kapa ona wa satane modimo o batla go bona bana ba hae ba buswa ke ena gobane modimo ke lerato modimo o lerato modimo ga a fetoge modimo o rata motho ka tsela e makatsang jale morena jesu o re a e batlisise ga a fiele fela a banka ditholo tse rala di latlhela kwana o a e batlisisa gona ditholeng moo ke gona moo a e batlisisang teng wa e batlisisa o tla fumana le nako nngwe go phamisitswe le dintho di beiwe kwana tse leng di tlositswe di isiwe kwana go entse gore ditlhotlhorwe tse tlhotlhorwang gore fela sena seo rakemaena a e batlang sena seo a se batlang a tle a se fumanewang se botlhokwa go yena jalo o fetola dintho a di phamise a fiele a fiele a e batlisise a e batlisise ba eso modimo wa re batlisisa wa re batlisisa ene ntse re le teng lefatsheng mona wa re batlisisa gobane go na le ba latlheileng go na le ba ntseng ba le teng go yena ba gotletseng go yena ka keresete jesu jale ke mosebetsi wa gae gore a re fumane fela o laeta le bone e be o a qalelela wa e batlisisa a fiele a e batlisise a be a e fumane ngwane se rategang le ga e le gore motho ona o batla mosadi ena o fiela ntlo ena I mean o check-a di-drake matsena tsa gae tsena motlhomong ke gobane o a tsamaya jwale kapa o batla go ntsha dintho ka romong motlhomong kapa ka tlong o tlo extenda ntlo kapa wa tsamaya wa e sia kapa o tlo e dia kapa go na le ntho ngwe a tlo e etsang mo ntlong eo ha sebe fela ra o di nine ha ona taba ebe wa di nka tsena ho tloa mo o heletsa ntlo o pshatla ntlo ka ofela le ha ile re o tloe ha botsha tshe ha etse jwalo o etsa bonnete ba hore pele ke tswa ka re ntlwana ke tloe tshwatlang yena ya ka ina ke etsa bonnete ba hore trakema e o la hleileng e bohlokwa ho nna e bohlokwa ska tsena e bohlokwa haholo nka se di ntlwana nka se tlohele ntlwana ke sa fumana trakema eo jwale morena jesu o re mosadi ena o e batla a be a e fumane ga re bolela evangeli ya morena jesu ke gobane ba eso ba rategang re bolela gore botlhe ba latlheileng lentswe lena e be lesedi go bona ba tle ba fumanwe gobane monga rona o wa re batla monga rona o wa re rata o wa re tsotelela ga batle gore motlang a fedisa lefatshe lena a ba le fedisa le rona gobane ba eso le tlo fediswa lefatshe lena le re emeng go lorona le tlo tshiswa ka mollo le tlo melta modimo o bupa le letšha ea le le godimo lena le ntse re bua modimo o bopa le letšha tlhoritho ba eso modimo o batla gore ga a fitlha le rona lefatsheng le letšha legodimong le letšha re dutse le yena moo ee ba eso go so sena gore modimo o tla tla nenneng a re tšhakela jale ka ana a tšhakela adama aa go so se jalo ngwaneso e se e le tsela e ntšha order e se e le e ntšha ya modimo e se entsweng ke batho e se e le e ntšha re be re na le yena moo re sa fediswa le lefatshe lena jale o etsa bonnete ba gore wa re batlisisa ngwane se ratang gotlhe mo nkutlwang o le teng modimo wa re batlisisa ga ile a nthola gona ditholeng moo a nthola gona dikgweregwereng moo a nthola gona bohlaswe moo ke lahlehile hona ka haru le fatse lena la hae le wena a ka o thola mohlomong tsa hao di bi hadile ka le tseo nna le ke phela ka tsona mohlomong sene se ntshwasitse bodumedi ba ka ba bohata bao ke nang ke dumela ho ba mohlomong ba hao ha hona le bona wena mohlomong o iphilela fela tjena ha o dumele ho eng kapa hobane hona le batho ba ke batsiba ba sa dumeleng ho eng kapa eng ha hona mo utlwa rorisa ntate modimo ha hona utlwa rorisa me ya medimwana e fika pa efe le badimo ba ha rorisi next fela tseba hore le ha o le jwalo o sa rorisi modimo fela o ntso o lahlehile ha re bolela tjena evangeli wena nkutlwang ke hore ka ofela rona re leng kaelong nngwe modimo o re batla hore a re fumane re leng kaelong nngwe wa re bokeletsa ka evangeli baeso lentswe la hae le mafolofolo le matla eya jwale re tshwanetse hore re be nqaelong nngwe ke ntho e modimo a e batlang eo jale ka mosadi eno ha fiela a fiela a e batlisisa a hoteditse le bone ha fiele lefifing hotetsa le bone taba pele ke lentswe eya baeso ba rategang lentswe jale ha qeta moo ha sa e fumane a thabile bebele e re mme ha e fumane o bokella metswalle ya hae le baaisane are ho bona thabang le nna hobane ke fumane trakema eo ke neng ke lahletswe ke yona baeso ba ratehang bebele ya bontsha mona morena jesu ka setshwantsho sena wa bontsha hore ho ba jwang lehodimong o bontsha ka ntho e mang le mang a tlang ho itlwisisa hore ho etsahala jwang ho ba jwang ha motho a fumane se neng a lahletswe ke sona wena o ne o tla re mohlomong hae dingata nka ba ntse a tlwetse a se ka senya nako a se ka nna laeta mao a se ka nna a fiela iplaisa mosebetsi nke ba ntse a tlwetse a heletse ntlo eo fela ga ona taba e-one fela mos o na le tse nine kao fela no ha o jwalo ha motho ona a tlhopheile le o tlhopheha motho ona ha a ruteha le o ruteha a motho ona ebile o atella he baeso ba rategang ona ebile ke moloi le yena ba tshwa re ke tlo loya le baambe le ngashone yena eo a reng le baambe le ngashone modimo o lahletswe ke ena o a fiela modimo wa mmatla oo ke ka ho evangeli ena e tlang ho bolelwa ho fihlela pheletsong tsa dinako ho fihlela pheletsong ya lefatshe e bolelwe evangeli ene ke hona qetello e tlang ho fihla ha modimo a ntsa a sa etse letho ka ho fedisa lefatshe lena ke hobane o sa ntsaneng a na le patience o sa ntsaneng a na le mamello o sa ntsaneng a bona hore le ona nka mo fumana ona le ona nka mo fumana ona le ona nka mo fumana le wane nka mo fumana modimo o sa ntsaneng a na le yona patience o

sebaka sa o sete ha ona motho a nkelang o mong sebaka ha ona ya e mong ya tla emelang o mong sebakeng sa hae o mong le o mong sebaka sa hae se teng and modimo ha ntse a sa etsele a ntse jesu ha ntse a sa kgutle ke gobane o sa ntsaneng a fiela ntate modimo o sa ntsaneng a fiela and o fiela tjena ka lebaka la gago sekebe wa etsa gore mophelo moya o tswelameng bophelo ba gago bo fele lefatsheng lena o soka o bo nehela go monga bophelo yena e leng bophelo modimo wa rona ka sebele o soka o bo nehela go kereste jesu ngwaneso ya ratang bebele re ga a qeta mo wa thaba a bokelele baaisane a bokelele metswalle ya gae kao fela a e ya baeso ba rategang jesu o re ka yona tsela e jalo ka ona mokgwa o jalo thabo e bang teng pela manyeloi a modimo ga moetsa dibi a le mong a baka ke e jalo fela go jalo fela baeso ba thabo e kgolo a kwetse gore legodimo wena a sokang a thabisa legodimo a kwetse gore legodimo ee go ketekwa ka baka la gago go seng gona molaetsa o nako wa gago go seng gona molaetsa o nako wa kago le nna ke dule gobane modimo o batla gore ka nako tsotlhe ga a batla go etsa dintho tsa gae tse ntle tse gabane a di etse go rona re le mmogo motlhomo motho yona a batla go di-checka di-trake matsena tsa tsena di he baneg a ka di phumule o kile a bona metlheng yane ya gale ne re na le gore tšhelete na re iphumule ena re iphumule santsan re sebedisa tsena tsa dikgwene gagolo jale ena e ntšha ena tšhelete ya dipampiri ga re kgone go e etsa jalo santsan re sebedisa dikgwene gagolo ba eso ba rategang kgwene santsan di na le value e ngata e ne re ga o e tshwere o bone o ntse o ipholola we motlhomong le ena mosadi o na matla a ka check-e tšhelete yage wa tseba ka e sheba ka tshege ga go fumana gore ya shota modimo ga re o tlo tlonofatsa go fumana gore go ntse o shotanye ga re modimo ga re o tlo etsa ntho e ntle e tla etsang gore lefatshe le mmone gore ke modimo le tle le dumele le polosi ga re o a fitlha go fumana gore go ntse o shota wena and-e ntho eo a tlong go etsa go wena a ke ke a etsa ka nna kapa go nna o e batla ka wena le nna go na le tseo a tlo di etsang ka nna tseo a tlo di etsang go nna tseo a ke keng a di etsa ka wena kapa ka e mong mang kapa mang jwale bona bohlokwa ba gago go ntate modimo ga di-trakema tsa gae di le 9 ga di a felela ga fela wena o soka o dumela go jesu ga re so felele go tshwanetse re felele kao fela seka ba senya nako go fitlhela mongantlo a kwala kapa a tlogelela search anang a etsa ka gobane a bona gore le bone le laetiwe ga fielwa ga batlisiswa ya fumanwa mara ya hana baeso ba rata mona morena jesu re ba thabo e kgolo legodimong go manyeloi a modimo ga moetsa dibe a le mong a sokologa rona ba sokologileng ga se ke ra kgutlela morago ra tlameya re lo batlo gape ga re duleng maeso go monate go monate o tshepegile modimo enwa modimo enwa o tshepegile ga se modingwana ke modimo ya tshepagalang o tshepegile e ya baeso ba ratang jwale motho yo mong le mong ya dutseng go yena a ke ke a sitwa go bona matla le bogolo ba gae a ke ke a sitwa go bona matla le bogolo ba gae gobane modimo o na o rena ona o mogolo o tshepegile ngwaneso modimo o ya tshepagala modimo o lokile modimo o lerato ga o ya tshwanang le ena ke ena fela e leng modimo ga gona eng kapa eng e bileng teng e sa bopiwa ke ena gopola gore mmele ya rona kao fela ntho e nngwe le nngwe eo re leng yona e bopilwe ke ena modimo enwa ya tshepagalang modimo enwa ya lerato modimo ena ya tletseng kganya ga go e mong ka ntle go yena ga go e mong ka ntle go yena o motle modimo ena o motle gagolo fela jwale baeso ba ratang re tlo rapela re tlo rapela ke a dumela gore le letsatsing la kajeno re santsaneng re tlo bona matla a modimo maphelong a rona lesedi le teng lesedi le teng re tlo rapela baeso ntate ya magodimong ka lebitso la morena jesu ke a rapela.

0: modimo wa ka hore motho e mong le mong ya utlwile lentswe la hao ntate le ya neng a se a rwanya hama a utlwa kgathala ka lebaka la bolotsana bo tletseng lefatsheng ka lebaka la kgopiso efe kapa efe a kopanang le yona ntate a mahodimong ke a rapela hore a eme a tiye a tiisetse gobane a utlwisise gore go seo seo kae ntate ke a rapela ka lebitso la Jesu ba bangwe batho ka baka la matshwenyo ao ba kopanang le ona ka lebaka la malwetse mathata kao fela ao ba kopanang le ona ba be ba qetelele se ebile ba batla thuso dibakeng tse fosagetseng e be jwale ba latlhegile ba latlhegile ntate a magodimong ke a rapela gore le ha go le jwale ba dule go wena le bane ba neng ba le gole morena eya ntate a magodimong ba neng ba latlhegile ha batle le tsohle le tsohle tsohle tse ba imetseng wena o tlo ba imolla e ka ba eng kapa e modimo wa ka ke a tseba gore o na le matla a go itlosa bophelong ba motho ke a leboga ka lebitso la Jesu Kriste ntate ke rapelela botlhe ba utlwileng lentswe lena ba na soka ba pholoswa ba dumele go morena Jesu bane ke ena fela e o re boelanyang le wena ka ena ga ona mang kapa mang ke a o leboga ka lebitso la Jesu Kriste botlhe ba kulang ke a dumela ntate matla a phodiso a teng godimo a bona gona jwale o sentse o ba fodisa ka lebitso la Jesu Kriste amen baso ba ratang re tlo ya dikopong tsa rona tsa thapelo re romelela fela kopo ya thapelo kapa bopaki ne re bala ho Luka chapter 15 verse 8 to fihlela ho 10 re tlo ya dikopong tsa thapelo fela re tlo qala re ka mabenkeleng e re ha re kgutla e be re ya dikopong tsa thapelo morena wa kgotso a tla re etse hantle
1: ke nnete ke sehopotso sa mokete wa rona wa dilemo tse leshome mme re keteka ka tsela e kgaphatsehang re fana ka meputso e makatsang ke bolela ka ntlo koloi le tse ding tse ngata na o lakatsa ho nka karolo mme o be monyetleng wa ho hapa ho bonolonolonolo tsetela 350 ranta fela ho le kwa FM account ho fumana sekgeo bakeng sa dintlha ka botlalo etela maqhepe a rona a marangrang se ke wa fetwa ke monyetla ona o kgaphatsehang wa ho keteka le rona le ho hapa tjhelete e ngata Liqua FM, the heartbeat of the vibe. Rikitika dilemo tse le shome. Ta o tlisetsa tse monate. Ditaba, mino, ditaba chaba. Kena hang hang. Rikitike le ho nyaka moholo.
2: Ka Haifa Specialist ke ditsebi tsa hao tse hlwahlwa tsa tshireletso tsa RMI tse dumelletsweng tse lekolang le lokisa dikoloi ka boqhetseke mme wa tshwanela ke ho fetwa ke molaetsa ona ho hang e tlhoma pele ka di-touchscreen display le dintlafatso tsa medumo di diyalemoya tsa mathemalodi tse monajana se ka tlalatlhelwa ke koloi ya hao ditsamaiso tsa rona tsa tshireletso ya dikoloi tse botlhajana di ka sia leshodu lefe kapa lefe le mehlogo re boetse re fana ka ditshebeletso tsa motlakase wa dikoloi tsa maemo a godimo le ditshebeletso tsa 4x4 gara tse ding fela mme o ka dula o kganolotse leetong lefe kapa lefe ka diteko tsa rona tsa ditsebi tsa aircon le ditukiso jale he re etele ka Scotland Road fir inageng kapa letsetsa nomoro ya 016 455 5555 ka Hi-Fi Specialist Technology for the future
3: le rotho haibe nthomaobane ha pona le pele optometrist re fana ka tlhokomelo ya mahlo e ikgethileng go tloa go ye ebileng ya ditlhatlhobo tsa mahlo tsa sejwalejwale re na le wena nakong ena ya tlhokomelo ya mahlo a gago haibe o batla le wena go kenya kopo ya gore o tlo tlhatlhojwa o ka letsetsa dinomoro tsena tsa mahala letsatsing la kajeno 074-997-9572 hlaelaganyeng o tlo bone bokamoso bo hlakileng bona le pele optometrist ha re lukise ha mmoho pono ya hao re sa thibe ka pokothong ya hao.
2: Rabbi Gatom Funeral Director Sitlo Mepele ka tsa mapato e bile re o hlomela majwe ka magete. O tla o bonyele fela ba 270 ka kgwedi ho dikare tse fapaneng. O ka iphumanela lepato la maemo a hodimo ka join fee e tlwang ho 220 mme waiting period ke dikgwedi tse tsiletseng fela. E be tla re heha lefu le se le hlahile re o patela mofu wa hao ka boqatseke ka ho tla ba o ikgethetse dipolaneng tsa rona tse mmalwa hore na o ka thabela lepato la mofuta o jwang. Mme tsona ke tse ka mplane ya zonke moo o ka kenyang batho ba leshomele mosimme. Mme dilemo tsona ga di tshwenye. Tla o potlake he o itlhaisa ka monaka head office ya rona e zone 10 industrial park kapa letsetse kantoro ya rona nomorong ya 016 110 0330 kapa go tsa mohala wa thekeng se reng 083 788 1620 kapa go 079 184 0017. Boiketlo Funeral Directors, we care in times of sorrows.
0: Amen, amen. Ba se baratang lenana o ke gospel hour radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz, the heartbeat of the valley. Ba se baratang ha re emela tsenya letsatsi la ka tsheno kopong ya thapelo ka pa bona bopaki re tle re sebetse hantle ka bogabane morena wa kgotsa tla re tsenda. Hopola ngwana e se rutla le ntshela ntate modimo re ya le dumela. Ha re qeta ho utlwa le ntshela ntate modimo ebe re ya rapela. Kopo ya hao ya thapelo ke seo o kopang modimo kapa o rapelang modimo hore a tla o etsetse sona. Jwale ba se ba ratang ke tsona ditaba tseo he ke kopo ya thapelo kapa bopaki. He ke kopo ya thapelo kapa bopaki re tlo rapela. Re tlo rapela go tlo utlwa kopo ya thapelo ebe re a tseba le gore ha re rapela eng. Nna santsaneng ke dumela le ka jeno gore modimo enwa ya sa boneng ka matlho e re dumelang gore o teng re mmonang ka diketso. Ha o bua le ena nako nngwe ha no araba ka gore ee ke tlo etsa kapa ke ena ke a etsa o tla mmona wa etsa. Ha ke mo ratela ntho entate modimo ha o tlhokale o ne o be wa re tuno modimo ha ke se utlwe ne ke se ho yena. He ha o buile le yena ntate modimo ka tabane ke buile le ntate modimo ka yona ha ke se utlwe ne ke se ka yona. Aa wena dumela fela o tla bona o tla bona ka ntle le ha e le gore mokopile gore ntate modimo ke kopa o bue le nna o na le ntho e ke kopang o njetse yona mara o tla o kopa ntho ngwe bane ha o batla o bua le yona o tla o jetsa o batlang wena o batla o bua sekamoa ga re no mo fosta gore a bue. Re foste ntate modimo re a bue ga a le a buile go na le mangwele a ngodilweng. Ha o sena ntho e nngwe e ntšha o jetsang yona gore sejekela ka nqe sang se ngotsweng bebeleng tswelela pele o ne o etse sona fela taba tsotlhe di lokile. Ha reng dikopong tsa thapelo re tlo rapela baeso re tlo rapela. Ha hona thabo e bang kgolo le godimong jwale ka ha moetsa dibe a sokologa. And-e ngwaneso a ratehang ha qeta ho sokologa e ba thabo e makatsang. O kile wa bona motho ha qeta ho pholoswa ntate modimo mohlatswa hore o bo bone ka re o hlonfatsa yena fela kanthe a o tlosa ditshila wena o sana ditshila o solo sekolo ntate modimo o mo yetsa hore o bo bona ra khona e ka re ntate modimo sa rata motho no re fita gona e le kgale ge le temona athe a ko ba le yena o gana thetse ene o batla go abe motle o ko bone motho ha qeta ho pholoswa o tla bo bone ka re le diaparo tse a di apereng dintšha kapa di a tuza ka mokgwa aba motle ka teng o ba motle ntho nngwe le nngwe ha the way a buang ka teng the way a itshwarang ka teng the way a etsang batho ka teng e ba ntho e ntšha kaofela e ba sebopua se setšha tsa gale di a tloga kaofela. A go monate baeso go monate ntho tse ngata wa di tlosa ntate modimo a di tlose kaofela a o qadise bophelo bo botjha. Le rona ba ntseng ba pholositswe ha di fihla nako nngwe ntho sena di batla go ahela go rona o na le maatla gore a di thibele o na le maatla a re fileng ona gore re di tlose rona gobane gona se re le free o re file tokologo o re file le maatla a go tlhola ntho engwe le engwe e di tshila e batlang gore kena di kgona go kena batho dintho tsena bane ba di dumelela kapa ba se ba di lakatsa gape ka baka la gobaneng ba sa dula gantle le ena ba ntse ba ya kwana le kwana fela e ba thabo e kgolo ga re sekoloa ga re duleng go ntate modimo baeso ga re duleng go ntate modimo go fitlhela qetelelong. wa pele molaetsa kuna o ke ne mona o re morning ngwaneso ke kopa bana ba ke kopa bana ba ka le nna thapelo mosebetsi le ntlo malegotla ka Orange Free State. Okay. Orange Farm. Orange Farm. O ngotse OF ke Orange Farm. Amen. Re a leboga, re tlo rapela. Re tlo rapela. O sentse na di phone tsena ha re ngola mona di ngola nako nngwe ntho nngwe kopakopane o se ka bona ntle o etsagalang. So o tla utlwisisa fela ka o tseba re ke kopa thapelo e tsamaela mona. Fela ntate Modimo wa tseba. O mo molaetsa ko na o ke ne o Pastor Moremi. Ke kopela tumelo dithapelo ntho tsa hae di kwaleile ke nwese mafisa re tlo rapela le sedi le bateng hohle ha re rapela re bua le ntate modimo ha butsi ha ona ya tla kwalang ha kwetse ona ya tla bulang o mo molaetsa kuna ore good morning Pastor Moremi. May the good Lord break the chains that are binding my family. Amen. Thanks Muruti. Amen. Re tlo rapela. Eya Modimo o gaola diketane tsohle a setukiletho. O mongwe na molaetsa mona ore Modimo ya matla ohle re gantsetse mabone. O re behele sedi. Re dule re tsamaya ganyenya hao ka mehla. Re rorise re tlotlise ka dinako tsohle. Ke muzi mokati ka zone 7B. Amen. Modimo wa hlonofatse. O mongwe na molaetsa mona o keno ore ona ha ke no bala ona ke forwarded message ba eso a ke ha re bale di forwarded message hle ene itelile jwale ha re tsebe e reng ke kopa se ra romela di forwarded message ba eso hle morela wa khotsa tla re tsena kopa fela kopo ya thapelo ka pa bopaki Modimo wa hlonofatse. Dumela mohlanka wa Modimo, re le ba mamedi re le boha ka thapelo lentswe. Ke kopela bana ba ka dithapelo ba thole mosebetsi. Nkgono Matlamini Everton North, God bless you and your family. Amen. Re a le ba Modimo wa hlonofatse. Re tlo rapela ba eso, re tlo rapela. O mo molaetsa mona ke ne go dumela Moruti Moremi. Ke kopela bana ba ka dithapelo mosebetsi o bulehe. Ke mamo tswaledi boipatong. Re tlo rapela ba eso, re tlo ra. Modimo wa araba. Le ha batho ba sa paki. Modimo wa araba. Nako nngwe wena o wa dumela gore tate Modimo o tla thusa motho. O bo mo etsa kopo ya thapelo o e romelela kwano. Ha ntate Modimo a sa mo thusitse ha o sa kgona le o thola gore na motho a ne o thusetse kapa o sapoteletse kwana se ka ba wa tshwenyega. O mongwe le o mongwe o dumela ntate Modimo o tla mo thusa. Ntate Modimo o tla mo thusa ka lebaka la gago. Modimo o tla bona go na le lerato la batho jwale ka gana lerato la batho mme o tswelele pele wena o ba rapelele Modimo jwalo baeso. Le ga ba se ba sa gutlele go yena ba tlo leboga yena o ntse a tswelela pele a pholosa ba bangwe ga ne gore ke ba pholositse go lekane. Ha ke sa batla go pholosa batho because ga bana ditebogo che. Ha ke sa batla go thusa batho ga bana ditebogo. Ha ke sa batla go fodisa batho ga bana ditebogo. No, Modimo ntse a tswelela pele. Le rona ne re tswelele pele fela ne re kgothale. Wena a nang le bopaki bo romelele le bona bo ya tlhokagala gaholo fela ka lebitso la Jesu. O mongwe o na molaetsa o re dumela mohlanka Modimo. Ke kopa lengolo. Luke chapter 15 verse 8 to fitlhela go 10. Morena wa kgotso a tla re etse hantle. O mongwe o na molaetsa o re morning ke kopela moradi wa ka. Lesia. Amen. Re tlo rapela. Ha e le ronyetswe o tla le fumana lesea. Selemo se tlang ka nako e o tla ba tshwere lesea. Ha a nyetswe ka nako e selemo se tlang o tla ba tshwere lesea. O mongwe a hlaha fela a re amen. Modimo wa hlonofatse. O mongwe o na molaetsa mona o ke ne re monim. Pastor Modimo ke Modimo from Moeti Zone 20. Amen. Modimo wa hlonofatse. O mo molaetsa kona o ke no Pastor Moremi. Re leboga lengolo la kajeno. Ke kopela mora wa ka dithapelo mosebetsing o a o rometsweng ho ona le tulo eo a keneng ho yona ka morao ha ho tloswa ka morao ho tloswa mo a neng a sebetsa teng ka baka ka mabaka a sa utlwahaleng. Amen. Yo ke mme ana ka Albertsdale in Alberton. Albertsdale in Alberton. Re tlo rapela ntate modimo na le yena ho hlimo a lenteng ha fela a dutse ho yena le rona ntse re mo rapella. O mo molaetsa o kene mona o re mone motlotsiwa wa Jehova ke kopela a o sima thabo dithapelo le bohlale ba ho thusa bana ba rona mo rehab hle le bana ba rona ba tswe ba tseba le ho ba tseba le ho dumela hore Kriste ke lesedi le letswai la lefatshe. Amen. Stay blessed Moruti Moremi and your family. Amen. Re tlo rapela ha ba le mo rehab mo ho sona le baruti ba bitswang di rehab mona ba lo rera evangeli. Ke rapela fela hore mpe ha ba fihla mo ha ba fetwe di motivational speaker e ba baruti ba dula ntse le baruti bana evangeli ke yona e pholosa. Re tlo rapela ba se re tlo rapela. O molaetsa mona o ke re mo ne moruti ke kopela setloholo sa ka thapelo o sepetlele Medi City ke mme Mpho Mkhwanazi face one tsepiso ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ha a fole ha a tswe mo mediclinici a fodile ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. O monkhu ona molaetsa mona o kene o re dumela ntate moruti ke kopela mora wa ka tshepantsho tetsi tsela tsa hae di bulehe a thole mosebetsi wa boiler maker ke matsotetsi le boni ya park. Amen. Ba se re tlo rapela modimo ntse a tseba ho fana ka ha mosebetsi ntse le teng ha o ntse bona motho mong a ya mosebetsing o tsebe mosebetsi o teng o se ka re hey, mosebetsi ha o yo wa tseba a mosebetsi o teng o ya jwa mosebetsi lo siko o mo molaetsa o kene re morning pastor Moremi re lebo ha ho fumana ke modimo ke kopela bana ba ka mosebetsi wa matsoho. May his face shine upon my whole family ba dumela ho yena fela. Thank you. God bless you. Amen. Re tlo rapela ba Yesu. Re tlo rapela. Ha re no bina pina e binwang ke batho ba sena ntumelo re mosebetsi ha oyo, malwetse ha fole, mathata mangata ha fele. A ya fela mathata, malwetse a fola. Ha hona ntho e hlolang ntate modimo, mosebetsi o teng. Ha hona ntho e hlolang ntate modimo. Fela se ra setse ba o pata dintho le fifi. Ke ka ho lesedi le hotetswang ho hotetswa le bone ho lesedi le beteng evangeli ena ke lesedi and baeso ke le ntswe fela la modimo le etsang go tumelo e beteng tumelo ke yona e ka yona re fumana dintho ntate modimo jwale ha re no bina dipina tseo tse sa tliseng kganyang ntate modimo ne re ha ho loke ho a loka o mo molaetsa o kene re dumela moruti moremi ke a leboha ka lentswe le thapelo e matla ke diabetic ke rurihile maoto a tshabeha ke kopa thapelo ke mme morongwe ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta maoto ao ha fole phallo ya madi ha ebe hantle maotong ao di nerves di sebetse hantle mo di muscles di sebetse hantle maoto ao a fole diabetes ha e fele ka lebitso la Jesu wa Nazareta fola morena Jesu wa o fodisa ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. O monkhu ona molaetsa mona gore dumela mohlang ka modimo ke kopela mora wa ka thapelo o rata jwala ka tsela e makatsang ha bone hore o sebeletsang re tlo rapela baeso meya ena e tshwasang batho o bone motho a sa tsebe na o etsa eng bophelong ba hae e tshwanetse e felelwe ke nako re tlo rapela metsotso ke leshomele ntshombedi pele ho hora ena ya botshelela ka hora ya botshelela re a arohana e batho ba bang ba na le tumelo ke yo batho ba bang ba na le tumelo ke yo araba eya ke yo araba mme morongwe a re amen re a leboha modimo wa hlonofatshe tumelo ya hao o tla bona mesebetsi ya yona o tla bona kganya modimo ka yona ka sheno ka lebitso la Jesu. Baeso hojane ana a sa tshepahale nkabe re sa bue dintho tsena ka yena hobane motho a sa tshepahaleng o tshaba bua ntho tse ntle ka yena hobane ho se tshepaleng hae a ka tloa hlole a ho dietsa dintho tseo. Jwale ona wa tshepahala modimo wa rona ha se tukileto. Ha se tukileto o wa tshepahala ba Yesu ona wa tshepahala modimo. Modimo wa tshepahala ha o ya tshwana le modimo wa rona ha ayo. Ha ayo. Ha re tshabele ho tsho hore ha ayo. Ha ayo. Ke modimo ya tshepahalang ha ayo ya tshwanang le yena. O moholo ho bohle. O matla ohle. Ntho engwe le engwe e teng e bile teng ka hobane yena a itse hore e be teng. Ha hona ntho e teng fela e itlhaetseng fela. Di teng ka hobane yena a di entse hore di be teng. Ke modimo wa rona ya tshepahalang. Baso ba ratehang. O monkuna molaetsa mona o kene o re Jesu o re amen. Modimo wa hlonofatse. Tla fela jwalo. O re Jesus amen. Modimo wa hlonofatse. Baso ba ratehang. Lenaneo la rona ke Gospel Hour radio station ke le kwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the valley. Ha hona radio station e bolelang evangeli jwale ka ena. Ke yona kakapa.
4: Dikile di anna dikakapa, dikile di anna mekhale ba etapele lefatshe lolotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world.
0: Amen, amen, ke dikakapa. O mo molaetsa o kene o dumela moruti ke kopela ditlogolo tsa ka dithapelo ka mehla. Amen, amen. Re tlo rapela baeso, ke nagana gore ena ke nako e ntle ya gore re rapele. Re rapela ke tle go khona rapela re iketlile ho sina ntho e re tshwenyang e ya re sa mathi re iketlile ge khona ho rapela hore ntate modimo re mo behele taba tsena ka ofela di feletse ka lebitso la Jesu. Ena ke nako ya thapelo ha re rapeleng ba se ba rate ha ntate wa rona ya mahodimong wena o le mong fela o modimo ha hona modimo e mong ya teng. Ha hona ya kileng a ba teng, ha hona ya tlang ho ba teng ka ntle ho wena. Modimo wa ka ke rapela tsena hobane ke dumela hore o modimo ya sa sitweng ke letho. Ntate ke a rapela hore o tlolele letsola ha le matla. Bophelong ba motho e mong le e mong ya mametseng hona jwale lenaneo lena. Ntate a lokileng ba romeletseng dikopo tsa bona tsa thapelo. Le ba sa kgonang ho di romella tlase mabaka a mang a itseng. Ntate o tseba maemo a bona kaofela. Ke a rapela ka lebitso la Jesu Kriste hore modimo wa rona ka matla a hao o ba thuse. A tsa matla a hao maphelong a bona. Ntate ha hona le ka mohlao le mong mo re tla o laelang teng. Rona re ya kopa ka boikokobetso bohle. Ntate re kopa hobane re dumela hore o ntate wa rona. O morena wa rona, o modimo wa rona, o mopi wa rona, o re rata ka tsela e makatsang. Re a tseba hore ha re rapela re kopa ho ya re ratang ho feta eng kapa eng. Re a dumela, re na le confidence ya hore wa rutlwa hape wa re araba. Modimo wa ka ke rapella batho ba kulang, e ka ba diabetes, e ka ba cancer. Modimo wa rona e ka ba mental issues. Modimo wa rona e ka ba di lampo, di tumor, di blood clots, di kidney stones, di gallstones, di fibroids. Modimo wa ka e ka ba di sinus, e ka ba hlogo e opang, ntho e nngwe le e nngwe. Modimo wa rona e ka ba stroke, e ka ba bofofu, botholo, bomumu. Kaofela ntate ba hlaileng ba le jwalo le ba bileng jwalo ka lebaka la malwetse, ke a rapela ka lebitso la Jesu Kriste. Modimo wa rona ke rapela hore motho e mong le e mong ya kulang, a kula le hae, a kula a ntse a tsamaya, a kula a le sepetlele. Ke a rapela ntate a mahodimong hore matla hao a phodiswa mo aparele. Hobane ho ngodilwe ho thwe ka maqeba a Jesu re fodisitswe. Modimo wa rona tlholo ya rona e lentsweng la hao. ka maqeba a Jesu re fodisitswe ha ba fole morena ha ba fole ka lebitso la Jesu ho sa gathaletse re bolwetse bo ke bofeng bo bile mo nako e kae ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ha ba fole modimo wa ka ho bohloko ho kula ho bohloko ho kudelwa ke a o rapela ntate ha ba fole morena ka lebitso la Jesu Kriste ntate a mahodimong ke rapella malapa hore ho be le kgotso ka hare ho malapa ho be le kutlwano ho rene le rato tshebedisano moo kutlwelano bohloko tsotellano dintwa ditlhalano dikarohano meferefere kaofela mesebetsi eo ya satane kaofela e se ke ya fumanwa ka hare ho malapa a rona ka hare ho manyalo a rona ntate ke rapella poelano ka hare ho malapa ka lebitso la Jesu Kriste ke rapella poelano ka hare ho manyalo ke rapella ntate kgotso modimo wa rona ka hare ho manyalo ke kopa ka lebitso le matla la morena wa rona e leng Jesu Kriste modimo wa ka ke rapelle maphelo a bana ba hao a ditšhelete ba batlang mesebetsi ba e fumane ba sebetsang temporary ba be permanente modimo wa rona ba sebetsang ka di-contract service provider le di-business ntate ba kgone ho tswella pele ke a rapela modimo wa rona ba bone seo ba se sebeletsang kaofela ga bona morena ba batlang mesebetsi ba e fumane ke a o kopa ntate ba bang ba sale ba re batla founelwa ka mora di-interview ga ba so founelwa ga ba founelwe modimo wa ka ba ba ntate sale ba romela di-CV ha ba so bitswe for the interview ha ba bitswe ntate ke bua ka batho bao re ba rapellang hona jwale ka lebitso la ba dumelang hore wena modimo wa rona o na le matla o ba etsetsa araba thapelo tsa bana ba hao ke a o kopa ntate ka boikokobetso bohle ka lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka ke a rapela hore ha ba fumane mesebetsi mathata a ditšhelete a fele tlhopheo e fele ho se tswelle pele ho fe ntho e nngwe le e nngwe modimo wa rona e fele e thibelang bana ba hao maphelong a bona a ditšhelete ntate ke a rapela ko o tshepile ke rapella e mong le e mong ya mametseng ntate le bao ke sa buang mathata a bona wena wa tseba ditlhoko tsa bona wena wa di tseba dikopo tsa bona tsa thapelo tse ba sa kgonang ho di romella wa di tseba kaofela ha bona modimo wa ka ha ba thuswe ko wena ho tloho boko wena ntate a lokile ke a dumela ena ke nako ya hore lefatshe le tle le bone le utlwe bopaki ba tseo o di etsang ka lebitso la morena wa rona e leng Jesu Kriste ke a o leboha ntate tshireletso ya bohle ke e kopa ho tswa ho wena morena hlonofatsa motho e mong le e mong momamedi e mong le e mong bao modimo wa rona ba boelanang le wena kajeno ke rapella hore ntate a lokileng ba seke ba hlola ba tšhetšheletse morago ba tswelle pele ba seke ba kgutlela morago ba tswelle pele ho fihlela pheletsong ba ntseng ba dutse ho wena ntate ba dule ho fihlela pheletsong ya dinako hobane morena Jesu itse ba tlang ho tiisetsa ho fihlela qetellong ke bona ba tlang ho bolokeha ntate a lokileng ke a leboha hobane sebaka se sa le teng bakeng sa bohle ka lebitso la Jesu Kriste amen baeso ba ratang metsotso e meraro pele hora ena botshelela ke nna Pastor Michael Moremi lenaneo ke Gospel Hour radio station ke le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the Bible baeso ba ratang le ha o le dinaheng tse ka ntle kapa o wa heno wa dinaheng tse ka ntle kapa sebakeng seo le kwa FM o nahanang hore ha e fihle ho sona baeso bane ho na le dibakeng tse ding tse leqhubulena la 91.0 MHz e seng o tla fumana hore ha o kenya moo ha se le kwa FM e ba station sa radio station ya areeng eo ngwaneso a ratang motho a ka mamela le kwa FM a ka mamela Gospel Hour ho tloha ka ho tloha ka 5 ka 6 ho www.lekwafm.co.za a ka mamela le kwa FM mo morena wa kgotso a tla reetse hantle o sebeditse hantle moapostola shepherd ka jeno o nsietse taba tsena ke ne sentse ke tshisa fela mohlanka modimo o sebeditse hantle modimo a hlonofatse haholo fela ka lebitso la Jesu Kriste wa tseba baeso ba ratang ha o se o kena se o tshisa so ntse o kena fela le wena o se ntse o tsha fela o tshisa fela le wena morena wa kgotso a tla reetse hantle baeso o fitlhela re kopana gape bekeng e tlang ke nna moruti wa the Glory of God Ministry Simane Zone 21 Westside Park re pela sekolo sa dinokaneng ka sontaa re kena ka 10 ho fihlela ka 12 ka laboraro re kena mane mekhukhung ya Azania pela boitumelo re kena ka 5 ho fihlela ka 6 jwale ngwaneso a ratehang ke a o mema ka di 16 di 16 ke be ho feta be ke na yane tsa me rena le re tla be re celebrate 21st anniversary ya the glory of God ministries tla be re na le 21 years re le teng mo jole re a o mema ngwane se tlo ho mo qala ka 10 he ba eso ba tla o jwetsa ba kileng ba tla ha re ntse ntho tsa mofuta wa jwale 10 ya rona ha se half past 10 ka pakora past 10 10 ya rona ke 10 ke 10 rona re fihla pele ho 10 10 ya rona ke 10 jwale ska ba fihla ho fito ntse re murutile ngolone le re ho no thweng tla be re sna ho ka o jwetsa ho no balwa kae ho ne tswa ho entswe ho entswe ska fito sebaka se sengata bakeng sa hao tlo ngwane so ke a o mema sebaka se teng bakeng sa hao ke mahala fela ke mahala fela tla be re ro isa ntate modimo ho re re evangeli ho binwa ho jaifwa ho pakuwa e ntho tseng a ta ditloetswe ganyeng le thorisong ho ntate modimo morena wa khotsa abele lona ho fihlela re kopanang hape ka la bobedi le tla nna ke ka la bobedi fela empa lenane lena le kena manta ho fihlela ka la bone morena wa khotsa letse hantle modimo abele lona ho fihlela re kopana hape e bekeng e tlang ha ko si fela ko siya ka pina e monate e re no other god modimo kio bye bye ntate re ya leboga ka lentswe la hao e ba le rona ka mehla le mehla morena letsola ha le matla ha le bona ha le ho rona bohle kana go tsohle ntate re ya leboga modimo wa rona ka lebitso la Jesu Kriste amen.

Le Lesedi ka small farmer ke tsose tshiamo ditau ka tshepo botsa sa ke go ba bona ba me ke tsotetse ka bona ka extension 16 di mofango le a tlile le tso kopela zanele molefe ngwana ka wa hola zanele molefe ka mang ka pilo ke re tate modimo metse hantle a mo fa dilemo tsengata a enjoy tsatsi la hae kopela ke mme wa hae matsotetse ka mona.

mkhotswaka tlhen mga jalo kwa pela IMD ke tsemo traffic mkhotswaka ale tabe ngwana mkhotswaka ale le rata wana wana phele bona wana mwana wana eso ale le rata mkhotswaka le so tlame ya ho lomamela ale le rata mamedi wa ke le so tlame ya ho lomamela mkhotswaka ha o ka ba wa utlwa mkhotswa ha ka ba wa ba wa lutwa ha wa tshwanela mkhotswaka mkhotswaka tle ke re wena mwa le le rata le so tlame ya mkhotswaka lo sa tlameyang ho le mamela ha o ka ba wa lutlwa mwana mokgotsi waka ha le batho mokgotsi waka ba o sa tlameya ho matlha ka morao bona ba o sa tlameya ho matlha ka morao bona mokgotsi waka ha o ka ba wa ba rata mokgotsi waka ha le batho ba o sa tlameyang ho matlha ka morao ho bona ha e le potso mokgotsi waka ha o sa tlameya ho di araba ha o ka ba dikarabo tsa teng mokgotsi waka ha o ka ba dikarabo ka tsona mokgotsi waka ha e le dipotso tseo sa tlamayang ho di araba kana o tsebe ke shona mokgotsi waka ha e le dipotso tsa mokgotsi waka tse sa arabuwe mokgotsi waka ha ba ntse ba ithola seriti sa mokgotsi waka o tla ithola seriti ha di ntse mokgotsi waka eo sa tshwanela go tshenyela ro tsona ke go na le lerata le o sa tlameyang go le mamela ha o ka ba wa lutlwa mokgotsi waka ga wa tlameya o le mamela ka le batho mokgotsi waka ba o sa tlameya o matlha ka mora o bona mokgotsi waka ha o ka ba wa rata gakae ga wa tlameya o matlha ka mora o bona mme o dipotso ela mokgotsi waka le o sa tlameya mo wana mokgotsi waka go di araba ha o ka ba dikarabo tsa teng mo tsa tsona mokgotsi waka ga wa tlameya o di araba.

0: hambe le eng ha ba ka botsa ha ba hambe ona le eng ha ola nix longa longola kolobitso bela ha ha ba hambe ona le lengolo la engineering mogotsi wa ka wa utlwa le wena go ya ha ba hambe o bitsa ka di capital letter ha ba hambe ha ba diwa ka ntle senya na go sentse teng wana mega wana wana solante le ga
1: ke petse mo gana
0: ke petse
1: yes
0: ke batla lengolo ke re ha ba hambe ke tsogela lengolo
1: yeah ke utlwa ba hamba ba hamba rena le plan
0: kona ka tla re tla bona it's either we do the simple way or the hard way
1: Tla ikgethela.
0: Tla ikgethela.
1: Yeah, tla bona go etsa jwa.
0: A re tla bona go etsa jwa monolonga. Ha fela magagentse re ba tlotla ga fela go re bale. Re se ke re ba hambe fela re sa bala. Jwa mohlo ka fela go re bale, re be le mangolo, re be di engineering, mkhotsi re be mona. Na di bona ba sale. Na ibiana ke re before ba hamba, ho ba ka hamba ba getsentse. A ke go botho ba gona ho etsa dijo tsa di fake. Tse ha o rekile tin fish maneneng o botswa dinawa ka ga tin fish jwale nna le ke re fela ha ba hamba mogotsi wa ka ke re ha ba hambe jwalo ba sie ba retsentse dikoloi tsa mahala tsa fake monana bo moyota bo palo re tle ke re ganne le rona
1: ya ke ganne le rona
0: ke ganne o tsa makang tsa makang moyota o tsa makang palo di be mnae
1: koloi ya tetsela pa ga fake
0: le tse ke etsa botimo ke re ke bata kulu mhla tsaka kulu mona la ba ba yiwa bonni manene ba ga tawo no batho
1: yeah
0: bata wanka ke ba nke ke ba ke bonuse ke hola bona ke ha ke tsaka ke match ho manene
1: yeah
0: bo di die ke bonana
1: yes
0: ke ba nuse ke ba nuse ke ba nuse ke ba ke di botlolo ha ba ga tawo no mona ba du bona yo le no se ba hlolile jwale se ba khotse ya holo
1: yeah
0: ke kana koloi ha le tsile manene ke a itima papapapa bata pusho twa kwa ile o tla nna tlo kwa ha go bona ba khata ka ile e tla e tla
1: mo patala petrol
0: mo patala petrol no ba ha go na ana motho a tshotse ke o tshotse ke o a le nga ho la pusho twa di dire
1: ya ka
0: ba tla tswe la
1: wa bontse
0: e ba tsa ba ke tla ke tsa ba ga mo yota ke mo ke tsa ba ga pa ngwana se ngwana tsa la pi
1: all right ngwana me re ke dumedise mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM hohle hohle mo ifihlang le ya o dumedisang ke Martin Sempotu mme ke tlhaka mona ka Engineering Technology Academy ke a tshepa o dutse hantle wena mo mamedi tsatsing la kajeno dipuleng tsena tse ngatangata o dutse hantle hantle mono o batla utlwa gore tsatsing la kajeno re o tshwaretseng re le ba ETA wena mo mamedi dula hantle mono ke tlo o fa dintlha ka botlalo gore tsatsing la kajeno ke tshwere taba tse feng tse e le goreng bonnete fela ke ditaba tse e le goreng di tlatla di fetola bophelo ba gago tsatsing la kajeno mo mamedi Mamedi, ha ke kena tabeng tsa ka tsa letsatsi la kajeno ke o bolelela fela gore ETA e re wena tsatsing la kajeno registration se di butswe go tsena tsa di-United Courses mo mamedi jwale ke batla go bua le batho ba e le goreng ke ba tlise leseding gore gopola mo mamedi gore N2 le N3 le monsane sa se tlang sena tlebe di le seo gogang nete fela tlebe di le seo education system ya rona jwale sebedisa monyetla nakong yana jwale gore o enrolle le rona gore ntho tsa o di tle di loke ngwana mme jwale ke bua le batho bano ba e le goreng motlhomong ba ile ba ithuta le di-institution tse ding motho a ba fumana gore hei ha ne ke etsa entry ya ka le college e itseng ha ke a tsamaya hantle motlholomong subject 1 kapa tse pedi ga di a tsamaya hantle jwale ha ke tsebe ke tla lokisa ntho tsa ka jwang bakeng sa gore entry ya ka e kopane be complete ngwana mme jwale rona re tlisitse taba tseno gore registera le rona nakong ya ona jwale mme re tlo lokisa dithuto tsa rona ke bue le bano gape ba entseng bo entry motho watch gore hei ke la nna ka e etsa entry hache ga e le mmetse ona e sale ntse o mpherepanyetsa o ndiela fatshe mane ke sa tsebe gantle gore ntho tsa ka di tsamaya jwang jwale rona re tlile nakong ya ona jwale go tlo o bolelela gore registration se di butswe le entry ya gore ka kgona go thusa gore o e lokise motlholo mongwe o faitse subject e le nngwe kapa mmetse wao ga o a tsamaya gantle pele qualification ke shine na tsama lokisa taba tsa hona le sifila se reng longisi ndaba ya kono Jesu
0: a longisi taba ya kono Jesu
1: longisa
0: longisi ndaba ya kono thuto
1: longisa hey we beka tsile
0: a ke beka ka
1: ka ke tsile hantle ya longisi ndaba ya kone ne thuto wena mo mabedi re tentsa tsi la ka jeno tlo bolela hore registration se di butswe bakeng sa the second trimester ena e re leng ho yona jole putlakela office ntsa rona ka mane o lo tsiba holwanyana ka tsina tse ke buang ka tsona hore o etsa jwang bakeng sa hore we ngodise le rona hore thuto tsa di tlo khona tswela pele hore ho sane o bane le bokamoso bo tshabileng ha o re tshabile hore le taba tsena tsa N2 mo mamedi re a tseba hore ke the minimum requirement ha o batla bo di apprenticeship mane di company di na lotsho di ge batla bana be re tlo ba ruta mona mosebetsi empa re batla

0: minimum requirement ya entry jwale sebedisa monyatla ona nako e santsane le teng wena momamedi hore o registere le rona bakeng sa tsena tsa entry hore taba tsa gao di tlo kgona go tsamaya hantle ga o tla di apprenticeship mane o kgone go kenya lengolo la go lwena gore ke na le lona lengolo la gore nka ingodisa kapa nka fita mane campaigning ga di batla batho ba nang le entry jwale sebedisa monyatla santsane le teng o sebedise momamedi jole registration se tsa rona di butswe nako nya ona jole tjena ke bua le bano hape ba dutseng hae ha re tlweng di kone man ha re tlweng di kone ya chopina rozo e thola kanjani
1: o tlweng thola kanjani
0: bleme o tlweng thola zwa momamedi u be salutswile hona jole o gona o tswa ka 5 o sengolo e makho a go utlwe fela shopong tsa melata yena yona melata ene ntse bua ka yona
1: ha ba ane ha ba la security melata ha ba ile security rona ga ikira
0: rona re hira mono re ema di shopong mane ha tlamile re ntsetse maphilo a rona pele jwale re tlamia ko stopa le yona ntweno mo mamedi ha re yeng sekolong ha hona ntwe mo nate jwalo ka o bua ona le mangolo man ha hona ntwe mo nate jwalo ka yini re o mamela ona le mangolo tswele be salontso ho leditse hena hena na na la ntiba e khale ke le teng re o tsiba khalo le teng ona le
1: ke nye biti
0: ke mangolo ona le ngo ho bohloko mo mamedi wetsa dintho sena mangolo ho bohloko hona jwale re bona batho ba bangata ba tswa mesebetsing ka lebaka la ho sa bane le mangolo motho a re hei mona ke sebeditse nako telele hona jwale se bang setsa ka lehlakore ka lebaka la hore ha ona mangolo
1: ha ona
0: mangolo
1: dimpepa
0: ebe sa le wena o ntse re manna from heaven ho na le mehlolo tla o tla etsa ya fela nthweno mo mamedi
1: tsena go ntsa bo Jesu
0: ya fela empa thuto e kekebe ya fela e kekebe ya fela lengolo le lo tlo le fumana mo mamedi ke lengolo le tlo ntshetsa bophelo ba opile forever mo mamedi jole sebedisa monyatla ono le batho ba le hore mbo nnete ba sebetsa di family le lona ke a le bitsa ke a le hweletsa ka ofela o ntse o tseba gore N2 ya gago ga e ya felela o a tseba gore N3 ya gago ga e ya felela o a tseba gore N4 ya gago ga e ya felela tlo o ka o rona ka mona re tlo o thusa atumela phaposing tsa rona re tlo o thusa mosebetsi wa rona ko etsa bonnete ba gore re ya o thusa bakeng sa dithuto tsa gago jalo o seka ba senya nako etsa bonnete ba gore o atla diphaposing tsa rona mme o tlo ingodisa le rona o tsena tsa engineering motlholomong ke kgetlho lao la pele wa ipotsa gore ha re bua ka tsena tsa engineering re bua ka momamedi re offere di-natured courses mo e le goreng ke di-trimester re bitsa ka gore ke di-trimester course di nka di-3 months ka mantswe mangwe o etsa N2 ya go ke 3 months o etsa N3 ya gago ke 3 months o etsa N4 ya go ke 3 up until kwana o le o fitlha o N6 ya gago e re bitsang ka gore ke diploma jale potla ke la taba tsena tsa diploma mo mamedi qualification ena o tlo e fumanang ga se qualification ya o sane mo na se ngotse gore e ya expire after 2 years ene ga e expire e tla expire motlhang bophelo ba gago bo felang lefatsheng ka kwana jale wa utlwisisa gore menyetla e mengata jwa mo o le o kokota teng ka qualification e sa expiring o tla bo o kokota mo mamedi
1: a bo le piano
0: jale etsa bonnete ba gore piano a ntse ba kokota le wena o kokotele thuto ya gore ke a tsetela mo na bonnete bakeng sa gore ke tlo ntshetsa bophelo ba ka pele jale momamedi registration tsa rona di butswe gopola momamedi gore registration fee ya rona e dutse mane o 3000 ranta empa bakeng sa beke ena fela ke tlhalositse seong ya ntate phadima maobane ke re ntate phadima nna ke motho a tsamayang ka moya jale ke thola 500 ranta for registration fela for beke ena ko fa yona ka 2.5 for beke ena fela momamedi ko fa registration fee ka 2500 ranta fela jwale sebedisa monyetla ono bakeng sa gore dithuto tsa di tlo kgona go tswela pele mona momamedi se re nanela wena se re nanela wena gore ntho tsa o di tsamaye hantle gore o sane mona o tshore wa tseba ETA la nthusa bonnete bakeng sa gore ke tlo ithuta le bona jwale registration se tsa rona di butswe momamedi di butswe nakong ya ona jwale le ga ke tsamaya mona nka dinomoro founu o letse o le motswadi o batla o tseba gore gantlentle mona ke utlwile taba tsena ke batla ba ke mammanolle le tsona gantle bakeng sa gore ke tlo o tseba gore ke tla jwang ka mona ga re batle bana ba dulang gae ngwana sekolong ngwana sekolong man ga re batle bana ba dulang gae ngwana a tsoa o tlatswa dijana ga ka butle ganyane ka jana tseno ngwana gae sekolong Mwana sekolo mo mamedi. Re hloka fela wena le motswadi hore motsietse bakeng sa dithuto. Mamela maobane ha ntse ke bua le ntate Phadima ke tlhalositse kare wa bona bana ba basweu. Ha hona ntho ba e champion jwalo ka ho supporta bana ba bona. Ba kopa le mosebetsing ke ba tseba ba teng. Ba kopa le mosebetsing a re ngwana ka o dlala rugby mane ke kopa o ya ke lo mo ka nako ya mosebetsi. Ho bontsha hore o tsietsa ngwana hae bakeng sa ntho ya batlang ho etsa.
1: Rona ba tshunyananyana ba.
0: Rona re tsietsa bana ha o thuke December o re hae ngwanaka o ka nna wa tsamaya wa lona tsena tse ba bang lo ite ke rona re ba tsietsa
1: rona re tsietsa re tsa jwalo gore ngwana o tswela pele jwang a tutuwa ne ke sala mo re kenang teng re itshebetse fela maene
0: ha o thu ngwana hei tlamehile o bane le mokete wa e ntsha tšhelete bakeng sa mokete ona
1: ha re he stockfela re ntshe tšhelete stockfela.
0: Ha se ka mokomboti le kweishinin Jehova jona we. Ha se ka mokomboti banwa li tsena tse le rumo motho ano wa swenya.
1: Ya no ba tse ba ile go nkinye betire ke feng. Ha we
0: o rena strong ena.
1: Tu tsela o se beka ntlo se fodise. Maga ha tsebe ngwana ha mo supportelwa. Hela.
0: Bona le nota yene ba nwang ena mona ka morao ka mona engotswe dangerous ena engotswe abi ba nkutla batho ba ena ena engotswe abi ability ba ba batla bia ha ba batla ba able ba batla dangerous ena bare ba batla dangerous ena ena re nwang ena ke yone re batla.
1: Ke ba botlo le ntshunyana ya holo mo tsunye hello follow mo tsunye danger wa twa.
0: Engwe ka mona engotswe ability bare ena ya ability tla etsa nne re bona re batla dangerous. A go utle fela se tshaba sa rantso se o ka
1: ba te ipulae.
0: Ha re ka mie retse bo nnete ba hore re latela thuto ba ke sa rutlo ntsetsa maphilo a rona pele jwale mo mamedi registration fee ba tla register ba ke sa N2 le N3 go fa yona ka 2.5 o re fela ne ke mametsele kwa ma. O tsho jwa lofela ho fitla
1: ofisi
0: tsa. O tsho jwa lofela ne ke mametsile kwa ke ne ke mametsile kwa o seng hatsatsila ka jene ke utlwe o bua taba tsena ke batla o tlisa. Mamedi. Jwale ko fa assignment. Ena ke homework ya 2 seconds. Ha tswe ka tlung ona jwa.
1: Ha tswe ka tlung. Ha re kgethe dilemo.
0: Hai ha tswe ka tlung.
1: Ha re kgethe dilemo.
0: Ke a utlwa ntweni. Ha tswe ka tlung ona jwa lo motshware ka letsoro. Ke lo o ngodisa wena.
1: Ba ba na go ba khalo sekolo. Ha tswe.
0: No mama, kana go motho na le bo 17 years 18 years le mo Moscow. Le
1: ha mama wa mo tshempela, o metse ka lady.
0: Eh.
1: A lady ya mama Krisa wa go ya go.
0: Ana sekolo mama sentwa. Ha ona ntwe jwana.
1: Ha la le so me da mama Krisa. Wena
0: bana ba rona. Ke bana ba rona.
1: Hai go.
0: Mamedi a ke remeng ka maoto re le batswa di bakeng sa bana ba rona. Ha re remeng ka maoto. Ha re emeng ka maoto re tsietse bana ba rona bakeng sa dithuto tsa bona. Ha re emeng ka maoto. Nako e santsane ke a hlalosa kgetlo la ho qetela hore ena qualification ya N2 le N3 ke kgetlo la ho qetela o e bona le monseng. Ke kgetlo la ho qetela o e bona le monseng. Jwale sebedisa monyetla ono wa hore pele e fela o bo so ntse o na le yona mo mamelite.
1: O le hantle.
0: Ha re batle mona le monse tla motho a ntse re hey wa tsiba ne ke ile ka etsa N2 ka mane jwale ke batla o ilukisa ho tla bo sena monyetla. O tla be o le siyo mo mamedi. Jwale ke tlisa monyetla nako ya ona jwale ke registration fee ke beya mane ho 2.5. Ke a e tlosa for bekeng ya 3,000. Ke e beya ho 2.5. Fela for bekeng ena mo mamedi. Ke e beya ho 2,500 rand. Jole sebedisa monyetla ono o tle diphaposing tsa rona bakeng sa hore o tlo ithuta le rona re le ba ETA hore re tloetsa bonnete ba hore re o tsietse bakeng sa dithuto tsa wena mo mamedi. Jole sebedisa monyetla ona e le horeng re bua ka ona tsatsing la kajeno. Mamedi ha re felle mono he re le ba ETA re na le ETA private Saturday school mo e le horeng he re tsietsa bana ba bo rona ka di-subject tse e le horeng ba di etsa tse fapafapaneng dikolong tse ba kenang ho tsona. Jole re tsietsa bana ho tloha ho grade 8 ho isa ho grade 12 mane re ba tsietsa ka di subject tsa bona mme re latela le metjha e loreng ya sebediswa bakeng sa hore dithuto tsa bona di tswele pele. Jwale registration se di mono di butswe mme bana mono ba tenda ka di satarta mo mamedi. Ngwana ke na secondary wa tenda ka di satarta ka go runa ka mona ka ETA a tla kentse uniform ya sekolo mme registration fee ya teng e dutse fela ho 700 rand mo mamedi mme kgwedi le kgwedi motswadi o tlo tseba fela hore o lefa fela 700 rand kgwedi le kgwedi bakeng sa hore gore ngwana ha nka tla ka tlolla ka re mohlolomong wa bona gore ngwana ha o bonnete taba tsena tsa mathematics ha di tsamaye hantle sekolong sa kenang ho sona jwale rona mosebetsi wa rona ke etsa bonnete ba hore mo thusetse ka mono ka tabentsa bo metse re mo thusetse ka tabentsa bo English ka mono bakeng sa di subject tsenga tangata tse fapa fapa ne mo mamedi jwale etsa bonnete ba hore ha ke tloa ka kwano o sontsong ka di number phone o re letsetsa kapa o romella WhatsApp re e ke utlile le kwa mane le bua ka taba tse tjena ke batla o tlisa ngwana ha o motlisa mo mamedi kapa o tla bekeng yena o santse a qala satarata sona sina se re leng ho sona bakeng sa dithuto tsa hae jwale ha ke re papata batla ka wena mo mamedi tsatsing la kajeno hopola hle taba tsa di nature courses re offera N2 ho isa ho N6 mane jwale ka itse bonnete ba o rutlise ngwana mme re tlo bona hore seka seka taba tsa teng jwang bakeng sa hore re tlo motsietsa ka tsena tsa dithuto bakeng sa hore a ntshetse bophelo ba pele mo mamedi jwale hopola ke hlalositse ka re N2 le N3 registration fee ya teng bakeng sa beke ena fela ke a e tlosa ho 3000 ranta mme ke beya mane ho 2.5 jwale sebedisa monyetla ona o tle diphaposing tsa rona mme o tlo etsa bonnete ba hore o tsietsa ngwana hao bakeng sa dithuto tsa hae hopola re na le Saturday school mme lo reng he re tsietsa bana ka di satarata mono mme lo reng bana ba tla ba kentse uniform ya bona mme ba kena ho tloa horeng ya borobong ho isa horeng yane ya pele le dijo di teng mono mo mamedi ska ba tshwenyeha tabeng tsa dijo re ka ba ngwana ka o tlo jang ha le ka mono se motswadi a tlameha se etse ha qeta mo register ke taba hore ngwana o fita jwang college mane tabeng tsa ditekesi jwalo jwalo hore re tlo bona hore re thusetsa jwang bakeng sa dithuto tsena lebaka la Saturday school mo mamedi ko ba re batla bana ha ba qeta mohlolomong ngwana ha tloa grade 8 ya grade 9 di marks tsa e be di le hantle bana ba etsang sehlopha sena sa marematlo sa grade 12 re batla hore ha ba qeta grade 12 ya bona re batla bana ba di distinction ha re batla bana ba push
1: bo feta fela
0: o tla wena re o fitisa ka baka la dilemo tsao ha re batla ho tsetswa lo mo mamedi ba tla be ba itsetse ngwana so fa special man ba re yena o dula mona sekolong ena ke a ha le a tlile sekolong wa tsi ba hore mona ha ona motho a dulang jwale ha re batle ntho tse jwalo re batla ho etsa bonnete ba hore re tsietsa bana ba bo rona ka taba tsena tsa thuto jwale registration se di butse mamedi o ka potlakela officing tsa rona jwale ha ke kwala taba tsa ka tsatsing la kajeno re ko bolela hore fumane ya kae lo ro ka re letsetsa jwang bakeng sa hore o re finyelle wena mo mamedi jwale re teng ka mona ka Three Rivers Address ya rona e dutse mane ho 199 General Hetsog mo mamedi ke mo ka re fumanang teng 199 General Hetsog ke mo ka re fumanang teng wena mo mamedi ka mona ka Three Rivers ka mona ke strata sena sa molo sena ha o thosa ya tlase kwana o ka bona o qeta ho feta molo mane ho na le diroboto ebile hape ho na le garage ka lehlakoreng le ka lefting ka kwano hang fela o qeta ho feta mono o tla bona le haela Engineering Technology Academy ha o lahleya mo mamedi o re letsetsa nomboro ntse latelang tshwara pene le pampiri 016 023 0130 016 023 0130 kapa o ka etsa fela bonnete ba o romela WhatsApp nomoro ntse latelang 078 665 8065 078 665 8065 Engineering Technology Academy. That's where excellence is cultivated.
1: Hey, ta-da.

0: le ba mamedi ka ofela leeto batho bana ha ba tsamaye le basadi ba bona le bana ba bona ha ba tsamaye ho neng re ba tsamaye ha ba batlutsa ma ba batla ho bona ka si aye ni mazulu jwale aye ni ha re supporteng mazulu bontate bana ba mabutho ha ba tsamaye batho bana ha re sa ba batla mona ba rekisa dijo tse bodileng bana ba rona ba ja di drugs ka baka la bona ha ba tsamaye. Thank you. Ke nkgono mpho ka Gigi. Bye.
1: Leto, kopo araba ena ya bana ena. Ba tla banka jwang hobane mo ba tswang teng a kere bana le basadi. So ka mona ne ba qhekanyetsa bana ba bo rona le bona bana ba rona ba rata tšhelete. Ba tla banka jwang? Ba tla ba siya. Ba tla sala ka mona ka South Africa bana ka tsela. Ke ntombi tšhona ka Zongteng.
2: Dumelang abuti Letelo was lady ka mo sengwaletsatsi ka dumedisa bana beso ka dumedisa bana beso yo abuti bua processing iji kena wa tsama siki ha iqala ho motho eng ka hanyane empa ha se eketseile ha o sana ruka o ka ntsha ho wena ke ntwe tsala mona ka ka batho bana ba tswang ka ntle ba kene hanyane lo bona ke bongate bo bukakang bona na bana ba swajwang ai le nna ke dumela le botso di ba reng ha ba tsamaye ke di siki fela gore batho bao ke di siki ho rona ke melemolesane polokong.
3: Dumela abutileto, dumela abutileto. Bona ha o fitlha nthong ena ya matswantle utlwa bohloko hobane rona re tsofetse, bona bana ba jwang, ba tsuba dinyaope, ha hona future for bana ba rona. Ene rona ha ba ruile batho bana ka dijareteng tsa rona. Abutileto hle, wa tseba keng nthona e nkusa bohloko? O fumane hore mo South Africa ene re ke re tlweleng hore ba South Africa jwang. Ha la o phelwa mo tletse dishopo ka ditentsheng ka mane o tletse dishopo ka Esepoint, o na le bophelo. Ha re tlale o bona business ka matswantle, batho ba South Africa ba ka ba tlwele hore batho ba South Africa ba botswa a se brief bana ba bona ba janyaope, bona bana ba jwang. Ha ona ngwana South Africa a sa tsamaye ka mokotla o motsho a le fake.
4: Don re bola eng Ramaphosa le Malema ke bona ba tlang ka problem ya gore batho bana ba tswang ka ntle ba se ka tsamaya wa bona bona ba batho ba baitu ga ba ka šwa bao problem ya rona tla ba fedile jale ka ma South African.
5: Ntate Mojaki o bua nnete, dintho tse dingwe ba di kopile go rona ga marwele mane 1616 ne re isa dieta mo ntate ona re rokela dieta ga monate a re kenyetsa major segete sa major ona jala ba sa kenya major ga o qeta o kenya segete la botlhano sonta o tswa kerekeng se tshwere seta se iwane ka letsogo. Jale dintho tse dingwe na ntate LT monnamogolo LT mamela re re ba tsamaye ntse re ba houile ka dijareteng tsa rona ga o qale bona batho ba ba ka dijareteng fela nna ke utlwa bohloko gobane tse dingwe tsa tsona batho ba borona ga ba tsebe gore ba ipileditse tshwene ka marathaba. Go na le batho ba saenneng dipampiri, go na le batho ba protectang masomalia le ba bangwe bana ba bangatangata gobane se ba kene dikamanong le bona ka ntho tse ngatangata. Ba bangwe ba na le se le bakgwenyana, ba bangwe ba na le ke bomakoti, ba bangwe ba na le bana o bona jale leto o tlo tlhaba eng ha o itsetsa ngwana mo Somalia leseko tlo tlhaba kamela tlo nka kae kamela tlala ba tsamaye le jwala ba tsamaye re tla kgona ho ikrilela nama re tla kgona ho etsa batho di hairstyle ha ona bothata. Bona ntho ba elelelang kore ba re fa di cheap food ke eo tistafo e bola motho letlalo tista fibula motho letlalo and then ba etapele ba re feile ba etapele ka ofela ba South Africa ba thotsone jwale empa ga bana bana bašwa o thole go swa bana ba i-sixne ba sa bue le bua le malapeng ao bana ba sae ka baka la go ba tseba go ba benefita eng empa re ba qaleng ka go bantsha ka dijareteng bakgwenyana ba rona ke bakgwenyana se le bakgwenyana ba tseba sesotho se swatelela fela go ba ye mphathong
6: ngwana wa mosomalia moetlo wa ntloetsofeng
5: o tlo mo hlabela e kamela we ah we la bae ha bae ba tshwana o tlile ke bona ba tshwana ba bae ba mahlalo wena e ntse
6: morning morning le tlo bo sleki ka mo a a se aba tsamaya ha bae ma ha bo bona ha o sala ntosa ba sa ire kisi ha bae ha ba tsamaya ke nnete ya le bothata ka forena geng ka mona ba haile bana le matlo ha ba tsamaya le dikereke tse golo fela ba haile kereke ngwe tshabeng ke ha ba tsamaya se le ke mana ga ka forena geng ke tsena le lona
7: yo mamela ba nang le bana ka mo a ke ngwetsi ha e ha nya lwa sa male bana ba yona ba ba haji ba tla pa ka bana bana ba e mona Nigeria mo a ke nna ke a rata banana ba ka mo ba etsa bana le bona ga ba tsebe Nigeria ba utlwa e bolelwa ga ba pake ba tsamaye le bona leeto aa go utlwile leeto se batho ba mokene tsatsa go utlwile nna metsi ana a na le ka mane ka folosegas ga a tsholole ka mona ka bale ka mo aa go utlwile le bana bana ba dulang ba katile dishopo tsa batho bana ba tswang ka ntle ba dutse mono ga le yona mapodisa a tlhaga gale ba mosaletse gale a kwetse a ikwaletse ka gare mapodisa a tla ba gutlhe Baba mapolisa mang a tla ba a tla anka tjotjo e re gathetse la tele go la tele go thank you ba
8: hello mmele eto
9: a tshwenya go bona le mo extension
8: se tlo ka ka so
9: ma tlo
8: ke a tla le ka tsala ke pa ke phasiste ka tsala 98% le
9: 84%
8: sa ka tsala 100% sa ke le malinga
10: 7% hello hello hello hello le tole boss lady ah leto o so tata u bo bonet a rona ba yo ka makula a entat ha bayo bana ba ka mona ke bona ba ipuletseng di shopo ha o tla bona hore makula nan e hle anantsa aba ntho aba phazamisa ke di shopo fela ka mona ka bophilong ene ke tsa batho ba rona ba ka mona a jona re makala se buka sona ka nnete se le sekana kana ba hlo ko ntsha batho ba se buka se le sekana kana ka nnete se feta le bophilong ona ona ona makula ke bona ke a kgola gape ba ntseng ba rekile batho gore ba bolae ntate ona ntate maphiki ke sho ke bona ba rekileng batho ka nnete ke bona ona makulana ba rekile ba ditsotsi go di bolae ntate wa modimo fela a e go lokile etlhe ga ba tsamayeng ba ema ga bo bone go tshwana le bona bana bona bana bana ba tletse mona bophelong ba malawi bana ba ekareng ba ntse ba tla bosiu koo o seng fela kare o ntse o na difatlho tse ntšha le bona ba tsamaile ba etse betho ba ye ga bo bona ba telela le o telela ba le tsena ba telela ba tsamaya le ka majwala diterateng koo ba se ba ikentse batho ba mone and-e gape ba tla go bolelela gore maponesa moo a useless gobaneneng ba rata tšhelete yo atle ga ba yeng ga bo bona bathwana ge kgathetse ke bona
11: sanibona sanibona lt nebandla lakho buti ukuthi sihlale sikhuluma lapho kuradio sithi labantu bahambe bokufika singabahambisi thina mathopi impela ukhuluma kahle ngazo yinsizwa-ke makuthiwa insizwa zikhona la evaya loku kungaba ubala sihlangane madoda naba labantu bayidalele efrenaheni ngathi ungene elokishini asihambiseni la bantu sikele ukukhuluma kuradio sizenza amagwala sukumani madoda sevale sukumani sihlanganini labantu akubala nje
12: so lekae lekae hlapyaka ke nna o tlileng bosoko ke nna o tlileng bosoko wa bone ga ne ke na le matlo le tlanebe ke nna le diang ka pela mazulu ano ke puseletso tshepomo tlanebe ke nna le diang ke na le basimane ba e5 ke batla go bolelela ntatoka wa tre ya teng e a tsuba ba tsama ba robetse kore ke botlhoko yo ga ba tsamaye ntate
13: good morning leto le boss lady wa tsa keng leto re a bua re ra ba tsamaya ba bona re ka etsa ntho e tsiwang ke mazulu ba ka tsamaya ene gape rona batho ba ne ba hiriseditse melata dijageteng tsa bona ke bona kana ko batho ba patale letre ka ba patale metse ba etse mix se teng ko patala batho ba hirong bana rent fela bile ka mo ba ngala le dijo tso mara batho ga direka ba direka dijo tseo bana ba joang ha ba tswa fela khoneng ba ile makulong mo
14: Hello, when are you at your house? I'm not getting any new clothes. I'm going to Ramaphosa, Malema, Kibona, by Bembata, but then I'm going to go to Ma, Kipindi. I'm going to go to Ribone. Do you know the Lobos Lady? Cousin 14, Pella Committee, Holome, Lata, Ena, Ena, Lamatum, Hotswaka, every day, lady, taxi, Idula, Haiki, Limon, Hotswaka, Haiki, Trilla, Ram Hotswaka. Maulo ba tsamaisa thutum khotswaka ke di bete ke di kobo ke di paw follow ke di dustbin wona ke me kotla ka tsung ke di nthotsa ka tsung wona mogotswaka ara fela ke nthotsa ngata fela everyday batho ba dulang zone 14 ba ka mpakela mogotswaka ke hlololo mogotswaka tsola pele fela re LT ara fela o kotle ka bona ka zone 14 pla committee matlong mogotswaka a di 20 ka shebile zone 14 ntho e ke buang ke yona o tla e bona ke re bana bana le matlo mogotswaka re ke bona fela mogotswaka hle re fela re ke bona LT Somalians must go get sasa from their countries we pay taxes ha ba tsamaye ha ranking action re tloeleng go bua fela ke batho ba Ramaphosa o thutsi tu ha re change mogatlo hle ba bolaya ba tle drugs bana ba bona mogotswaka re bone mogotswaka ke bone ke monana hle keng ke motho ke monana hle ke bone are ba re LT ba re monna modo LT ke da kwere no thuse mtaung wa lwana ha o thuke monna mo le mona le ke monna mo le ke sudata e mogotsi ke tlo tsena dibela
15: LT ha ba tsamaye botho ba dumela ngwane se ga ba tsamaye botho ba ma re ke rona batho ba ba beileng ka jareteng ai ke rona ba etsang ga fetogo nthona ba re fa sekoloto ba re fa sekoloto sa ba re bolaetse bana yo uang ka mona ka sebukeng fela mo wa bale ga ba teba ikelo kae ba ba lela ka sebukeng ai gona ka mona lashe Hai akitsi go tsalang ka sebuka. Thank you that.
14: Thank you morana kilebile bana ba sala kilebile bana ngwana so le go fela thopolo zone miketse mogotswa ga mabile ga hle re ke tsena fela ke potse fela ga mana ga tebe bana mogotswa ga ha me khutla mona mogotswa ga lo tebe ngwe ke batla nna lo ke tloe sheba mogotswa ga tabela na re batla nna lo ke tloe sheba mamedi wa ke re tloe sika sika ena taba mogotswa ga ke go kwane wena lo motho mogotswa ga ke se o ka setsang ha go lo jwang ge libile bo ge o ka ithola o kopane le bo emeng ba taba ena e ke le go nke go tloe tshwara tshwara ke tloe thota mogotsi wa ka ka nkaneneng ho hora ya borobedi mamedi wa ka go bua go tlo bua ka tabene mogotsi wa ka ya neneng ya erere ke ya false accusation mogotsi wa ka go batla go bua mogotsi wa ka ho ganeng wena tabene go tlo bua go tlo fukutse go tona molelo wena mogotsi wa ka hantle fela go di mahlo hora ke ya borobelwe me he go le tebaka le lemele monate ke kgetse ya motho me ke mokobana o tlo go botshata ka tsona mogotsi hanga mga mmone
16: This is Liqwa FM News, bringing you truth, clarity, and the heartbeat of our community. Proudly sponsored by Liqwa Funeral Solutions and True Voice 016 Media.
17: Re le ba salgan re tsimeletsa go ya go bommasepala di province tsa rena gore ba education le urbane te fatse gore their response measures are ready. Go tla morao ga gore the South African Weather Services ba ntshe warning e ba e beileng ya se ba se bitsang gore ke an intense cut off low pressure system e leng gore ba lebeletse gore e tlo affecta dikarolo tse dintsi tsa naga between Tuesday the 5th of May and Thursday the 7th of May se segolo se e leng gore re a se gopela ke gore bo masepala ba emo malala la utsi ba activate di emergency measures and ba make sure gore department tsa bona tseleng gore di dira ka di emergency responses, they are on high alert and that they are ready to coordinate actions to mitigate against this severe weather system. Re gape rata go fitse molaetsa go community sa rena gore re kgopela gore ba tse melaetsa e tswang go South African Weather Services le mafapha a mangwe a mmuso a e leng gore ba bona kgatlhanong le this severe weather patterns, ba tse melaetsa eo ba acte mo go yone le gore gape re le batho re tlogele gore re kgosa dinokana le maborogo a e leng gore a tletse ke metsi, gape le gore re bontshe maikemisetso le caution e kgolo ga re tsamaya mo ditseleng, especially mo o kareng a go bonagale ga botse. Ke ka gona ge re ka kgona gore re ka follower this preparedness and early action mo e leng gore re ka kgona gore re ka fokotsa the impact ya severe weather events to help gore re pholose maphelo a batho, re boloke property tsa rena le gore re kgone go maintain di critical services. Warnings tse South African Weather Service ba dintšitseng ke bontšha e le gore re tlo ba le go tonya go makatšang ka kudu, re be le wet windy conditions, gape re tlo ba le dipula le merwalela le diphefo tse maatla tse e leng gore mo nngwe re tlo bona gape le snow sewa in the high-lying areas. Mme re rata gore re communities setšhaba ka moka re tseye di-precaution gore re kgone gore re bolokege mo sebakeng se.

0: le jola fela mogotso ga motsotso le shumatso supile mogotso fela tso kana ya bo robedi mogotso ga mogajolo ga bo raro ke ga katela mamilo wa gahle hantsa go dutse mo le tabetse le mogotso ga tla tsa reng eh ba tshoga tsa mogotso ga ba ile ba fallwa ke mosebetsi mathaka e mo la fallwa ke mosebetsi a tla ngwe le dutse mosebetsi mme jola ha ke iputsa mogotso wa ka a mothola ka a la mtlemetse mosebetsi mogotso wa ka buile maka ka yena mogotso wa ka ha ka tla o wena mogotso wa ka a bo a kopa tshwarelo na o ka motshwarela mogotso wa ka a ke re bua mogotsi waka ba mo ba bana ba rona mogotsi waka ba di tshankane ka bakala mashalo mogotsi waka ba le batlangweletswa e mo ile ba ba ile ba mphe e bitsa community le mphe le bitsa mataka aya lo tsa salambi ndo tate jwa le tshebotse e sinyeile ke mo nga fellwa ke lenyalo jwale motho e ntse ke tsetse mogotsi waka ha ka tla wena re la tshumi o mpontshwarela tse ba le keno ke moyo o mobe Saltan la rena kana go kopa o ntshwarele. Na o ka mo tshwarele. Go na hana go se di sotse khobi. O tso community mona ya raya mona. Community ya raya mona. Yo ranga ga mona hel ka go babola no wa mona. Ka babola no wa mona.
1: Ke tsama ntle hle. Fela community ke live da ihlile.
0: Bele be ba tla ba ga go kopa tshwarele mpo go tshwarele hle phepi ke hona go kopa tshwarele hle. Kana go sala melo mo go tswa ka. Ha o sala melo. Sentence le yo ka hanong ka mo. Ka ba tshwarele.
1: Mane so hona ntho e feta mo feta tshwarelo.
0: Mm?
1: Ha hona ntho e feta tshwarelo.
0: Au. Ke tla nna nka tsong kwa one by one. Tang ja go tsong kwa one by one.
1: No.
0: Ke ha tsa ma ke bona yo longo tla ka tshipi. Ke tla e tla tshipi.
1: Pelo bi metseng e sita mong a yona.
0: Eh?
1: Pelo e bi metseng e sita mong a yona.
0: Eh. Na ke re tle kwa.
1: O tsola pelo jwang ka bophelo pelo a e bi me.
0: Ke kwa.
1: Pelo e no
0: go. Ke tsi pe bo sle. Yo lo mo tle ka yona. A ke le bana ga tla e di video ke sheba video mona. Ke ke matha go mo tle ka tshipi. Ha tla kwa. Ke ha o tla ke yo one by one.
1: Ke le lo itlo functiona jwang ka pelo e bi metseng.
0: Ke
1: a pelo.
0: Na.
1: Motho a tenangana le enga issues a kere ke ka baka la pelo e dumetsong a kere e sa kgoneng go lokolola maqubu a kere ehe
0: ka nako ne o feletse go mosebetsi ba o thetsitse
1: e tla o tlola mo
0: tokwa pele ja o yo mo lenyao la ka lefeng yeno o tseyana tate ka baka la maaka tlhakwano ke iphithe a ke iphithe ako Zo tsela ke perfect fire plan fa tsola motho ka mo tshwarela motho ke leng o tsa hampe na. Mo ya ka wena mogotsi wa ka. O to ya o qosa motho ya ka bo hata mogotsi wa ka o le ka ba eng. O to ya motho ya a etseditse motho e mong ka a buile motho e mong hampe mogotsi wa ka a metseditse ditaba. E na ho ya ka wena santse be eng. Ka nna ke mogotsi wa ka. Projects ke ba mogotsi wa bolile re ke bona mogotsi wa ka. Abdelo tswe phone yaka. Ha mtela ga ka go tshwara mane ga pauso ga ka go tshwara mogotsi wa ka. Ke mo ditse marapelo tso tso ba pa se rapela mpo rapela motho. Ha ba ka ta mo rapela mane neng. Ha wa ke tsha phone ba tla po go tonya hae. Ha ba go tshwara botu go ntshwarela. Hey! Re se ga mo tshwarela. Eh? Ha o nye. Ha ka e bua tate. Ah tsa matshwagala ke tsa bo Jesu bo modimo bona. Ah khona motho ka tshwagala ke ena. Ah motho ka tshwagala ke Jesu ke modimo. Ke ka hore o tshwagala molati a bona. Ba ga hele nna ntate e khona. Se ba he mgotsi wa ka. Se ba mphe le bitile bo slade. Ha o nye ke. Wena. O di go metsa mo sebar fra highway no. Thank you when I saw you last go tsela kae tle. Ha re fela hona hi. E tla so. Ha re go tsodimela tle.
2: Le tole boss lady dumela
0: ke to.
2: Ei ka batshwarelo ngwaneso, itsa o motho.
0: Mm.
2: O ba o yentseng o tla me go tshwarele.
1: Mm.
2: Mara o ka tla o tshwarele keep a distance o bane. Ha o tsebe hore o khutla ka eng. Wa e bona.
0: Mm.
2: Ile na go nna go tshwarela le before we go.
1: Mm.
2: Keep a distance le wena. Nna la bana le motho a langanyetsa. Ntho e bohloko hloko hloko hloko. A ba confessa rena le batho ba bang ba go kwentse 1 ka wetse 2 ka wetse 3 mara modimo wa hana ka wena wa tseba tsatsing leo la ga go kopa tshwarelo ka mo tshwarela tswa botibong ba pelo mara ke qeta mo ka bapalla go le yena tshwarelo e tswa ho wena ene tshwarelo ke setlhare wa fola yola ha sa tshwarele ngone se o dudulo
0: aksala minun aksala minun nam ha se ana masikisa ke mumuna ha sa jana masiki mumuna ha ha tsimi ana khona boss lady aso so late apa 85 and 95 to go mo tsana so so late 85 and 95 to go mo tsana kahle ano bana bo philo bana bana bo sedi ke tshwa tshwa ga le ke ga bona ga tata batsa batho ha o ga tata batsa batho mogotsi wa ka nka bibile o pale bibile taba tsa batho dinga tampi tsa bo jo bo le bo moshe ka mong o ga bona le taba tsa rona o ga bona le taba tsa rona ha ebe motho ga tata batsa batho a go inkele bibile fela o ba le mo o ga bona le taba tsa rona mogotsi wa ka taba tse ka mo dinga taba bona ba isale ba teng taba tse bo moshe di teng ka motse wa Matthew le bo jabo le bo jo bo ga mo bo maria o ga bona le taba tsa rona 0785 9521 dumela khotso kae
3: e tsa leto ha na ke a gona o tshwarela motho
0: nna le kha wa
3: ga ke a gona o tshwarela motho ona le cherry mo zone 14 mo na le na tshwarisa njwe tsa go ke supile ka sithu ka ya moe ka ikela le yofo ka gutla ka tomtola ka mtola ja ba fika ho nna mona ba tlo kopa tshwarele ke la ka mtshwarela ka taba go tshipa tlo santhu ya ke na taba le yena yena nta team team ke yena tla mo faka hlo na ke mtshwaritsa ke na taba le o tshwana ba tla o yitsa go yimtsi and ha thola next kile le yofo ka gutla yena kwane hana next u jwalo ende ke mo pele kwa tanko chipra
0: no take chiprano he chiprano tshwagelo ntate game na ke la ka meno fela boss lady na ke la ka meno na ke la ka meno ye tshwagelo ke
1: botsile
0: meno a se ga batswile boss lady meno a ga ga batswile monono na hana se ke bitsa fefefo ha sa ga tele fo se ke ga fefefo a khona se di tswile he e tshwagelo na tshwagelo ye tshwagelo tshwagelo ha go bua set ya ka ha go bua ka decoration ya sete sete boss lady ha o sa ja nama o se mumuna o mumuna nama boss lady eh o mumuna nama se le motho boss thetsa jwale se le motho boss thetsa jwale
1: mara ke khona khona khona patadisa batho mara ke
0: mm
1: o khona patadisa batho ke
0: meno wa ka
1: ho re ke tena ke ba tsena ke ka bagala
0: lo meno wa ka
1: eh thusa ke batla batlala meno
0: meno wa ka
1: batla batlala meno
0: jwang jwang jwang
1: a le di false
0: di false ke tla ba batla maije batla ba di false tsa bona ba tla no na finja ke batla ba le false tsa bona ba ga ba tsamaya lo tjinana batla ba le meno wa bona

0: ne so ke a leboa ke ntho tsentle kwa tswella gape a re um ke ka tsela eo ke nehelang ka yona go modimo ke ntho e kgolo ntse ke kopa modimo a nkekeletse um ke leke go ba fitlhelela bongata ke sono ka bontate a o ngwane so tanki mme waka man ke sono mme waka ka bontate ke sono o bua nnete bua nnete ga o batla go bona ntate ya sotleya ga kelelelo ga o e sebetsa gantle ga kelelelo ga o e sebetsa gantle ga o ne go gutlwa go nnang sotla a gutlwa modimo re revenge ke yaka a se ya gago mophotlo o mo etsetse ntho tse gantle wena gobane o itukisetsa tsela yago ya legodimo ga o na bophelo bo monnate se ka boa legodimong bo re tlo bo fumanang ga re ya teng a bona ke 0.00000% kwana ke billion and billion and billion percent monate wa teng a mona ntho o nanang ke monate ya se monate e papadi ke papadi ebile o itshenyetsa nako ebile o santse o sheba dihele mona ka nnete iketsetse ntho tse ntle molemo ngwaneso o ikele kere ke mo tsebe modimo o tlo bona le wena o bana le peace o tlo bona go na le batho ba o buang le bona ba kgonang go lokisa ntho tsa gago le tse o di batlang ga o rothotse utlwe motho ga a nna ke etsa tjena le tjena utlwe fela sa o thusare norman wa tseba keng ke na le motšhini wa gale wa welder man ke nana o nke o etse o sebedise o weldele o etse dintho tse gantle ngwaneso re nakong tse mpe gona jale nakong tsa chechelela kwane nakong tse mpe tse leng gore ga re sa re ke lofola kae kae aiyo mosebetsi le bona bao ba batla go gafola o tshwanetse o bane le ntho o tsebang o etsa ke bua le wena ntate o tshwanetse o tsebe o ntho e nanka e kopakopanya be ke rekisa o tshwanetse o bue gore nna ga nka ya kwana ka lata di eng eng nka di etsa ka bana le tšhelete nna nka ya lesotho mane ke ba jwetse ba mpontshe ntho tse ba batlang tse ba di batlang be ke tsamaya ke di lata mona joubeke be ke lo ema bordering ba batla ka nako e tjena ba thole koli ya ka e se eme ba tlisa ke ba fa ntho tsa bona tshwanetse o tshepagala le wena batho ba lesotho ba tsamaya mona ntho tsa bona dingata thoto tsa bona dingata wena fela o bua le ntate sepherephere o re ntate sepherephere ka lori ya gago gona ga re tsamaye o bo charge batho bana o bo nka percente ya gago o bo fa sepherephere percente ba bangata o ka thola ba i3 ba 4 o qetile la o ka ema taxi renke wa bua le bona wa re nna ke isa thoto tsa lona ba reka dithoto ka mona ba di isa gae tse ding tse di utswitswe ka tung ya batho tse di utswitswe o ema le motho wa mo shuta o shuta le passport ya hae gore tse la o ka emisa batho tsena di utswitswe wena gore ke tsa one snepe sa hae ke sena le ntho tse o a di isa o iketsa tšhelete wa feta up and down o kae ai o ile lesotho mara wa gutla afternoon wa gutla o nka tsa ba bang tsatsi le latelang wa itse ga o sokodisane le di-taxi ga o palamisi batho batla o thunya ga o lwantshane le bona wena o nka dithoto fela o lo di beya border gating wa ema border gating o border gating ke ema awara tse tharo ga e be dintho tse dingwe ga di so latuwe ga di ba seo ke mane mo founela motho e batho bao ga ba tla ba tlo lata mona ke gutla le tsona ke tlo o charge gape for o gutla le tsona ba bona o iketsisa tšhelete ngwaneso o nkile ntate fela a nang le lorinyana kapa venenyana e itseng e sa sebetseng le a dinka ntho tsena tsa bona kapa o hira trailera mane wa e kenya wa e vula wa tsamaya o tsamaya le ntho tsa batho wa di lata mona mo baleng teng go bana ba batlo tsamaya ba imetswe o iketseditse tšhelete o iketseditse tšhelete e re keng ke molaetsa kuno e re keng ke molaetsa kuno
1: dumela ntate morabele ka ntate wa karateng ke nna ntate morabe mokgono wa ngwana a naneng a bua ka ena wa 3 years a tlo turnang 4 years ka lebaka lane la computer ntate wa ka ile mane ke kae valgate ile mono ke tsamaya le mme wa gae ga re fitlha mo ba nka go tloa go 7 o ya odimo jalo ngwanena sa ntse a na le mmenyana gagolo and then malume gae a ya tshirela mane sekolong seo a ke tsebe ba re ke eng sekolo seo ba le bona a ngwanena sa ntse a na le mmenyana jale ne ke re ko o tsebise ntate o se ka re he sale ke thola ntate wa kae re ntse re sheba fela ache balela ka bonyane jale ne ke re ntate ke kopa ka botswadi o ko emele ka maoto tlhe ntate wa ka o ko emele ka maoto nka thaba haholo ntate, nka thaba haholo.

0: Ata le na le na ke lona sel mo jolo fela tsatsela ka jeno mamedi wa ka senna mo khotsi ya ka senna senna senna ka kwano e ka moka wena na skim saka e ka moka wena skim saka thula shebe ka moka thuntse tsa mo mo ruswe wena o tsama ntso o tsama ntse tsa bang o tsama ntso o tsama o ntse o sa utlwa ha le moyeng ai pepe skim saka tlo tsiba mae mo lo di mane tsena o ba o benyana ba o benyana network e tsama e tsere tlap se tlap se nyana na skim saka senna a senna ho hang wena ntwana ka nete ho hang ho hang a skiski tsona na skim sa driver ha tele na le na ke lo na se mo ka kwana tsabule se nyama mrata e ro tle ka kwana e ma jay jay a ro tle ka kwana o tle ka kwana ka zwa sona 8 5 8 5 9 5 8 3 1 are zero fera yebo yes what a good afternoon my leader afternoon you and na afternoon skim sa kama na hala beke hala beke hala di beke mana are tsa tsena go tle ka kwa Ivan all right okay
1: hello mo susu o ka mo mo susu ke a nna tsena fridge ha re wantsa thola imvula nje yaqala enkathazo esifuba futhi mfethu ngajabula kakhulu uma ngabe akunethanga shapi malenga bye
0: asaposkim saka shapo ke tsona esifuba hey hey waskai tshwane tsena na peke thaketa sona u atswa ke atswa swa ga nete sinketse tsa ntwe nga ta skim saka a waskai tshota ba ke waskai tshwane tsena go binyana ho binyana
2: hello poli poli yo poli le nna ke acho ha ke mo
0: what we get at skim saka what we get at ga raso ha tele na mamedi wa ka ha tele na le na ke lona sa re mo ka kwana sa bale tsi

0: ke metsotso e mehlano ka mora hore na ya bo tshilela JT ke le buile ei mona o bitsa mona toba wa shapa le sithakazelo yo ei ya khona bana re mtloko wa manthatisi ke re yo bana ei mo ke leng teng ke re nka re nka phamola tshepi ya itshwereng ka mpaka ke ena once ya ke le buile JT tsotetsi ya tsaka o ke ena ntate tsotetsi ka o sheba fela JT tsotetsi o ke le buile o ke ena phadima tsotetsi ena tsotetsi ya re tsebe re ha ke gola ba ding ba tsotetsa ke gola ba ding man kai mhlomong hai mara nna ke tsebe nna ke tsebe ke le buile he le mo ifo ha o ka medumo ya lekwa la labraro ba ding he 326 ha jwale ke mela tsone ya lekwa mhlophisi re GB nana tlok re sia prophet Mwale taba le ding he prophet o tla nka mna ti fitlela 12 o'clock letsatsi la ka jeno la bobedi tsatsi la dikarabo tsatsi le monate la dikarabo banna ao labedi a kore ke go bana ba moji bana batho ba sebetsang ka light man yo batho ba sebetsang ka ganya ba la ba etsane ga ke no ba lebala batho bana tseo gore ba etse taba e ntle ka moka ke kae banna ka sicelo yes ka sicelo ya bana sebetsa hantle ka sicelo ka mane yo le ba le man lerato ntse o le hantle ke re ka moka ya ntsa le hantle lerato ntse o le hantle ke re ya ntsa le hantle ka sicelo ya ngwana mme wa pela batho ga ba fumane lesedi ba laetelwe mona ba moji ba laete ebile maria sa kene mona hei motlakase o tlo re sokodisa jale ga o sa batle o sokola tshwanetse o kopane le bana ba moji sola gore ba laete mona ganya e be teng ba seke ba tsamay lefifing
1: Mr. Padima, ebile le botsotsi bo iphile maatla nakong ena ya maria wa tseba Mr. Padima aekona tshwanetse batho ba laete Mr. Padima ba laete ba tlontolole ditsotsi tena
0: ya wa tseba ne re buile ka no itse o ne o ka thusetsa mane o na le memong wa bedi mara jwale ga ntse ke shebile mona mane ke batla re e fetole mane ke re fe fela nkgona le mo maga dulang gagae mane ke apola ka mane be ke fitleng o na le memong e ne ntse re mo thusela ospopi mane a tsa bana ba baholo ke ba qenela jwang banne ya a laete fela ya a laete fela a ne a jwetse ba bang a ke thusitse mona jwale ke tla bona mane ga ba ka mpha fela boemo bo e bang le gore ba re ao mona ke motho wa penye o tlhoka o thusa laete fela laete ke tla utlwa fela mara ke batla maemo e bang le gore le nna ke tla amoela gore mona ba ka nna ba nromelela mona ke tla ikgethela maemo ke bonang gore ana a kgona mosadimolo kapo ntate mole tshwanetse a laete mona ke tla sefa mona ba tla nromelela ke tla sefa mona gore re ya kae a laete fela a ka ya ta fela o laeta le bonenyana fela o lokile ya jwale ao ke a tseba gore o ka gara batho etsa dintho tse bangwe le gore di ntshetsa batho ba borona pele jwale ke tlo ba kopa mona ba nromelele a le mong fela a seng a hodile mane le teng go latela maemo nna ke tla sheba maemo gore a ena ke a enka ke latlhela ka moji maemo a dumela gore alae o laeta fela kganyanyana ena fela laete fela empa special ntse se eme se le jalwa ke re ke gopola hantle wa laeta ebile wa charge ai a banna o ra leboa jwale ke a ba hweletsa mona gore bakeng sa gore o ne o ye odimo le tlase hey kana ko ngwe kerese tsena di tla tshisetsa ha ona le solar ha o tla lighta ha monate di special interests duty sele jwalo ngwane so ha ba potlake hana ba phallela kae ngwane so ba le fumana kae ha ba potlaka mo
1: How about now?
0: Jwale haibe o ile wa e kenya kae kae seo sokodisa o batla go upgrader le teng le a thusa mo ngwana mme re lebohile haholo a ko ba fe dinomoro gape a ba batla go ikopanya le lona ba ikopanya le lona go kae lebile haholo ha ba potlake le bana ba reng a infa mathata ba potlake le gona hore le fitle le thuse setšhaba ka mo re lebile haholo hle ngwana mme
1: re lebohile Mr. Padima le ba babedi bao ba rata Mr. Padima
0: thank you ao banna ke ba moji banna jwale ao ke batla fela le mongwe fela mona a buellwe ke motho ra man bemo ba mona a laete benkgono be mothamo be mothamolo mona e re tla re a lo mokenyetsa mona a be mothamolo man bagekolo man bagekolo maraba a seka dula mona le batho ba bangata mtlhomongwe ga ya dula a le mona ke stentsenyana sa e be nkgono ke batla a etsetse nkgono mona ore le wena o ka identify boemo bo o bonang gore bona ba moji ba ka phalela ba thusa mona o ka ba betere jam a re etse fela mona ausi a monyane a e bengkgono bengkgono thamogolo ka pontatemolo tla re ke bua ka monkgono fele a e be mothamogolo le boemo ore mane wa sokola man ke bona le matlho a sa bona kapo jwang a llatlhele mono a laete mo ya e be mothamogolo se ka ba mothamoja e be mothamogolo jwale ke ya ka Eastern Cape man ei go na le ke bitlagadi ya tabe tlhaileng ke bitla Eastern Cape ka mona ba re ba mpatlile be ke fileng ba mphile yona ke bitlena jole a ke a e bona mona melaetsa ke ena le mengata mona ke a e bona ke a e bona mona ke a e bona jwale e bana ba hamoji le ba thola ho 0781846573 ya ba etsa msebetso motle man ya ba etsa msebetso Oleg ba etsa msebetso motle ya Oleg ya ya jwale ke bua ska ba baba ho ya are mo motho o dinga ka iputse ya ba etsa msebetso motle jwale ke ya ke Eastern Cape man na le ke bitla ha di ya taba mo na gore ke kutle ka Eastern Cape nka thola batho na Eastern Cape ere kutle fe. All right, got a bad day. Yeah.
2: Hello.
0: Hey, Molo Mhlekazi.
2: Molo Molana.
0: Uphilile?
2: Yaphila kodwa kunjani?
0: Eh, ndiye na phone man ngale ndaba yale nkwenkwe ulona uGoodwill.
2: Ah.
0: Yeah. Man, siyabathola abantu abafuna kuza apha. Manje hey man bafuna i location eli right sesithola abayi 2-3 ingxaki man hey bayabetha man ngemali kuzapho konje kukuphi i location lithini apho Mhlekazi
2: idutshwa idutshwa
0: ya kusedolobheni
2: ya town office yethu lapha town
0: ya
2: ya bazawufuna mase befiki.
0: Lo mfo usweleke nini?
2: Last year ngo-November.
0: Oh. Manje siyathetha apha nefamily. Hayi. Ndiye ndafumana mhlambe ukuthi lo mfo wayehlala estradini okanye kwenzeke lentoni ninalo. Ninayo information ya lo mfo.
2: Ya, because ke ingathi wayehlala estradini yena.
0: Lo mfo.
2: Selaka kwakhe ubonwe ngumuntu enele abe endleleni engathi akekho right sengafonela amapolisa afike nyana bona ba akekho right bamise eclinic bazoswelekela eclinic
0: yaikwalapho
2: alapho ekliniki ngakayinasehospital engaresenshot hospital aswelekela apha eduju so we not sure because then ngayifumana i-postmortem what exactly uba kwenzeka nto but ebesehlala esitradeni yena but uba for how long ehlala esitradeni we don't know.
0: Ongoko anikayifumani i-postmortem?
2: No, i-postmortem ndingekayoyijonga kulaa nto ithi ufane ndiyojonga i-postmortem ifemeli ngekabikho akho msenjo mna andiyazi noba ndiyifumene akho nto ndizoyenza uyayibona. So then ndingekayo otherwise I'm sure i-ready because wakudala ngoko so mhlawumbi ndingafika ndiyifumane even now ke kuba ngendisekizini ngoku zonto realistic but i-postmortem yona izofumaneka whenever ifuneka I'm sure sebayenza kudala.
0: Ye Mhlekazi man ungadinwa yithi man sizalebe sikufonela sadibanisa man hey kunzimanyana ukuthi siza apha man edutshwa
2: hayi no akongxaki because mna what I'm here to about is that I found the family so now you are making means zoba nezomdata it's so very hurtful ba umntu angcwatshe because sekube sekuclose ba angcwatshelwa apha edutshwa if bengakhange nimfumane bengazoze baphinde bambona.
0: Ithi 9 hours drive kuza apha edutshwa mandiyijongile apha
2: nine hour drive from
0: now iyabetha man iyabetha constable iyabetha inyani akho ncaki man constable salibe sikufowunela man ungadinwa man constable
2: okay no hayi akho ncaki
0: siyabulela. Ya, hayi bani khona. Awusazi manje ndifuna ukuthetha nefamily ngoku. Lo mfo usweleke apha edutshwa. Ngaziwa baye ufunani edutshwa usweleke apha edutshwa. Lo mfo. Yo. Ingxaki man hey. Eyabethe imali. Ukuye edutshwa. Ayi. Wo. Kawuthi ngithethe nefamily ngoku. Ya, akawuthi ngithethe nefamily. Sive ukuthi kwenzakalini. Lo mfo sedutshwa. Sedutshwa iyabetha kaloku yho utheze ngapha azongcwatshwa iyabetha ibetha inyani ibiyabetha ngawuthi ndibone ifemeli ya ngawuthi ndifowunele apha ifemeli ya ndithethe noconstable edutshwa eyi ndiyajonga apha ithi 9 hours drive yho ya edutshwa le ka hle mme re a phela a ora amohela ka kwano ka le kwa FM sontso le moye mona man a ko re tlhalosetsentse ke bua le constable ka mona ka edutswa o etsa etseng ka abuti mona ke wa lape mo ke eng le wena o relate jwang le abuti so o ile neng ka moka edutswa
3: gona ga re tsebe be fitlhile neng ka edutswa because nna go mo qetela go mo bona ke mo qetetse mo bona ka 2022
0: okay
3: so ga ke tsebe gore yena o fitlheng a ga e fitlhile mo jwang
0: jwale a ke re bue ka go mo tlisa ka kwano re sa bua fela ka taba transporto plus minus go batlea bokae plus minus go thwe ke bokae gore le molate kwa natle ka mono bonyane ke bokae
3: batho ba keileng go bona ke le di-under station tse pedi
0: di-price di reng
3: 17,000
0: ya bobedi
3: ya bobedi 12,000
0: jwale ka lelapa le nahana a bolokele ka kwa kapo takatso ya lona kore a tle lapeng a tlo re bolokelwa lapeng le plena jwang kapo le nahanne jwang ka maemo
3: a ne re sa lakatsa re bolokela kwa nana bana ga re na leloko ka gone leloko la rona le ka monane re kopa a tlatla kae
0: jwale tabeng tsa mohlomong gore ga o na le batho ba batlang go thusa le eme jwang lona mohlomong ke tla re le na le 20 randa nyana le eme jwang ke tsa motlhala fela ka 20 randa le eme jwang bakeng sa gore ga o thagola letsholo lena la gore a lati
3: ga rena letho ke mathile ke kopa dithuso ke batla gore le nthuse
0: ga ona letho
3: apa
0: fela tabatabelo ya gago kore o boloke ana mabitso a ga ke mang
3: Mpho
0: Goodwill Moshwadiba. Pela ne le motho jwa man, pila nyamela ke motho jwa ne le motho jwa.
3: Mpho. Motho a anantsa dhandle. O tshintshe nga haye, o tshintshile sa le mogolo. Bana ke ntate, ha re re ke ntate wa bana.
0: O le modikae?
3: Le monse ga na mpho o tla ba a isa 43 years.
0: Ah, ke ntate.
3: Ke ntate, o na le bana ba ka ba ni 10.
0: He?
3: Eh, ntate.
0: 10.
3: 10 ba.
0: Hey. Goodwill.
3: Hey, Goodwill una le bana ba le shona.
0: Le aba tsiba ka ofela ha bona.
3: Nna. Ke tsiba ba bane.
0: Hey.
3: Eh, 16 nana. Ba qadikane, nene motho a chama na chama banana.
0: Ka ofela ke 10.
3: 10 ba le ngwe le ntsho. Ha
0: ina le sticky goodwill le bana jwale ntse ke bua le ba bang he ba di business mona ga tseba moruo ha o hantle ntse ke le ka o kopanya hore ke kutle fela ha o etswa le tsholo le la hore o fundraise goodwill la latwe ka kwana ka dutjwa ke bile le ba babedi ba bararo Shavili mana ene o hlolwa ke 12,000 kgolo Shavili mana
3: a hle ntato
0: wa ka a Shavili kgolo mana Shavili kgolo ha re kopa hantle re qala mona pela ntho mona ke vale cause di taxi mona bo ntate ba di taxi ba ntse mona re nyuluwe jwale re tle Shavili kgolo man
3: ya bahle
0: ya no re ke buile di activist mona batho ba motse ba Shavili Goodwill
3: wa ke mini o la na chaka mona na ke motho la ntsa chakela mona a nna chakela ha ya I have jwale ke motho ke re le lokule le ntse re ke antsa chaka jwale le lokumone o nyamela jwale ha yo na ha re tsebise me ya moke
0: o motho ha le tsebile a fitla joang tutswa
3: wa tseba hona le menyenyetsinyane e ke ikhule maobane
0: e
3: motho hona le draka
0: e
3: motho hona le draka e jang e nkang batho ka mona ka diriri ba ka mane bana pele re la ga nna ga utlwa menyenyetsi ka di fula mmae gore o ka diriri ba ga nna ga zola ka diriri ba ka mo ga se mothole motho hona le draka ka diriri ka mane diriri ba ka mane e nka bashanyana bana ba ba tsamang mmile mona ba sa ba iketsa ka ba ba hlanya ba tsuba e e ba ise ka kwa ka e dutswa
0: o e banka ba lahlela e dutswa
3: e banka ba isa koloni kwana na bane ba haisana wa ka o tswa kwana e dutswa a re e ke palame le batho ba bua mpo ena ntse e bua ya gore ngwana eno sapola bona le ka kwana ba re le bona bana ba yo identify le sapola bona ko e dutswa
0: alright me a kere ka baka la rra kopa ha rena bonnete ba hore tlotsa majwang ntse ke kopanya fela di committee tse ka qalang mhlomong ka o thusa o fundraiser gore goodwill atle ke ntse ke kopakopanya dikomitee tse pedi tse tharo gore fela goodwill a fihle ke tla o tsebisa o sane komitee tsena di a kopana ha se di kopane ke bona ba tla pusha mosebetsi ona ba o pushe ba o pushe then re bona gore ba pushitse o fihlelela kae
3: ntata ka nka itumela hle o nka itumela nka bana fela a kore la le fela la le go sna letho o as long fela ena ke le ha ke tseba gore ka le leng la matsatsi bana ba ha ba tla re go kopa o bona mo a go be senteng
0: no ke a le bo mme utlwa
3: e ntata ka ke nna itebetseng ntata
0: ya ke buile le batho nyana ba mmalwa mona ba re hona le mong a itseng ke tla khutela wena ka mara a hona le mong a ke tsebe ke pharela ke bana itlile ka mo o hlokalletswe ntwe ya batho botla fumana hore re sa tsebe bile ka ikotsi ma ke yona o thola hetsi ka mane ka itutjwa jwale ba balakatsa hore atle hae a tsa mhlomo re kana ra improve hore re ka gona na kana ra improve o tla tshepiso a fitla ka kwa ka bomatebeleng bo vuka mhlomo re be le batho nyana ba reng ba kopana le family go bana le ntwe ya hore king bo rakgwebo hle ke ngwana bo rona kwa mona Gauteng mona ha sa gone go tla o tla patwa ka maane ne jwale mme o tla o bile ntlha botlhokwa gore bana ba tsebe gore ntate o robetse mong re a tseba gore ba teng batho ba jwalo ba o fumanang gore ba tsamaya gotlhe mona re a tseba e tlwaeleile ga se taba e re ka reng re ka emakalela gagolo teng taba e jwala gore go na le batho ba phelang jwalo ga sa ba ile fela motho ga latlhe motho ke motho jwale mhlomo la re ka ithaopa rare
4: ntate Phadima le kae le ba ntate ka studiong ka moo ke a dumedisa bontate ntate Phadima ke kopa o botsa ke na le TV e kgolo mara ha se 50 ha se 50 cent 50 what e ka tlasenyana ho moo and ha se 32 utsho re e hona in between jwale mabone a teng ke gantsa jwale ke kopa o botsa go sola e ka kgona go bapadisa TV eo le decoder ke ya bokae bontate ha ba ka nketsetsa quotation mo gore e ka ba ya bokae gobane mabone ke gantsa go tladisa fela TV then ke tla nne ke upgrade hanyane ke tlo kenya frige baneng frige le yona ke side by side mara ke tlo ikenya hona tje ke batla go utlwa pele ya TV e ka ba bokae and ke patala jwang jwalo ke a leboa bontate a ra leboe
0: tsa lepato le gore batho ba iphumane ba sena letho ei ke tlhoba boroko taba e bane ye ya gore batho lepato ba fumane ba sena letho ra tseba gore ba ya tla mona ba tlo ipua batho rena ke sebe ke tswere eng fela he maemo ka nako nngwe ha tle go rona ka tsela e tshwanang ha hatle ka tsela e tshwanang ho hang ho hang e hatle ka tsela e tshwanang o tla fumana hore ka nako nngwe a tla ka tsela itseng ka nako nngwe a tla ka tsela itseng ha tshwane jwale a re etseng team man e tlo etsa ntho ena e etsahale a tswa motho a buang tje ke batla fela ho sheba ke se ka hlola ke bapala di-message tsa hae because jwale e mona re bapale o tswa mesebetsing e meng ha o ka hlompha mesebetsi ya batho o tla ba monate yona rona re a re bapale fela hore motho a ipapalle ke be ke ituletse hae ebe ne ke tlo bapala jwale ha re bapale ha re mo re sebetsa ona le batho ba mametseng ba batlang ho utlwa ntlha tsa bohlokwa jwale ha o sena ntlha nex ke yena ke a utlwa mohlane molaetsa ona tshwanetse ke shebe hore mona founu ena ke e bloke yes ke yona ntho e tla nsebeletsa ba tlo ferekane wa ke nyaka ho ferekane ya bane founu ya o romba o bapala ntho e tla utlwahala mane e be papadi fela ke nyaka o e bloka ke tla e sheba mona ke ebile ke tla e ngola fatshe bane e etsa mohlana ke kena nthwena fela ke hore ke e bloke ya a se batuwe ke e bloka bane

0: ba mametse mo batla utlwana tlhatsa botlhokwa go bana le batho ba apara nyene spielniso nyene mothati le mane ha le shopong tsena tse kgolo a ntsa phuthela plus wa sebetsa ga tsamaisena tshwantse motlhompe ya ke tlo sheba ebile ke butle ke a ingwala fatshe blokela kwana osane batle ntho tse tjena bapale ka tloa hae ka tlo bapala mo fela senya nako ya ya etsa njwe ha ke tsebe ntse erin mara ha e bue ntho tse re di buang butle ke ingwala mona ke e bloka ya re bapale rona mona ra sebetsa tshwantse re ithute mosebetsi o molemo wa motho wa hlompha ha sebetsang ka dilemane ha re mona se ka feta mona ke ntse mona sa ntse nthwena gapena gore ke tlo jala mo o se ka ba modelela mosebetsi wa gae ya e mong le mong ga ona gore yona o tla rao yona o sebetsa waste ke mosebetsi wa mohlompa e mong le mong qetile bothotswana ba teng ba osiso ya ke a bona le chief whip se motho wa bafalo sa le teng salting chief whip mamele itseng emetseng date jang jana o salting o sa emetse fela bana ba ba kusizo ba qete ya salting chief whip phadi se sehulo se se le teng jwale ke tlo nka bana ba usizo re bone usizo sa ba le teng re ketse tjena bakare ke bone ya mospielne iso kgotso ntate Padima re hloka nomoro okay alright re ketse tjena fela he ko thuse ka pelenyana mona mamele ko thuse ka pelenyana mona ke tlo ya molaetseng wa mona ke bona spinning tsa ma kofi ka mane ka ntle a ntsa tshwere wa bata ya tsana kofi ka mane tla mmolela wame lwa ya ora ka twala
1: kgotso ntate Padima le kae motswadi o ka go wena mo ka o rona ka mone ya shesha man ka shabidi ka mone e shesha bohloko a utlwa o ntse o bua le bo ntate le batho ba ba mabone ka mone ya shesha ntate Padima kanki ntate Mofokeng.

0: Ya out in it wa ka ska kile ka kopa hona le ntate a ke qala mona ba santse ra ke metse lo gore ke bona o ka ntate mona o la hla o ke yona ke yona ke yona ile wa ke re ke ntate bana ke tse bora ke yona ya ka half past 6 ra re metse kansela la o 30 mona ntate janje salting re ke mamohele mona kansela
1: ntate Padima
0: o petse ntle
1: ai ha re le bo mtsare
0: ya no ke o amohela ke o amohela letsatsi la ka jeno
1: e re ke le boe man ke dumedise ba ai bohle ba lekwa mo ba leng teng ke a lebo
0: ke lebile councilor mamedi ke bua le councilor ya ward 30 ke nana jwale batho so ba tseba ward 30 wela kae batho ba bangata a ebile ga ba tsebe ward 30 ko kae fela ke councilor la ward 30 zone 14 le ka mane ka westside park a tle re qale ka mane monono ya le bothata teng ga ke se kgone le go fitlha nna ke gopola ke ile ka dinepe fela hei mono o tletse metsi batho ba teng go bona la ona le motho a kulang ka mono ke la bona ba lale ka mono fela maemo a jwang councilor ka moo ka zone ka westside park
1: westside park e re ke leboe mantate Phadima e batla eng ama maikutlo taba ya ntate Mazibuko ga o ka sheba ntle mono la botsama golden highway ntwa ntate Mazibuko e ka ntlentle e dutse pola channel ena ya metsi e tlosa metsi zone 16 e ba isang ha o ya bo Riptspruit kwana ke channel e kgolo ene ka nqena ona le mekhukhu jale batho bana ba ka mekhukhu ka mona banka le bona tuti ba itshela ka mona channel ena ya kwale ne se metsi le hlaka nnete fela kore le masipala ka baka la gore re tlamehile re thole caterpillar gore e tlime and-e wa tseba maemo a masepala wa rona gore o thola caterpillar ke mosebetsi gala e reporta ntate Mazibuko go nna le nna ka nnete ke reporta but he ka moraa gore ke ya gape lastiking ke le bona ba department ka le bona mono ba na le caterpillar ona jale mara ba irile for only 31 days go na le poleke nngwe mpe ya golo kanana le zone 6 mo e reng ga pula dina ka nnete batho ba kenelwa ke metsing a matlong including e ya ntate Mazibuko ba entse di-priority so commitment e ba entseng go nna ke gore go sane because bana ba le zone 6 go sane ba tloya mo pola ntate Mazibuko ba lo bula trencheno because of metsi a tswang godimo kwa bo ntate ntabanyana a theowela go ntate Mazibuko mona a tswang zone 16 ko mo a dutseng teng ene ke wordland ka nne ke tseba ka monana go na le ntlo tsena tsa bo molefi tsena na tse batho ba ntse ba dikgeka ka 2000 le batho ba na kere ba connectela illegale go na le metsi a tswang a mangata ka morago ka mono so but ba itse ga ba ka kgona go bula mona ba kgona go cleana channel and then ba tla kgona metsi a ka ga ntate
0: Mazibuko
1: so commitment a ba entseng metapele ke yone ne ya gore ka nnete go sane ke tlaya mono ko shutela ga ba teng wa ba tseba ke re batho ba masepala ee mare he ke na le tshepo ya gore
0: go
1: sane ba tla ba le mono
0: o na le taba o e buileng ya gona ka westside park baai ba bangwe go na le ntate ke developer ola nditsetsa lla re ntate nna ke batla go sebedisa lefatshe laka ke batla go developer go na le batho ba nsitisang go na le batho bangwe ba rekileng ka tsela e seng gantle ntate a ba reno ga ntse e tswelela pele nna ka baka la gore ke lefatshe laka ke tlo etsa di-evictions ka mo o laka wa bua le baagi motlhomongwe ke le tso le wena gore mara jale lona le bomang rekile kae gomang jale ka ward councilor gore motlho mongwe ka tsela ya gore o batle o ba eletsa because ntate o tlile go nna a re ntate ke a kopa tsotse batho bana ba ntshitisa mona ba reka lefatshe laka and-e nna ke batla order e tlo dia mo matloa taba e wa e tseba ya ka mo
1: hei taba eno e botlhoko gaolo e qala ka 2016-2017 ebile ga e qala ga ke batseba batho ba qala ke batho ba le mong ba le babedi ke tshware meeting gona ka website ba ka le bontate ka mono website ba ka ne le motse o monyenyana
0: gomonyane man
1: ke bue le bontate mono re ne re le zone 6 mo molefi o na le ntate o thong ke molefi
0: avbs
1: andr gaya mono re ganana le taba gore monna o kekebe wa rekisetsa batho distant o sena ditatlhedi e ga e lwana man ga e lwana ngwana mme he motho ba tseba batho ba onna ba tla mono ba aga ba tshwere dithunya ba bangwe
0: kamoo
1: mtheleng ba gaga ka gore mona ka aga go tlo bolelelwa ke ward councilor le wena o ntse o na le mathatao so ke buile ka makgetlo a mangata le di-public meetingng community ba ba kopa go nna gore mare jale ga ba sa ba a letsang le masepala ba re lona le masepala letsang because of ba connecta metsi illegal ba gaga di-main hallo ba gaga godima di-main hallo that if ba gaga godima di-main hallo ba affecta batho ba ba thotseng ba dula ka gara westside park ba connecta illegal godima di-storm water pipe go na le di-pipe tse e leng tsa collapse and ntate o tseba pipe e collapse teng o e lokisa o ka ya botshirela wa botsa go motho na le 10 years pipe collapse tse masipala sa gone lokisa mara tse ding tsa di pipe tse go gone di lokisa but ntwe ne ke yentse gona jole je ge ke le ga Kenya bana ba province ba property ba to investigate but also le mfuleni di department tse ding tse tlamene ba e mone ba le assessment te gore ho etsela mo ba hanile ntle ntle mele e be ba metsi sa ba khathetse batho ba nka di bylaws e be bana ba di sua sa ba khathetse batho ba nwe di sua ba mtlakase le bona ba etse msebitsi bona eskomo ke la tima nne te fela
0: ba kile ba tima
1: eskomo mara he motho a itaitela ene ke kile ka le bona batho ba ka ba eletsa bana ba hailing
0: ba o la ka bua le bona
1: ke bua le bona ka bolella because of ke go tloga batho sa ba bolella ona le batho ba khona ho ya masipala ba ba bulela batho go nore tswe re mepe rona pleke ina house ya ka mepe hona le di freestand and then hona le di private ene ntho ngwe ke etsa ga ke re ke le ga sebedisa MBD gore ba ba re
0: collectele revenue
1: for data revenue MBD yona ya khona ho trace e thola hona ke benedict ma motho a teng o thola o dula so wethu motho a nyulo a fitse ka mona fitla ke mana hona tshoko ke na le ntlo ke ntlo a ka ina ke di khotla go tsana tsenga ta fela mare linda demlifi ona the developer ke a bua le na holo o la ka ya tsama le nna go gara ba lo fitla mo wana ba tla go bula case teng pele ntho tsa molao wa tsa badeng kana
0: ke le
1: mara ke la ka ba bulela gore o bona di sela hile matlo makaka the day case e felang that o and also not about the councilor ga
0: ha ho tiwa matlo ba tlo ba
1: ba tlo ba
0: councilor ga le ka
1: councilor ga le ka
0: re nye
1: ba re councilor la na le thotse bona batho ba dielo matlo e nyene bona batho ba ka ba tsibang ba ile ngale ba le ka ga website ba ka ba bua net ke buile le hona jo le ke zeke lwantsa Jansen je won tshoki to yetsa ke jo batla wetse follow up le tseding tsa department tse ba ba kopile ngona jo le je go bona ngona jo le ha o ka bona ntho tswang ka mono ha ona lead plan and that department but ba
0: aha
1: ba sna di plan and room ke le 22000 last ne ke na le di bona tate ba mba velde bes ka zone 14 ke ba bititse mono ba re no len dina wa tsbasturu sa bona
0: e
1: ba ntse tsa tsuru so ke magale ke nya batho ka hlo magale batho ba rona ka ne ha ba batlo
0: he ya ba mami
1: ena e buhluka ha itla khosa tin la community ba ga wa site ba ka ona jwale ba lla ka suwa suwa e bula etswa ka ra website ba because of batho ba ha ile hudima di store motho
0: ba ile fe
1: ba ha ile hudima di store motho ha masipala ba tsa store motho motho ba ile toilet ba tshwatla di main line ba di tshwatla ena o tshwatla remember di storm water tse pipe tse kgolo ke tsane tsa concrete ha o tshwatla le jolo le bala ka hage ha le bloki ha ha le lo bloka tlas man
0: le yang ho muthe mo
1: ona le matlo man tlas man la search concrete pipe ho ntse ho bona le problem ya swana kwa kgolo ya nya
0: ya mamediki councilor wa ka mona ka o 30 tabene le kgolo ke yana ka mane mo hona le motho a kulang metsi a ema mara engwe engwe hape taba e le reng ke tlhoba boroko ke ena ba ahi ba rekileng man e ntate o lalla man o na wa developer alla re e ke le buene batho bana bane jale ha ke lo batla court order ha o no ba mnate jale kansela wa e hlalosa gore ha o so o etsala ntho ha ka e fumana batho ba ka ba ba kae kansela batho ba a ileng ka moo
1: ke ba batho bana ba eketsa sa wa tsaba ke show number bona se ya ile kana le batho ba website park website ba area yo pele na ba le ka tlase ho magolo a mabedi ha ine e qala e develop le pleke ntle ine le nnete ne sna mofrefe ba no batho ba ba ka mono plus ba ntse ba kena hona jwale ba ka ya hona ho lgolo ho ya ka chebo yaka because of every day ona le motho a mocha kena nga mo
0: ba ntse
1: ba reka batho bana e bile ho sa le nyollo tse dilentse 22000 o tlile ho 20000 ene ntho ena ke nana le mo le kwa ha e qala ho bue ke taba ke la nna ya bueya batho ba nna ba eletsa gore ga ge se ke ga rekang distente fela stente sema a se mapina se ka ba se majaka thata tate padima yo nngwe e ke sa batleng o e tlwela ke tlalile go ba le councilara ka mono ka 2011
0: galo wa hlaula
1: mwana me batho a ke ke bajele batho we batho ba tla re he mara nnete fela mesebetsi ya o tla o pake ya ya ke tsebe be bile mona ba re motho pa ka mesebetsi ya mara ba teng batla hana tate ba ga iko ha ke fila ka 2011 mo no no sna leaks ne le pala pala matho ana le teng ile le hona fela ana ka website ba ka dipono the rest o ya kwana le thota and first councilor ka mo ndi bile ntate maseko after maseko ya ba me ma khomya se re then ke third councilor le ne ga bona le MMC Pito ga bona le MMC Manana ga bona le MMC Kele ga bona le MMC Mfadiba moon wa setback and then ha u fitle ngwaka ke dzame u bolile le MMC re lwanela development ya ka wa setback ha bana ba qala ho developa ka mono ba ha ile matlo a 150 ba bona company tse pedi a one is 100 a one is 150 problem e gologolo ka moo batho ba re nang le bona ka moo ke batho ba approved ba tshwereng di form C bogolo ba bona ya bobedi problem e re nang le yona ka mono batho ba tshwereng di list kapa di title deed tse ba di bitsang title deed matlo a bona a le jweng tlase kwa go na le lejwe mona ga o kgone go developa mo o na le lejwe le legolo mono nnete o ke ne company tse ngata wa kena wa etswa di-test tsa mobu wa etswang wa etswang ke department but matlo a gona a sela ema 150 re sa kgone go ya pele because of di-beneficiary tse di rightful beneficiary tsa ka moo ba se batho ba bulang ka moo and batho bana ba all over mona so government kapa remember gona ga se gona ba ga matlo matlo ga uwa ke province so ke tlamehile re dule re lwana le bona gore ba thuse batho bao so ntho yona ba entse ka bana ba ikopile kore ba tlo di-registera everybody ka moo so at least ba o karefatse ba o tlatsetse subsidy ba o ahele mare probleme kore government ya ka se etse ntho eno e tlamehile e ye kgotho gobane le gazette the rightful owners tsa batho bao because le bona tlamehile batho le matlo as long ntlo ga e ntse le ka website baka a ka se kgone
0: gothola ntlo engwe kaekae
1: so ke bona bothata bo teng bo bogolo ka mono go na le matlo a 64 ka nqenana ga o ya manipula waterworks matlo a 64 batho ba teng ba dulang ka ga matlo ao ga ba batle matlo a na a gaueng ka nqana go matlo ao 150 go na le batho ba e leng di-beneficiary ka nqana so ba re gale re dula matlong ana re fitlhetse monana sense re dula ka ga matlo ana ma re tshwere title deed tsa ka mana so ga ba kgone go le bona ba ba di-registere batho ba title ke mathile nako e telele le community ka moo wa tsa bantho ba ke ratang tate padima ne ke etsa ne ke sa tsamaye ke tle le ditaba for bone ne ke tsamaya le bone e ra re fitlha provinceng kapa re fitlha mo regioneng housing e ra re kgutla re ya bathong re fa batho story
0: ba
1: teng community ke ne teng le gane re kwala o ne o kwalwa ka mo ditsela ngwana mme nako ngwe ba kile bantshwara ba ga a ke re motshwareng mo stage ke re tsikinye batho bana ka wena ka nnete wa nkwalele ka mono until department e etla department ga e fitlha ba batlane ba etse di-promises mara e botlhoko ka gore nna as a councelor kapa MMC wa housing matla go na limited bogolo ba matla a taba tsa matlo a provinceng so ke botlhoko ka golo ka taba gore le ka moo ne ngwana mmegentse re na le mathata le ga fela batho ba dula ka ga matlo go na le batho ba dulang ka ga mekhukhu ba nang le motlakase ngwana mme ka monea maareka e registera le ona ke re la bona mekhukhu ene re e kenya motlakase ga go sena le motlakase mona monga ntlo ga a tlhaya ga e se ka bata ba
0: strikee
1: o tla thosa ntate sekile ba o kentse batho legale ka ga mekhukhu mare ke se bitse gantle golo le batho ba ba ka mono ntate phadima mare di-challenges tse teng tsa masepala wa di tseba tabeng tsa bo go bula wa ditsela tabeng tsa bo nkuwa
0: matlakalatabeng
1: tsa bo di-street light re dula re na le mathata ba tla batho bana masepala e ba le nama mandate ba tsebaga ka nnete re tshwere mathata a makhanselara because of if ne re thola di-complaint tsa community re di fa di-department ba responda ka nako nkebe re sena mathata re nang le ona as councelors because of rona e ba rona ba fetwang di-enemy tsa community tsa batho ba re dulang le bone ke ra re sebetse mare nnete fela ntate a re na le mathata a magolo ka gara di-department tse dingwe tsa rona tse tlamehileng di fane ka ditshebeletso
0: batho ba Hammersmith ba wela kae ke 27 because ka re ba wela masepala ngwe o mongwe a ke tsebe go etsa tsalang ka Hammersmith.
1: Hammersmith ho na le four house ane ho na le Hammersmith Hammersmith ho na jwale ha ke bua le wena e wela ka tlasa wa 30 ba itlositse ka 25
0: 88
1: hodimonyana mane ho na le matlo a mang a na tsa le ka 30 le re ka makeišene e fetileng baba ba tlosa ba isa ka 25 so Hammersmith o ntse le ka 30 ho na jwale le website paka le website paka le jwalo e ntse le ka 30 jale go na le tabena e ke batlang ya go yona ya demarcation ntho tse dingwe tate phadima di ka godimo matla a rona di-councelors o tsa ntho ya demarcation ga e tla ga gona motlhang o thong councela tloo tshwara e tla proposal ya gago ya demarcation nako ngwe ntho tsena re kopana le tsona di-meeting se re bitsiwe
0: sentse
1: di tlo fela and sentse ba o bolelela gono batho ba etsang di-objection ga ba re di-councelors ba kenya di-notice all over di-tv mona if o na le objection kenyang di-objection tsa lona mare go laka o etsa meeting ka mono ke bolela ke bo ntate tlhang go baya ka mono bare go na le go utlwa gotho go na le ntho ya website ba ka tsamaya le nna ne ke sa wishe ka re ka tsamaya sebitse le batho ba lemo tseng a tagolo gore go ba ise polekeng e tshwanang le word 27 e tsebatle e tshwana le le website park ke di rural nyana so ha ona di kontiri pele ke ntse ha ona ha ja ntla ha ja tlhama fetse so o nga batho mo pele ke nyo bo ba kopanya ba le jwalo ndaneng o go develop ka nako mang pele ke tso di tshwana So mara Christ a zone 16 ga tseba lice ye
0: ha so fitli
1: mo mara e bete re o feta di area tso ke bonso zone 20 polokong Westside Park mo no ka nete pleke tso e fudu kopanya ke mathata development ya mono totally ke kha
0: e batla le slow ka ka Westside Park ntle le taba ya budulo ya ya matlo ya eng di ntho tse ka reng ke challenge a holo ka Westside Park ke di fing ke tseba a holo bo kamane ka Dark City ke Dark City
1: ke Dark City
0: eh ho ho batla na di challenges tsa budulo batho bana ba bang bana di title ha bana matlo ke a hopola iteng problem ya hore o tshwere title ha hona le ntlo eh ha listense seo ha siyo mara bana di title a tsebela solve ya yona iyo but ntle le ntho ye ya budulo mathata teng ka ra ha ho le Westside Park ke afi
1: ai ma bana a o ya o wa ka Dark City o bona Dark City ke botata bo boholo ba mesebetsi man
0: mesebetsi
1: ne ka mane o thata ngwana mme
0: ka Dark City thata ne
1: o thata ka Dark City ngwana mme o le ba batho ba ka mono ha ba sebetsi bile ba hole le di opportunity ba hole le di opportunity ke ntwe ke buang ke bo Dark City bo poloko ndi ka ntle kwana ba hole tsona le malgere ba hole le di opportunity ba tshaba ka mo boholo ba bona ba sebetsi ene ba dula ba bona batho ba dulang squatter campong a sa sebetsi ba bang ba sebisa di toilet tsena tsa di movable toilets and na go ngo province o tsebena lo re ha contact fela ba ding ka
0: di
1: tsama ya ka tamile re lo qala fatse re ba lwantse ba sile batho fela jwalo so ke mathata ke tshebang lona ke di councilors le ha re bua tabeng tsa bo hona le botwang bo boholo bo di ground bo di grade we ga greater di ground but ha hona mabone ka ga taxi
0: ya o na le mamedi a
1: fifi ka mono ngwana mme o lefifi ka Dark City ha ona mabone then ntho ena ba ikopile ko ga ba ka tshola di hammer slide tse pedi because of e se le motse e se le motse taba tsena tsa batho ba tshwereng di-title di tintate
0: ke a gopola o na le bothata bo boholo ka mono
1: o na le batho ba ngata ba tshwereng di-title di tintate ba ne ke qata bua ka bona mare matlo a bona ha mo mo ba tutsing ke ane tlasemane and jale le batho bana ba banga ba di-original owners tsa matlo ba tla ge be ile nkgono ana ka tentlo ngwanana ke re o tsebe matlo ga uwe ga batlwa di-beneficiary tsa seke tsa tholana pele batho bana ba ntse ba nyolowa one by one ga batla ba fitlha ba kano go thu ke na le ntlo mona o thola nkgono ka moo and-e ga ba sa batla go mamela motho o sa tla re ka beke ke fa nkgono 30 days
0: ga ba tswile
1: so ke mathata e sa le ke shebane le ona e nako nngwe ke tlamehile e nna kwanke because of maya o lobitsa MMC maya o lobiwa le department o bo difficult mara ntho e re buang kore ga nkgono a tswa ka tlong re le government jamile tliste be re motholetse ntlo kgone o kena ka ga ntlo ao o ne o le seo for the first 20 years so wa utlwa ntlo ao teng ga re re a enka ntlo ao tla e thola mara ga re tholele nkgono bodulo
0: mo
1: a yang teng ga se montse fela ka ga ntlo a ba sena mo a yang teng
0: ka zone 14 ke a tseba o tshwereng site le la bo king deep knowledge ne ke 30 ka moo o tsalang mathata ke a feng tlhomong ka moo
1: e re ke kwale ena pele ya Westside Park o bona batho ba bona ba ba dula matlong a 150 ka kwa ka Dark City batho bane ba reka motlakase bao
0: ka Dark City
1: mono ke batho ba di-grant ke bonkgono batho ba sebetsang ba mmalwa gampe ba reka motlakase mara batho ba ka Westside Park ka moo ka dibontong le zone 14 le zone 16 a ntate o bima bahana ba hana and ko ena tsebang hantle gore ha o na le mathata a motlakase a transformer e Eskom e nka advantage and then ha ba le replacetse transformer le sa motlakase and ke buile le bone ne ke tshwara di-meeting beke le beke gore ga ke reke motlakase le ka baka 200 rand sutiseng Eskom so ga utlwa meeting ngwana ntate padimo ona le batho ba bangwe ba tla tshwara meeting le batho o ne o tshwere meeting le batho ba batle o misleader batho and then go sane ga o se na le mathata ko wena tlamehileng
0: goka
1: boikarabelo ba mathata ao so mathata a teng ka mole ke taba tsona tsena tsa hulana zone 16 go na le transformer tse ithu tse ileng tsa a iwane la tšhaiswa ke koloi a iwane la utsuwa then ga dikaeta Eskom go ya o bona ba bolelela gona gona gona mo rekelang teng re sheba buying power batho ba bona ba sa reke mollo so tlamehile ba ye nthong ya na di 500 no ga e sa le 500 e se le 1.5
0: o se le odimo
1: 1.5 ntata ba mamele nix and ba betsang ba bare ebile immediately ke advantage ya bona ba re no sentse go kenya di-smart meter
0: ha re tla ka transformer bile re kenya di-smart meter
1: kenya transformer zone 14 re na le tsepe go na le yane o etsebang ya pele e le e bommena batho kgata go tla bona balla ba re ke ela ke ena ntate
0: padima ke a opola balla manta le bagatsen
1: and ke bona na ba lwana le ona jwa le gore ga ka se reke motlakase rona re le batho ba di 19 fela re kenye tse di-smart meter di 19 le di-18 ka pla deep knowledge the rest zone 14 le zone 16 ga ona
0: ntse le wane wa gale
1: ntse le wane wa gale mara ga re na le problem ya load reduction re ba affected le rona
0: le rona
1: sone ga ke bitse public mono bona ebe bona ba lonang le community mono ga di kenye ka ofela di mita
0: eh nthena re utle ka ofela
1: mwana mmetsa kena eh bana
0: di kenye smart meter you are
1: munda bona botu ke be bona
0: ene ba re na matha smart meter
1: ntate ja ntita kena vito la ntate ja ntita kena
0: ha re
1: sa le Eskom
0: eh
1: mara ha pe ke le kena kwa na dikgetho mwana mmaketa ntho mo lomong ha i maketa o tla i maketa ka bitso la motho mo mare monate wa ditaba ko ntho ya le reduction ka oreng ka mane ke re lebetse ha o ka bo mazon 13 ba tla bolella gore habedi 5 until 9 or 10
0: nakwe le nakwe
1: Sharkville ma kansela ga balla ba ke mona re tsena le problem ya ibile solution mo ba tsaba mitagile ha o bane le problem ya yona that le nna ke lla ke lla ka taba gore o bona terrifice Eskom the way mo lo Eskom o dura
0: ga yo dura man
1: o dura ma go nana nga thabela gona me ke tla pue le nna ke na le me ke na le batswadi ba dula ba ba kenyetsa ntho tse
0: ya hopola
1: le lona yo mo madima yo go ga iso fitla ka hon
0: eh
1: o thuwe re yena motho
0: ba re na so ke smart meter
1: ke botlo go ra ke le bana ba utlwa ke di mo na ke o thunda tla jang tsena o kenyetsa ba bang yana iso ke ne se ba itse ntlong lo ngwe ntate phadima ntlong lo ngwe ba ke project ya Eskom and ke program ya bona ya national so ntlong lo ngwe ba di Kenya bo ga bo zone 10
0: ke ka batla jwalo
1: ba ntse batla jwalo so le nna tla mele ba fete and gona tse ba ke must the service system ya ke patala ke tsana se ifa se sa patala ntla ka se sa patala ba yo nka tshirile so ntlong wa be ya zone 14 ona ke ne re na le little dump tse ithutse golo ka ga zone 16 le zone actually ka ga zone 16 le pedi but ba zone 14 sa ba khalla ka zone 16 because of ka man ka botebo tse mo na ba khalla teng re ile ga tlhina mo nna ga lukisa nnete fela e go ba ba sa tlhala so sa ba khalla zone 16 man le ba zone 16 ba lo ga mo ha hona go hotla kwa di dump ka mo na ba tsama
0: ba di tlisa ka mo
1: e le ona ke yone tse ke sheba le ona holo ge nka thusa jwang taba ya di high light ya di street light go di ka ofela masipala wa leka ona jwa le ka bonyane bo boteng o ntsa mane le mana fitla lukisa le west park district light ba kile ba ba lukisa na go mpula yana then it's a trip so ntwe tla meleng etsa le gore ke tla meleng etse bo ke ba reportetse ba khutlele ba lo lukisa mo ntate pa ding
0: a ke tsebe na a ha sa khone araba kwa si arabe ntlo ya ntate mazibuko ena di cracks maboteng le fatse ka bakala metsi ibe ke manga to thusa lukisa mo kinana akitsibi
1: landa dipadima hai wana kinali website paka e class mo bunda de hauka handa de ntabanyana matlo a class mo a planted mazibuko ke le same problem zone 16 matlo a class ka ofela ke metsi matlo a metsi ka hala ke wetland and ke le problem go ke ke di bond house
0: asidi bond
1: asidi ka RDP yena se ntwe ntwe ke motho ka bomo
0: oh
1: asim thori ke ntori etsa ke nana go le nna ska ho tshoga ke khone araba ke ta araba ma ga o bona lo reng ke motho wa bonto no ge le government e be re ta misa ntlo nya
0: ya RDP
1: ke nana hore o buitsa ntla o se ke le nna ke go consult hore if una le batho ba di bond nako ngwe ke ga bo ha hona le tshelete wa khone o tshagise developer mara ba thona bona tshelete because ho ka se website ba ga de willing ka ding ha e maimong a right for ka ba ntse di bontu tse
0: ai ma ha
1: ai ma mo ngara ite ndai so na go ba thoro na ka ba tla matlo le di feme di ba gekela matlo mara pleke tse ba bileng tsona ka nne just pleke se gatisang ga di ntle
0: gore bo emo ba pleke ke bona bo etsang gore le matlo a be bimo bo
1: ha wa ntle ndai pa di
0: wetland ke mo metsi a kopotsang teng ga ona gore o tlo itiba ntho a fele metsi a
1: fele a fele mara botlhoko ke motho le nna bohloka ntate mazibuko ke motho a ntlwaetseng ke motho a ntse bang ke motho a na lotla go nna ntho e gantse ke tsho kere nka se re ee ke ga ke itsebe ke a tsebe and le masepala o naya le nna masepala a batle thuso e ka ka tlosa mona a wantle monna a wantle wantle and a pula dina jena every day a ke siwa ka moga wa tseba storm water pipe channel e feta ka moga ntlwae gona jela pula e ne la goroje metsi ane a tla so a tlala mo o ba tshwana le batho ba ka mekhukhu go na le matlhaga ntlheng ka moo ba ba tlositse ga ba developa ka website park ba baya ka ntle ka mane wa tseba mane mekhukhu ratang
0: gantleona
1: ke gobala ga o na le moya ga o na le moya fela kore ke rapela modimo se ka maobane ore modimo founu ya pele ya oseng ke ntate mokone tla bampelela ona mekhukhu bole and-e sadine ka ntlena ke metsi ke pula ga pula e ne le metsena a tla mekhukhung So ntho tse ding di utlwisa botlhoko bane government ya rona provincial government especially haba ko gaba tsa gona ba fila ntho e re e filang rona fatshe mo nna ba tla etsa dintho di etsa le ka pelenyana
0: ka mantsamang se ka se tlatswang fela kore di-challenges tse bang e le gore di teng go na le dintho tseo dilemong tsena tse o ka reng a man mona ke fetile ke lekile ena ke gopola o itse le matlo a bile teng
1: wa
0: tseba ntho ane ya gore motho a re ga no a re tsebe nix ka nako batho ba buinete a re no e sa le manga ke ena ga ke a bona nix wa tseba puo ya gore a no mara o ka ikota tsewa re emang le motsena go sebeditswe
1: ntatefadima ke kojetse batho ka tlasa betapele baka nna ke hire ba ona cancela ga leigang ka tlasa betapele baka go la bona le programm ena ya EPWP e lang ka batho ba bangata ka tsele makatsa mare e la ba lucky because of odi akela dominator majority ya bana bao ba ile ba kena under EPWP hospital a sebuke mane ngwana mme ba sebetsa permanent ko bolele bona maphelo a bana ga a tšhentšhile le a tšhentšha maphelo a batho ba bangwe bale bona ka matlong ga ke batle gore ke re motlhomongwe ke ba kentse mare ka baka la gore ke ka tlasa boetapele baka monyetla o lela ga go fitlha ga gona go fa batho ba benefita go na le di-issue tsa matlo issue tsa di-title deed zone 16 ke fitlhile zone 16 o le thata batho ba zone 16 ba robala ka matswalo ba dula ba tshosetswa ke di ba bitsang
0: di-agentba
1: babedi ba la ba tswa mare kare ga o ne o tswa ba fetang ba babedi ba ema gona ona mo and-e ga e lwantsha until today batho ba zone 16 ba ntse ba tshwa di-title deed motho a sale a ntsha 300 a ntsha deposit o kareto but today o na le title zone 14 still zone 14 ngwana mme zone 14 wa tseba ga o ka sheba di poleke tse dingwe ga se poleke mpe zone 14 zone 14 ke poleke e gantle ngwana mme empa fela ditsela tsa rona tse rile ga di thola ka tlasa leadership yaka di teng mare ga dingata ga kalo especially diterateng tse golo like bo dikolong ke tsona ne ke le worried ka tsona golo mare na ditselanyana tse 5 tse 6 go ntse o na le tsela tse mpe ntate badimo re tseba maemo a masepala a rona re buise ka re strata se sengwe le se sengwe se ka bana le ditsela ga le ka re thotse dikeretaa recreata ga obe gona wa gore motho o tlagama ga silver o tlholeile a di teng ntho tse ngata tse etsaetseng ngwana mme batho ba bone o bitsa ba re o tlo o gutle ma go na le batho ba sa boneng ona le difofu ngwana mme motho a tsa shebile gano gana ga ona nixe tsalang
0: kansela ga go le taba e ne le taba e kgologolo ne le ka mane ya ntate
1: maneoe
0: arabile
1: ke tloetsa follow up mandate padimo o sane and wa tseba mo le one o batlela permanent solution problem ya mono kore re tlotlosa letlhaka go sane re be re bule channele mane e nka metsena tswang ka ka kwana ka matlong ka wese paka ga e feta pola sekolo mona e jikise a ise kwana ka forong but go ntse o batlela permanent solutions ka ausi ona na botsa gore e be go tloetsalang le nna ke tla tsamaya ke bone gore motlhomongum batho bangwe ba thusa motho a re nna bana nka mo thusa ga le ka motho lela stance a ke lese ke lekanya
0: felamotlhala
1: fela e ntho tse jalo diteng di etsang ga ona solutione ga ona problem e senang solution ke a tseba dingata ntho tse o tlang ka di-solution le di-problems ntho ngwe gape ke batlang go ikuta batho ba rona gona makansela gare tshwana

Ya, ere ke tsware, ere ke tsware. Ke lebile Councillor Silver Janji bile ke chief whip ka mana ka masipaleng wa Emfuleni. Ya holo ne chief bile ka mane complain eleng ya ke na mane ya ntate ka mazibuko. Bana ba se utse o sane ba tla leka. Le nna ke ke tla fumana nako ke tla feta ka mono man. Jwale ke ka mona le ka mona jwale le ntshwarele ha ke suka ke fitla mara ke tla ka mo ke tla fihla ka mojwale ne ke bua le ntate o mong ka jeno e bo ntate ba na msebitso tse ba tlhoke ya msebitso ke tlhoba boroko ne ke bua le ntate o mong ntate o re o tseba ka batho ba tsebang ka motlakase o re ke semi wa talking ke semi what skills ka bo ke mana ka motlakase jwale hona le motho ke mo kopantseng le yena ntate o re o dula le mong jwale ke la mofadi mehala mona ke itse a letsetse motho ono e bang le re yena o ka hodimo ke motho a motswa ntate ntho e ke hlokang fela ke o sebetsa gore ke sebeletsa motho ya mosweu kapo motho wa bo rona mona ntho e ke hlokang ke mosebetsi ke hloka mosebetsi jwale ntate kopa o letsetse motho eno ko fileng yena o tla o thusa jwale o tseba ntate ha sa bona gore o lekile tsohle fela ga ona se lokang ya jwale ke itse o re ga ana mangolo a o sebetsa ka motlakatse mme a re na le ena motho ya ntseng a hloka motho ore o na le di-tools ka o fela tsa o sebetsa o sa ithutile fela hana mangolo ke mo file motho e mong a le mong jwale le wena ha ebe mohlo mong o tseba motho e mong kapo o motho ya sebetsang ka motlakase o na le company a ko mo thuse man wa bona ntho ya mosebetsi bo ntate ha ba imetswe hona jwale mesebetsi ha iyo and ha o le ntate o fumana gore ha o kgone o ka etsa eng o tla ha botlhoko ke ka go ka nakong o fumana gore batho ba bang ba kena botlhoko tsebeng empa he ke tla mocheka beke e tlang e sene fedileng banna jwale ke ntse ke re beke e tlang tshwanetse ke mocheke ona o tsamaile jwang tshwanetse ke phushe motho enwa a mo fe mosebetsi ya o na ntse a mpontsha mona tools tsa o feleletse ke motho alna a lana reka jwale tshwanetse ke leke ka gotlhe gore a ba le gantle ntate ke kgolo mametse ke tlo leka beke tlang ke tla moletsetsa ntate o na gore a o thuse tlhe monna o be na le ntho ya o beha borotho tafleng ya ke la utlwa ya o nna thapile mona o tlo loka utlwa mona o tlo loka.

0: Ya, mesebetsi ha iyo man, mesebetsi ha iyo. Tlhoke ya mesebetsi u di Afrika Borwa mona. Jwale, ne ke ile ka kopa mona ha ne ke qala mona hore a ke leng identify le fela motho ya seng a le moholo man. Wa boemo bo bo bang le hore tara ke sheba ke so thole niks. Bana ba moji ba mothusi ba di sola man. A light man ka ba ntate mo le ka bang kgono. Ke kopile fela le ntu le identify motho ke tsebang hore yona le o ke tla ke tlo botsa go ba neng kgethile yena. O mphe mabaka ra ya tsiba ke bona tjena ke bona tjena bana ba moji solo ba mokenyetse fela mona ba mo re tla a laite jwale a seng a le moholo ke a kopa hle re thuse mona a seng a le moholo ya laite mona ha re ka mfumana ke tla go botsa ba neng kgethile ntate mo le ba neng kgethile nkgono ke ntse ke lebeletse taba yino he ya hore o nromelle mona ke so fumane letho ha ke batlo kgetha ba nna nka kgetha tota ke kgethile ka le yena ba tle nna hore ke re me manyeo tate mo lenyeo tata ai oh yona ai o tle wa mo favor ke batla ke ifumane ke o botse ore ga o kgethile yona o baneng boemo ke mamele mabaka a gago ebe ke kopa bana ba mojisola ba mokenyetse mo alaete re marieng gona jwang re marieng re buile le bona mona re iqoqile le bona mona jwale ga o ka nromelela batho bao ba jwalo gore ntate ko re ka mantse bang ke ntho yana gore ga o ngwala assignmente o tsamaya o itsebisa assignment a se assignment o e ngwalang fela o ka se pasa o ngwala assignment o e ngwala fela o ka se pasa mara ma o itsebisa e bana le motho a e makang a utlwa ke assignment ena motho ona o entse research ya gae ke batla ntho e jwang gore ga ke o botsa gore gobaneng o ile wa kgetha motho ona omfe mabaka ore wa tsebang ntate one o a tlhalose then ba tla mo thusa tarende ba tla mo thusa ska ba fela gore wa tseba ke utlwa ke moqenela ga o so bue go nna o tshwana ena ke assignment ompha assignment e nna ke a maaka mara ga o sa mphe mabaka a na a utlwagalang a na le boleng ai ke batla go nromelele batho ba nabe bange le gore tshwantseum ba tlo thusa mo ke a le mongwe fela ke bangkgone ka bantatemolo kopa o kenya le a pelang ka disability mara o motivate jwale ke bua se ka teachere motivate ya mamko ena a kgole gore ke teachere jwale o mothe ga ke maaka mo ke bona gore ke di-points ke di feng tse tshwaregang ya ne rona le bo zuri ma teachere mokwene tshwantse se ka tlisa scripti se se nang letho a kgo scripti ya se se nang letho ke se latlhela kwa jwale ke batla ke re shebe taba ena e bang e le gore Aforika Borwa eme ka maoto ga re ya re shebile mane tabeng ya Home Affairs Aforika Borwa eme ka maoto tabeng ya go leleka gagolo bana ba di-shopo ba tswang dinageng tsane tsa bo Bangladesh bo Ethiopia ke bone e nngwe e etsagala ba re kao fela batho be bangwe le gore ke di-illegal foreigners empa ke shebile di-groupu tsena tse lelekang batho bana ba reng ke baagi ba dinaga tsane groupu tse dingwe di re ga o lele foreigner o tsamaye ga ke tsebe na taba e ga e ne o etsa qetelelong re qeteletse re lwantshana ka bo rona ke potso ga ke re tlaba ke a botsa fena shebile mane e tshwara maatla taba ena gore go thwe bana ba melata ba tswe ka Africa fela tsela approach re shebileng ka yona ke bone re a gopola ka mane ka KwaZulu Natal mme ga neng a bua le captain wa maponisa a re ga o sa buise zulu fela ga ke utlwe nna ga e tlo fitlha mo mme bange le gore nna ke ipuela sotho ke a lwantshiwa o tho e mona wena o tswa le sotho tswa kae ga e tlo fitlha mo rona re le tšhaba se re lwantshanang ka puo e be ga e tlo fitlha moo ga ke re di-groupu tse matšhang di etsa gampe ke nna ke a botsa fela jalo ka sebodi ke bega taba mona gorena e be tabe jalo ka ga re re bonnyeo ga ba tsamaye le bonnyeo ga e tlo fitlha mo re lwantshanang ka puo ore hei ke natala mona se ka tlo bua sotho batlang mo ga e tlo fitlha mo taba e mamedi dumela hallo pa ha iyo taba eo
1: mamelama batho ba se ba mo ga ba bue puo ya rona ga se batho ba mo mama na tsama mo wa mona motho a utlwa ga ba bue mosebetsi e seo mo lezulu ke a le utlwa le bu mosotho ja mo utlwa ga bu lezulu ja mo utlwa
0: Thank you, mamedi taba e tleng ke batla re shebisana kane ke yona ke bonang gore Afrika Borwa e batla e le taba e ka godimo mane ena ya gore baai ba iseng ba mona gole ba melata mme ke a bona di-group tse dintsi e bang e le gore ditlhe di bua tabena ba re kao fela bao e leng ba melata ga ba sa re ba senang ditokomane ba bangwe ba tsho jalo mamedi dumela re tele ka tlhe motlhompei ena ya gore ke bone ga ke tsebe ke video ya kajeno kapo ke aneng ka mane ka Everton Mall ke bone di mona mo behang batho ba rekisang ba di-taxi tsa mona ke bone di tshwatlwa dintho tse no to no ba bangwe ba re maforeina a tsamaye ba bangwe ba re ba senang ditokomane fela potso ya ka e tlo dula e le nngwe na rona re le baagi ba Aforika Borwa ka kgwedi fela re tlo etsa change re tlo ya re beye dintho re rekise na e tlo etsang rona ma Aforika Borwa batho ba diang dipalo tsa batho ba ne ba rekisang mo ba etsang eng rona ga re ipha kgwedi ena re tlo ya re rekise ge mamelele ge ditshware dikgwebo tse ge tlo kgona kore ke potso ga ke ra re tlo kgona potso kore re tlo kgona na re etse ntho ge tlo
2: ga ko dumedisa motlhoko ebile ko tlhomphile mantsibong a letsatsi la labobedi ntho e buang eo ke ntse ke naganne ke re wa tseba keng e tlo fitlha mo motlhoko bona ntho e buang eo ga tlo lantshana ka borona go fitlha poleke itseng ga o bua sotho gore hei mona ga o kila bone e tlo etsa diepeepe a ke batlo bolela maaka motlhoko ntomitšhone ka sontshone
0: fela ka nako nngwe ga o shebile a ke tsebe ke potso fela le yona ena ga o shebile nna motho e bang e le gore ke bana ba melata ga re re motho ya tswang China ka baka la lebala la gae re tlo mmona jwang ntho a se ntho e re kareng e tlo ba twantshano ya rona batho ba batsho because ga o ka dibakeng tse kareng bo santin bo Florida dibaka tsetsetsa disababo tse na re ga ona batho be bangwe le gore ga bana di-document ba basui bana ba mmala moo mme ga e be ba teng re ba bona jwang bone gore bana ba teng mona le bona ba tlile ntle le tumelelo kapo ntho ena e shebile lebala e targetile rona mme taba ke botsang ga ke re ba se ka tsamaya kapo ba tsamaya ke potso fela rona tsela e etsiwang ka teng ga e no fitlha mo re otlanang rona ka borona na tse re otlana re wena o bua ipuo efeng ga ke utlwe ntse goreng wena nna ke bua sesotho a tlang ka sexhosa be ke lwana le ena ke re tsamaya kwana otho ke kae e tutswa ga e tlo fitlha moo ande kgolokgolo potso ke e botsang mo batho bana ba melata re ba tlosang teng re le baagi ba mmo re batla o iketse re tlo kgona na ka kgwedi fela re tlo eetsa re kgone gore o tse o seng ka nako e ba fitlhang o seng ga o ka ya johannesburg mana o fitlha o seng o so re kiswa sotse ke ntho tse re to di gona rona re sebetse re iketsetse na re tlo gona
3: khotsong khotsong khotsong mo le kwa mo nna ke re ha ba tsamaye ya gore re tlo sala re shapana bo rona re tsang yeo re tladile ka yona ka mogao ha ba tsamaye
0: ai ntata ra ba tsamaye ntata ra tse ding re tla di bona ka morago ha ba tsamaye o tsho jwalo ei banna ke a bona e ntse ya ihlwa mekwala ba tabena ha o shebile ka mane ka Johannesburg ntse ba taba e re kareng ya gola tsatsi le letsatsi fela ke shebile man le batšha ba rona mme ha o sheba keke o sheba le makitšhening a rona batšha ba rona o fumana ba tletse dishopong ba sa etse nitsi ba tsuba dilini so a ke re mohlhomong re baabe rona fela potso ke gore ke mona ba tla ba re suthetse ba tsamaile re tlo gona na ke potso eno tla gona tsoe fela motho wa tsoe seng a ye mmarakeng ka bo 3 a tlo beya ditapole mona sebetse bana ba rona ba rona ba rona ba e leng ba rona ke ntho re tlo e gona na re tlo e gona na ntho eo re bone a kere batho ba nnete ga rere ya tswelela ba tsamaya ke bane ba ba rona ba tlo gona ka bo 3 ba bo city dp ba bo kae ba fitlha ba deka mona ba re rekisetsa ntho eo tlo kgonagala na and for nako e telele re ikemele jale re tlo e kgona na mme ke batla mamedi a nkutlwa gantle ga ke a ke wele ka mona ka righting a ke wele ka lefting ke a botsa fela potso ga golo ke shebile mme ga ke re ke nyatsa baai ba rona kapo ke ba gelela fatshe empa ke potso rona ke ntho eo rona e tla re ga se re monyetla o ore ke bana sa ba ile ga o sana batho re tlo kgona na
2: dumela ntate phadimo le kae re teng ntate wa ka ga ba tsamaye ka nnete re batla o le o rekisa ga re kgone ntate phadimo ga re sebetse ga ona mo re ka emang teng because la o re o ema gaufi le bone ba o tibela ntate phadimo ga ba tsamaye ka nnete batho bane ga ba le o rekisa ga
0: bo bone mme a ry kgona la re batla o dekanyana le rona re bee mona a ga ona ntho e re kgonang o etsa re re batla o beya mona ba re leleka mona re kutlwe alright la utlwa he ke yona ntho anane ke bong e re ke tse jena fela ke lokise ena taba ke se ka naka koma-koma moyeng ka re ke sebodi se sa tsebeng ditama nka tshwara ke mona qeting ya sebodi sa koma-koma o tseba se a plan ke lokise fela ke qete fela ke qetile he jwa sebetsa mo e re ke tse jena le nna ke tsho jwalo ga ba tsamaye re tla e bona ka morago ra ino ha ba tsamaye ke bona ntate phadima moprofeta hle ke ne ke bua today le ngwaneso ke re ke bona mathata a dintwa nm ka mona ka extension 15 ra e xoxa fela goba ntho ena ra e bona a ihle e hlwamekwalama a e hlwamekwalama ra e bona ke taba ya gore ga o sheba ka Johannesburg ka mane ntse e tla le dibakeng tse dingwe o thoa jale di-group tse dingwe di re no ga o le moagi kapo o le motho e bang e le gore bana ba melata ba re o tsamaye ba bangwe ba re ga o sena di-document tse o dumelelang o tsamaye group tse dingwe ba re ga fela o le melata o tsamaye jale ba batla ba fapana ke re ba bua ka ke group tse fapaneng ba bangwe ba bua tsena ba bangwe ba bua tsena a re utlwe ka mona
2: Tate Phadime le kae? Tate Phadime batho bana re kopa ba tsamaye.
0: Okay.
2: Ya go kgwebo re etsa jwang? Hoseng o wena ko mangkgwebong Tate Phadime la o ka ya ka 10 mo ke wena o rekisang.
0: Okay.
2: Ga ona motho a fostelang o tsiwe ka tlong ga o le o rekisa moo. Le mapakistani a ne a tsamaye yana.
0: Okay.
2: Matsha o ne a file batho mosebetsi ka mona le makgo a file batho mosebetsi. Batho ba ba tlo etsa eng ka moo ba ba bang? Gobana ga ona ntho ba itlisitseng e betere. Ga iyo. Ha ba tsamaye ntate Phadimo
0: la
2: tegang ga ba tsamaye re ne re lwana nix ga ye re ditse ba le sio re sa lwane ne ntse re sa lwane
0: okay ga le modlop mme o tsho yalo ra kgona ga ba ye man ga ba ye dumelang ka lekwa ka moo re shebile taba ena ya baahi bana ba dinaga tse gaufinyana le rona ka Aforika mona tabe kgolo ke yona yone ya gore baagi ba ree melata ka nnete ga e gutlhele magabo bona ba tsamaye ke yona taba e bang e le gore aforika borwa ke yona taba e tumeng matsatsing
2: lekae ntate phadima ke kgotso ntate phadima a ntate phadima ga ba tsamaye ba ya bobolatlhe gao lefatshe la bobolabola ba tla lelwanelane ba lelokise ga batla south africa ga ba tsamaye ge batla go rekisa le gona gao gone ga o rekisa maotwala ke bona ga ore ke ditlwala ga ore ke ga ba tsamaye ntate phadimatle ba e ga bo bona ba ba le alese se kanakala ga bo bona
0: a ra ba tsamaye ntate phadima please ke a chipa ke se ka katleong a ra e kgona ba tsamaye ra ba ba tsamaye motlokwa modimo o tla iponela nku ya setlhabelo latele gan let them go hei ya ai e tshwara maatla mane ntse ya e tlhwa mekwalo ya batabena ba bangwe ba re re tla bona sa ba ile gore re phela jwang re tsa jwang mamedi mongwe o ritse nna one ntse re phela mane batho bana ba le seo re tla bona re phela ka tsela e jwang re tla bona
2: ntate phadima le kae o teng a ntate phadima ga ba tsamaya se re tla bona se ba le seko re tsang se re tla nagana diplane se ba le seko ga ba tsamaya
0: ya ara ha ba tsamaya re tla bona ga se
4: madume ntate phadime
0: ga
4: ba tsamaye batho baobatsamaya ba ntse le bana ka diacha mo le marothonyana le dipalona ba tsamaye
0: ya mamedi ke yona taba e bang le gore kao fela aforika borwa mona re shebile taba ena di-group tse bang le gore di emetse baagi ba matšha tsatsi le letsatsi mona ba bua ka yona taba ena jale ne ke botsa gorena ebe taba e motlhomongwe ga e tloa e fetoela rona ena re e qadileng ya gore motlhomong bana ba melata ga e tloa e re fetoela rona re shebana re iphumana jale se re lwantshana ka borona gore e wena o bua puena ga e tloa plaka mona jale ba re ae ga ba tsamaya
2: ntate phadima ntate phadima le kaetlhe ntate ntate phadima ga ba tsamaye gale go na le dishopo ka ditentseng ka sepointe go phelwa ga ba tsamayetlhe ntate phadima ga ba lolwana phela mona madi a tswile ntate batho ba mabidi
0: ya ke maikutlo a ntse a tlhaga mona a bamamedi gore ee ka nnete ao banna gale re phela mona lefatsheng la bo rona ga o na letho le tla re imela ga ba banke megasana ya bona ba
2: betsengphadima bete phadima ga ba tsamaye ga ba tsamaye ba e nageng tsa bo bona ba ile golola sassa moo gobane ona ka mona re patala tax and ga ba patale tax ga ba tsamayeng tete phadima ga ba enough
0: ai ke maikutlo ntse ke yang ka bamamedi re a tseba gore tabe ena ke tlhoba boroko ke ya letsatsi letsatsi ra e bona le marangrang dithelebišeneng mona mo re bonang baagi ba tlhile ba bua gore jale go na le mo ke sa e utlwisitseng teng go na le di-group tse dingwe tse reng ba senang ditokomane ba tsamaye go na le di-group tse dingwe tse reng melata kao fela jale go na le maingwe otlang teng gore go tsamaye bafeng ba senang ditokomane kapo melata kao fela go na le make sa e tholeng kao fela di-group dingata tse ntse di matšha mona a kore ke ke utlwe mona mamedi dumen
5: motloko
0: le kaena
5: ka mogao rapeeedumelana le batho ke re ba tsamaya
0: ba tsamaya
5: mare ana ba ka tsamana gobane re bua ntho e lengwe mesena ga re nke actionke actione gore batho ba tshika mo ka tsaseya gona ba tsamaya ka bo dilemo ke fitileng bo 1984 ke le ga lwana re lwanela digempe ga nka actione ga lwana ga lwana gabaga bona le batho ba gona ba six ba ne ba kwalwa dilemo tronkong ja di-six ga re nke actione ba tle ba tswe ba tsamaye ge lwaneng motlhokwa
0: thank you meakobo meakobo ra kgona batho bana ba e leng gore ke melata ka nnete ga ba re suthele ba tsamaya o tsho jalo mamati ra ga ke ba re suthele ei re tshwere ke ebitlaga diataba e ne e batla re debate mane ka re ka thola golo re lo qoqa mane re le ba aika fela re qoqe thole golo ke re lo qoqa fela rona tabe ena re tla e kgona ba tsamaya ei fela maikutlo ntse ke yang ka mona jale ke amogela bana ba home affairs ba fanang ka ditokomane ba fanang ka di-passport-o jwale ei o na le mengotlang tema a ina le mengshapang jwale group tse ding di re melata ka ofele di group tse ding di re ba senang ditokomane ya ga ke tsebe go hantlentle ba go tsamaya bana ba satlang ka nepo mona kapo ka ofela ga bona motlhoko a maloba ba ne ba tlosa dideke mo Everton Mall empa taba ya ka ke gore le ha re ka ba raetsang kapo eng go salang ba ntse ba tlo ba teng kgale e ne e le gore taba ena e tlo kokobela le ha e fela e tlo fela go bile le ba lemalang e le ntho re sa e batleng ya batho ba tswang dikotsi jwale ke na le ba Home Affairs mona ba ntshang ditokomane ke utlwile ntate Ntlantla Mkhonazi a bua a re batho ba na le tokelo ya gore ba ka thiba batho ba re ga o na ditokomane ke immigration le ba Home Affairs ke utlwe Ntlantla Mkhonazi a re o tlo kopana le di-group kao fela tse bang e le gore di kgatlhanong le melata a re jwale go ya moo bang jwale re tla tlameya ditshipi di lele jwale bontate sejane ke bona ba na le mosebetsi wa gore ga o na ditokomane ke o nka ko isa gae bontate sejane ke bona ba na le matlano gobane jale ke tshaba o na le mo ke tshaba ne ke tlotla le motho mongwe a ba tsheya nna a ke sa kuta mona bona moriri wa ka re kwa Bangladesh jale ke tla dijelwa le nna jale o na le mo ke tshaba empa e ka re ka etswa ke di-official di-group tsena bana beso seng gampe a ke lwane le lona e ka re ka etswa ke di-official bontate jane mona ba kene di-building ka immigration ba kene mamedi mongwe o re itse e ka re ka etswa ka molao gantle batho ba kgone gore ba tsebe gore molao South Africa o teng ga o a tlameya o tloa countryng ya o sena ditokomane gobane maAforika Borwa gagolo a lela ka batho ba senang ditokomane ba tlisang crime ba tlisang le di-drugs because most ya batho ba senang di-document ke bona ba di-drugs ke bona ba hijackang di-building ke bona ba bolayang because ga re kgone le gore ba ka traiswa ka tsela efe kapa efe fela ntate jano teng ntate jane
6: kgotso ntate padima ke otumedisa ke tumedisa le baagi babamedi ba gago ntate gotlhe mo ba leng teng ka lebitso la kreste
0: ke a leboa ntate jane re santsane re tshwere ganyane ntate jane na motlho mongwe ga le soka leba le matsholo a gore ke a bona re bone Vosloorus re bone ka bo Hillbro Uville ai o na le matsholo a mangata a e bang e le gore a bua ka bana ba melata tlhakoreng la lona motlho mongwe ga lena tse ntšha tsa gore motlho mongwe le tlo tlisa jwang letsholo la lona bakeng sa gore motlho mongwe le deporte kapo le tsamaise batho ba tlileng ntle le tumelelo Aforika Borwa
6: yes ntate phadima ke tse bo renka qala kae but ntho e ka e tlhalosang fela ke gore motho e mo le e mong a fitlhang kapa kena mo South Africa o tshwanetse be e le gore o kena ka ditokomane tse mo dumelela gore a be kwano South Africa jwale ka re ka etsa motlhala motho a fitlha mo South Africa a re o chakile o fuwe 30 days kapa 90 days o tshwanetse be e le gore nako eo ga e fitlha kapa pele e fitlha a ba tsamaile and motho a tshwanela gore a contravene conditions tsa permit motlhala ke ka tsela jene e se ka re motho a e le gore o se a fothotse permit ya gore a dule kwano a ba sa bona monyetla mo South Africa nana gore a ka nna beya deke ya man after rekisa disbitsi kapa majaka thata kapa a ba santsa a rekisa matayere kapa a tlo weldara di-exhaustga o sebetse ka tsela jwalo o tshwanetse o tle ka purpose kapa ka aim e o le gore o tlile ka yona o phethatse seo se o ne o tlile ka sona kwano so ga e le gore motlho mo thotse go o se o thotse monyetla wa gore o batla go etsa business kapa o batla go etsana o tshwanetse o gutlele gae South Africa e na le di-home affairs tsa yona tseo re leng gore ka ntle ka kona re di bitsa gore ke di-South African High Commission kapa di-embassies kapa yona DECO e leng gore ke Department of International Relations and Corporation so mo go etsalaka jwang ke ngwana mo tshwanetse apply le permit e tlo mo dumelelang gore o batla go operate a business ka mo South Africa and le teng tshwanetse gore a emele gore a be approved before a tlotla tlo establish a business ya ka mo South Africa and ho be le a certain portion of millions of rands. That's why it's only invest we more into South African economy. So as a man, the man lor uka batla fela fitla mona na athletics etsa di wa bona majaka thata ka pa di
0: ka pa
6: di speedy ka pa batlo etsa business ya bo meriri ka pa ntho tse jwalo tsenga tse lor di a etsa la jwalo ka mo South Africa. So ha di a dumeletse ntho tse jwalo, but ntho ka hlabusa fela ka bokotsonya ne ke hore mosebetsi tshwantse le mongata e le hore wa etsuwa. So every day hona le arrest tse tsa halang re thusa ho le ke maponisa hape, because ba mandate o extend ye ho maponisa hore ba re thuse hore ba tshware di illegal immigrants. So rona mosebetsi wa rona ha di tshwerwe le hore ha re yo re ya ko police station re fitle ka ba re founele ka ba re bolelle. Mare mo ile re sebetsa ka ofela re sebetsa le jwa le ka Chanel re sebetsa na maponisa every day kona mo batse ba re ka jeno re tloa kae kae ka pa ha re kopane nneng kae, and then re ya kopana mo assembly a qetile re tsamaye ho lo checkwa di building ka pa ho lo checkwa batho ile re ha ba sebetse hantle ka pa ka molao. So ntho ka hlahosang fela ke hore motho e molemo atla mo South Africa o tshwanetse a tlana di ditshwanelo tsa hore a tloetsa ntho e leng hore o etletse. E seng ha sa fitla ka mona sa bona re tshwantse o sa batla o tlokena school a sna study permit. Ngwane molemo ke nang South Africa tswa ka ntle o tshwantse a be le passport a be le study permit. A tlo sebetsang kwano motho a tswang ka ntle a be le work permit. A tlo etsang business South Africa o tshwantse a be le business visa. So engwe le engwe leng hore motho ba tla tlo e phethatsa mo South Africa o tshwantse a tole tumelo. Ha o fitle fela just straight ke country le hore e sebetsa ka molao ho na le molao o tshwantse o phethatsa, because ha mo sna molao mang le mang a tlo iketsetsa boithatelo.
0: Ya ne ke amohela ntate Sejana hlalosa a re a rona rena la mahala ntse re tshwere ka thata re thusana le ba sepolesa ntse re hleka batho be bang le hore ba tlola molao ba tlile ntle le tumello ntse re sebetsa ka thata jwalo ka Home Affairs re sebetsa mmoho le sepolesa. Mamedi ntate Sejana o teng kwano ha o hlile o batla go botsa ka mona na le potso e re ke kutlwe ka mona ntate Kubeka e etsa jwang ntate Kubeka hana bapala e re ke late ka mona.
7: Madume ke mahala hlompho ke maemo ntate Phadimba ska tlama bo ntate Sejane le bo ntate Phahla batho bano ba fana ka ditokomane ho batho ba South Africa yane bana ho na le batho ba na le matla ka hodima bo ntate Sejane ka hodima bo ntate Phahla ba tshwana le bo minister le bo president ba ka nna ba ntsha lentswe la gore batho bana ga ba tsamaya ba kgutlele mahabo bona. Gobaneng America Donald Trump le yena buang ga bua fela kwa phethagala jale mona ga bo rona ba tshwanetse go bua ga ba bue ba bolaisa bo ntate Sejane le bo ntate Phahla ka mosebetsi. Ene bi mahampe taba ena e bona taba teng e kgwadikgwatsana.
0: Ke a leboa ntate Kubeka ntate Kubeka ra e na le ka godimo ka mane bana ba tshwereng dumela ntate Phadima le ntate Sejane ne kile Home Affairs ha ke fitlha gateng ke kopa manager-a ba re ke etse appointment-e ke security jwale ke kopa thuso a kgore ke kutlwe fela o ne lo etsang mme kapa ona ntate tlhomong go utlwana ebe lebaka la gago e ne le le jwang gore ke kutlwe mona lebaka
8: gape ntate Phadima ka studio ntate Phadima ga ba tsamaya ntate Phadima melata e kgutlela bo bona le bana ba lesotho ga ba tsamaya ntate Phadima ba kgutlela bo bona ba le bona tsa ba hlekefetsa le batho le ka mone ga ba na le di-ID ka mone ntate Phadima ntate ntle le kona o entse ntho e ntle mona e seng kwa setho go tla tsetelwa moo mesebetsi e tlaye re sebetse ntate Phadima ga ba tsamaye ba kgutlele ga bo bona re lebile go ba teng ga bona ka mona ga ba kgutlele ga bo bona le bona ba le lokisa mathata a bo bona le gonne re lokise a rona ka mona tanke ntate Phadima
0: ya ke na le ntate Sejane ka kwano mathata a ka Home Affairs o ka buisana le rona ka mona ka 061 400 9894 mathata a mang le a mang a o a fumaneng mohlomong ka birth certificate ka ID ya gago ebile ka baka gopola ntate Sejane go na le mme mona mme o na le ke a bona mme o tswa ka mane ka lefatsheng la Qwaqwa jwale me ila nyalwa ka ka tsela ena ya customary joale ka mane ka tswakona ba metse di letter of authority ya ne ne kare o dile ka machine ya ne bona na printer di printer a tsantsa galetsane joale itse a fitla ka mona ka Gauteng ba re di record tsa ena di sa fumane joale me o re death certificate ya ntate e re never married fela lengolo la mahadi le teng joale bothata ke bona ntate joale me o re yena le ba habo ntate ha ba sa nwisana metsi hantle joale ka mona ka sebukeng ba re ka baka la gore se o dula sebukeng tsamaya home affairs o le o registera lenyalo process ya o registera lenyalo ke efe ntate jan
6: oret ntate ya utlwagala ntate phadima ke nana mme ntho a ka e etsang re tlo tshwanela re bone dipampiri tse e le gore a di tshwereng ke dipampiri tsa mofuta ofeng re tlo tshwanela re kopane motlhe mo bane ke tlabe ke le ko forenageng ka llabone ka re re ka kopana then a tle le tsona dipampiri tseo e bang le gore ga kgone o tla re tla checka fela gore na re ka ka romelwa go mang bane re tlo tlhoka go bona dipampiri tseo pele pele re ka mo advice antle gore na tshwantse etse jwang gobane sengwe apape ya botlhokwa ke gore e bang le gore lenyalo leo ke nnete o le entse ge tlo tshwanela motlho mong hopola gore ga bene o registera customary marriage re tshwanetse gore re thole dipaki from both side
0: okay
6: go tlwa letlhakore la bontate le la eno mme so e ba e le gore ga gona tshebedisano mmogo letlhakore la bontate re tlo bona gore na re keke ra go romelela ko motlhomo legal aid ba kgone gore ba mo fe information eo a tla kgonang gore kapa ba mo fe keletso eo tla kgonang gore ka mora moo maybe a tholele ntho e re bitsang gore ke court order e tla kgonang gore e instruct home affairs gore e registere lenyalo leo so go na le process tse e tshwanetseng mme a di latele but ne ka rata pele ka re ka kopana le ena re checke pele gore na ditokomane dipampiri tse di tshwereng ke tsa mofuta ofe jale se ka re motlhomong re ka kopana ko forenageng ka labone mare ga sa kgone go tla re tla bona gore na re ka bua ka phone private then ke kgone gore ga fitlha mo ke tlo re tla mo romelelang teng a kopane le mang and then re buisane le that particular person ka phone re fane re mo kgone go mo fa dikeletso
0: re kenke mamedi teng ka mona mamedi dime
9: ntate
0: le kae
9: Ashin da deba di ma o bele bonta te ba se bitsa ga bana di ID ntate ke mathata ba itse di ID account ke bo mme
0: Jwale mplelele ntate
9: ha hore ntate ya na ga tshwa ka ka le mathala ka di plus ntate
0: mplelele ntate ba aiba ba o reng ha bana di ID nete nete bo holo ba bona ka po ka o fela bona ke ma Afrika Borwa
9: Afrika Borwa ntate o tsai ke ma Afrika Borwa na ka ka o ha kana ke ma Afrika
0: Alright, I what I know that I 25 and that work
9: again.
0: Yeah, Lebo, in that is and Kaka 25. Can I go away? Amanda, when I come on a cow 25, kiki protombo. Whole fountain come on dinga at the plus cow 25 how nka tsela yena
6: ya resort ya Heidelberg
0: ina ya utlwela Golden Gardens so how tswa ka bo matlapeng ka mona o feta straight how kene ka ina etlang ka kabo Golden Gardens o ya karo ya porch ya karo ya porch ke ka diplodong tse
6: oh no ya utlohala ke nana ntho tsantse etsa hale ntho voting engwe le engwe hona le le councilor mo
0: emetapeli
6: ya hona le moetapeli ka pa ba etapeli so voting le engwe na le ma councilor hona le batho ba ba ba re ba bitsa gore ke di CDW
0: mhm
6: e community development develop meant to workers.
0: Workers,
6: then, le ma councillor ana le di ward committees. Bana le tsona thutsu tsohle ka ofela. Jwale, ba ya tseba hore office ya Home Affairs menya go dilwa e butswe ka nako tsohle. So ba ka kokota office ya rona specially e kgolo ya Vereeniging bana. Raka e teng. And then ho gone hore ho tloetswe letsatsi. Mo ileng hore mohlomo batho ba tla bitsetswa pitsong ba lo checkwa pele re etsa ntho e re bitsa gore ke screening mo re tlo checka gore batho bao ba e leng goreng o tshwanetse ba tlo thuswa mo re tlo hloka batho ba bakae mohlomo staff members and then gore re tlo hloka staff members tse kae and le gore tlhoko tsa batho bang di a fapana ke ba bakae ba tlo tlhokang di birth certificate ke ba bakae ba tlo tlhokang di ID straight jwalo jwalo tshwantse re etse ntho e jwalo jwalo tshwantse re tloetsa ntho e ka re bitsa gore ke community engagement mo e leng gore setšhaba se tlo tshwanela gore se bitswe but ntate ka bokgutshwanyane ne ka kopana le le councilora le baetapele ba tulo mo then ba rwale maoto then ba tle di-officing and then re khono re tlo ba kenyeletsa scheduling sa rona go bantjwa re ka re hlalosa gore traka tsa rona hono wa le tjena ka May re na le campaign e kgolo ya di ID re tlo yetsang ke sho ho tlwa ka 25 26 27 28 di 29 25 26 27 28 29 yes 5 days eo re tlo etsa campaign ya di ID so di traka tsa Home Affairs di tla be di all over these places so tshwantse re tlo checka fela di date hore re tla begele kae ka date tse feng so ka ona ke reng ba etapele ba tulo e ka re ba ka ba teng ba tla kwa dikantorong re kgone go bona re ka ba accommodate jwang di date tseo tse e leng goreng re di boletse but ha o bolele gore Home Affairs e tsamaya di date tseo fela mare date tseo tse bohlokwa tseo ke date tse bohlokwa haholo bane di traka tse tsa Gauteng ka ofela di tla be di dikarolong tseo le ka bo Heidelberg ka kwa di traka tseo di tla be di tsamaya so re tlo tsamaya region ka ofela ya rona ya City Bay so ho tloga ka di 25 ho fika ka di 29 tsa May so re kopa fela ma councilora ha batle jotsa le councilora jotsa di CDW ba etapele ba rona ba tle kwa di office ba itlale re bone hore na re ka lepeteletsa kae but ho ha o bolele hore ka emela date eo re ka na rata le pele ho date eo
0: khotsong ka mo ka studio ntate Phadima le ntate Sejane re di fumane di ID tsa rona le mofumahadi ke a leboha haholo le kwa FM mo le ntate Phadima le ntate Sejane ke nna Musia from Everton West. That is Jan.
6: No relevant feedback ka nnete ka hopola ntate kwa ka kwa Everton West ka pa le Thabo.
0: Yeah, Everton West. Ka Everton West.
6: Everton. Okay. Ke hopola nwa le ba mamba le Thabo man ka tsepa le bona ke mele ntate ba se ba dithotse. Ra le bua ntse re thola di feedback it's a positive especially haholo.
0: All right. O ke tla wena social worker ke tla o araba mono se ke tla o araba ke tla mola mono. Jole ntse re bua kwano ka taba ya Home Affairs le di ID le hore na ha o hloka birth certificate o na le seo se hlokang o ya kae bakeng sa hore o ka thusagala jole ntate jaanong teng o ntse a re arabela mona tabeng ya batho ba hlokang thuso ya kamane ka Home Affairs ntate o ngotse mana ntate a ngotseng a re kamane ha na ile ka Home Affairs o na le o tlaleya e mong wa melata ya na le ID ha tla thibela batho o lokela gore o be le appointment le manager-a jwale o rona lo tlaleya e mong wa melata o na le ID
6: ya jwale ka re hlalosa ka nako tsohle motho eo e leng gore officing ga o fitlha ga se mosebetsi wa ntho wa security gore a thibele motho o bona manager.
0: Eh.
6: Fortunate part ya rona ke gore di officeng tsa rona ha o hloke di appointment gore bone manager. Nako nngwe o na le bothata bo le reng bo hloka gore manager a bo address. Jwale ha o tlo batla go etse appointment e le gore ka nako e bothata ba gago ke ntho o tshwanetseng gore e be resolved now. And manager a be le gore appointment a tlo fa yona bobeke tlang. And bothata ba gago ke ba gona ba le je and o santse o le teng officeng. Ya ebile bo badima bo boholo bo be e le goreng bo etsagetse ga o sebetse ka tsela jwalo. Ga se mosebetsi wa security. Security tshwanetse fela yena a bolele fela motho gore ema fela mohanyane then ke yo manager a bitsetse a mmitsetse manager kapa a mo ise officing ya manager kapa bolela manager a santse a le busynyana ona je mofe metsotse ka bane 10 kapa 30 then o tla gotlela go wena. So taba gore motho a fitlhe officing
0: abilegobotho
6: a gotle ya ebile bomadimabe bo boholo ga o sebetse ka tsela jalo a se tsela e leng gore Home Affairs re rutuwe kapa jwale ka re re basebetsi ba setšhaba gore motho a tle ka appointment ha e sebetse taba eo. So e ka re ka bua le ena fela aside ntate gobane o tlisitse
0: information
6: ya bohlokwa. Di-ID tse le gore ga di ankuwa ka tsela e nepagetseng tsona tshwanetse di blockiwe, tshwanetse di cancelwe. Banga ba tsona ba e le gore ba ithotse ka bokonyata ba gotlhele nageng tsa bo bona.
0: Ya ndate jan e rile bo man ba ne ba lefu ba ne ba sokola ho fumana di dokomane ba khutletse ona ba ra ba thusa etse hantle ka mona ka Home Affairs e ke a hopola be ke nyane feeling bo le hlalosa ra lefu ya le tlame ho yema ho lokela re mothapato jwale ba khutlile ba fana ka report na ba mametse be ke nyane feeling ba khutle ka report ra ba thotse tsohle mofuta pato
6: no re le buile ha go lo bone no sa bona ha le hore bohlokwa ka pa bothata ba gore why motho a sa tshwanela gore a batho rona motho a tla a tlhokagetse ha di-testificate ke mahala ha re etsetsa testificate o tshwanela o etsetswa birth certificate ke mahala ha o etsetswa ha o tlo nyala Home Affairs ke mahala ha o patadise gore o patala jwa certificate ntle la e le gore o se latlhile kapa ke sa bobedi ke sona tse o tlo o solefelelang mare di-body certificate se e le goreng se seng se re o fang sona Home Affairs re o fa certificate mahala bane re dumela gore ke tukelo ha o kapa ke right ya o robele certificate.
0: Tate ba dima dumelang le metu wa hao ke na le 62 years age ke batla wetsa smart card ke tlabe o ke tlamehile ke apply ho online or jwang na 62 years o sa batla ho ya ho smart card jwale na tshwantsa ye online.
6: Ya online yona ke tsela e ntle ya gore motho a ka tla a yetse gobane bohlokwa ba online ke gore ha motho a yentse online a etetse our website e leng www.dha.gov.za.pubs then kapa a ye ho DHA website a presse pubs e kgona go mfa information ka ofela gore na a ka tla neng Home Affairs ka nako mang go na le gore a na fole di-line tse sa tlhokagaleng but bathong ba baholo ke re rate gore ha ba fitlha kwa officing re na le tsela ya rona gore re kgone gore re ka bona re ka ba thusa ka tsela especially batho ba fitlhileng 60 then ba tle le bona ba ba se ba fetang 60 years ga o bolele gore Home Affairs ha o sa buka ho tejelwa batho Home Affairs ha o sa buka mare re ba hlalosetsa batho ba e le gore ba dilemong tsa less than 63 tsebang gore na le batho ba bokileng so after batho
0: ba ska makana
6: re tlo prioritize bona pele ne rona re tlatla re le thusa ka morago so ke ka tsela re sebetsang ka yona mare tabanya gore tlo thwe ha wa buka tsamaya yona ha iyo molao wa Home Affairs gore batho ba mfuta o jwalo ba ya lelekwa re thusa motho e mong le e mong e a tshwanetseng gore a deserving our services.
0: A ke rutle ka mona.
10: Tate Phadime le kae ntate wa ka?
0: Eh.
10: Ne ke kopa hle ka boikokobetso hore mohlomong ha nngwe kgweding kapa ha nngwe kgweding tse pedi o ka re tholle ba sa sa hle ntate wa ka ka kopo ka boikokobetso. Ke mo tshitse bong.
0: E utlwa etse mara no utlwa e utlwa hetse. E utlwa hetse ra leboga. Mr. Padima, I'm a community leader. I was denied opportunity to see the manager as I wanted to do ID campaign. E ke mongwe ba itapele ba tshaba ke yone re le yena o ile o le wa hanelwa ngone se office ng efeng a kere di officer o ma first di qadikane o re ke mongwe wa di community leader le yena ha ka ba fona munyetla go o kae wena o kae meno yetetse ho ma first efeng mo o ile a thibelwa gore o kopane le mookamedi ko kae ha o ka re fa fela ntate jane I know them mhlomong mookamedi wa mo a tsebe gore o ne o tla ka campaign ena gore batho banke di-ID ba etseng tlhomo ga o ka wa re tsebisa gore ke kae go tla ba botlhokwa ga re tle ka mona he
2: ntate phadimo le kae ka studiong
0: mme
2: kabinete yone kwa tla botsang tate moo gore ga o ne o na le molekane a tlhokofetse go na le ntho o tlameletse o batla certificate sa he sa lefu ba bona ba sa dumele ka sona ke gore ga o kgone go ipolokela yena tlasa mabaka maro me ritile le yena ga o na le di-photocopy o ya kgona go lokisa dintho tse o batla go di lokisa na ne ke kopa go botsa moo
0: rejan ke kgola tlhakile ne
6: ya no e tlhakile mme jwale ka molekane wa gae a tlhalosa ke molekane wa gae o nyetse le ena
0: banyetse
6: ya re tla mo fa the certificate o tla tla le ka 20 randa re fitlhe re mo reprintele certificate home affairs e nngwe le e nngwe e tlo mo thusa so a ka tla le o sane from 8 o'clock go fitlha ka 3:30 o tla thusagala mme a tle ko officing
0: ya okay ke nana mme ntate ore o ile o na ile Vereeniging offices mana le kopa go etsa campaign ya
6: ya taba ya ntho ke tlo e fetisetsa go manager-a ya moholo ore botlhaswa bo bo kgone go lokisega bane ke botlhaswa bo boholo gagolo bo bo e le goreng jalo wa utlwa gore jale ga o tlile jwale le moetapele eo o representa setšhaba so ko re tshwa ka baka la gore ga o dinaile moetapele gore a bonane le manager-a then o tshwa gore o dinaile setšhaba services tse tshwanetse bo e le gore moetapele through yena nkabe e le gore batho ba di thotse so moetapele ntho e nka mokgothaletsang fela yona ke gore a ka kena le mo ke tla mo romelela mare ge tla thola di-phone number tsa gae ke mo romelela information more re na le manager a re tshwere mo region ke ntate Modisane so ga o ya mo websiteng ya rona ya home affairs ya www.dha.gov.za then wa kena mo website o batle district manager of operations then wa sedibeng go na le di-cell phone number go na le phone number ya office go na le email address then you can directly o complainele go yena straight ga o na le problem ka office e itseng ka gare go sedibe mona ke tsa motlhala so o buele yena directly o tlhalosa gore o fitlhe officing e itseng a kgone gore a bone gorena o attenda problem ka tsele jwang kapa la ga o ile o ka kena mo websiteng ya rona o check-e office e nngwe le nngwe na neng office manager o na le di-phone number tsa office manager mo go na le cell phone number tseo e le gore ke official cell phone e office manager nngwe le nngwe e e fuwe

0: prophet Maldwell? Le kae se moratiwa wa ka?
1: Ke dingwang kae?
0: Jesu ke morena.
1: Ka nako tsohle.
0: Tsatsi le leng modimo o tswala motho o re ho yena ke o tsebile o sa le popelong ya mmang. Ha ka o tseba fela ko o yentse moprofeta o le ka popelong ya mmao. Ha qeta ba re ke a be ka o tlotsa o le ka ra popelo ya mmao. Kore in other words, batho ba bang ba tswetswe ba se ba le kotsi ho tloha dipopelong tsa bona. Destiny tsa bona di lokollotswe ho tloha dipopelong tsa bona. Therefore, o ska tlo tshoswa ke baloinyana ba sosolo.
1: Exactly.
0: Ba ke bua ka sosolo, mara he baloinyana ba sosolo ba ska tlo tshosa ka letho.
1: Amen, prophet.
0: Hobane mo modimo o isang teng ho hole. Ho hulo feta sebaka se o fetang sona. Phatšhisi e o fetang ka ra yona se letho. Le mmati le ka re le kwetswa se letho. Modimo ha a qala o na le ho qala ka last bono a batla ho first bono. Wena o tla bona ka re ngwana moshimane thusa di a buleha. Ha di bulei fela di bulee ka baka la thapelo ya gago. Modimo na batla o bontsha gore ke nna modimo ene ke nna I'm in control. Nkutlwile hantle. Ke bona dintho tse e bua le nna he. Ke mametse. Ke re ke bona dintho tsa ngwana moshimane di buleha.
1: Ntate mprofeta wa ke founa tena ke re ke tlo fana ka bokae.
0: Ke mametse.
1: Le wa profeta ngwana wa Yesu mane o tlo kena ka tatso tse ne permanent.
0: A o masha ko wena.
1: Amen profeta.
0: Ehe.
1: Ntate. Ke tla di bule. Mo ha wa madimo.
0: O
1: o ka di ka mantsa o tlo ena tato wa. O le ho ntse tato wa ka. Yo. O na sa tlo go tsela. Ke ntlo e se ka re dia kwa le ya empa me wa ka ana mo. Je ka ho wa ho pula tate mo profeta o ntse o.
0: Eh.
1: Ya mantseng a ntate mo profeta. Ka match.
0: Eh.
1: Lena tshipi e fela. Ke ha di tsua a se tsua ba di tsua ho. Ba ne ba tsua tanto ho tsua ho. Ba di tsua ho. Ka solo e ne sa ga ke tsena ho ho jira.
0: Mhm.
1: Ho ho tsho. Ho. Ha ka ke.
0: Ei.
1: Ke ne ke yona e se ni tsetsi. Ke ne ka a re ke kopa o dile tsepo.
0: Ke
1: ntse ke mo profeta a se dile. Ke tsetsa ha.
0: Ke batla re utlwane hantle. Ngwana o a kile ka mo bona ka mahlong.
1: Ha o soka mo bona se ka kopana le motho wa.
0: Ke bua le na radio mona ka o utlwa le ntse na radio. O
1: ntse fela e bile le ke mo feta ha o se bua le na e sa le ntse bua le nna ka bophelo ba hae.
0: And now so solo iri e bua mantswana so solo. So solo iri ho yena ga a kwala. Ha re na tshelete ya ho hirana le batho.
1: Amen.
0: E tshwara le ba jwetsa. Iri ha hona budget ya lona monana. So sole tshwara lona. Pele hona le bothata, mo profit o itse wena o tlokena.
1: Amen that's
0: right. So solo iri re shebile budget. Ya ba jwetsa hore mamelang hle hle itukise le tsa mile ha ya le na tshelete ya ho kena.
1: Amen.
0: Okay. And then abatshwanela dule mantsweng.
1: Ame God.
0: O ho boetsa lai.
1: E tsang tsa tsibalo. E ne la ka match.
0: Eh.
1: Ha fela. Ke ha a bitsa. Ba ho dire ka hore. Ba di wa ntang. Wa tsala. Ke di tsi. Ke go romela di ke contract o ka signela o le high.
0: Eh.
1: And the position I applied in religion. Eh o tsa tlong ka ya sing.
0: A e masha kutle.
1: Ba teng go feta ntse na go se pele ke. Go di le di le joane wa ba ba bua le mogolo a tlong khona.
0: Eh
1: mogolo o a tlong khona kwa sing.
0: Batho. Eh mmetwe o masha kwa tseba. O lo gola mogolo wa senior ene ha se ka ofela bakeneng.
1: Bona ba ke nka ba le tsho ene le yena wa o qekela a sa tena.
0: Ee, Jimmy.
1: Ke ha na kala ka le na shipi. Ke ena wa o qekela wa o bukiwa.
0: A kena ka bo senior.
1: Amen.
0: No modimo na le samole buhi. Now ke qeta o reng ho wena hona tshini ke re modimo o qala ka monyenyana.
1: Amen ke kwa.
0: O tlo qetela ka moholo.
1: Ka moholo.
0: Kuri se profito sina le order.
1: Ha ho le ntse kwa.
0: O sheba ka onana. E ona le ntho o ka se kgone. Se profito ha se bole.
1: Amen ke kwa.
0: Se profito has Jesu ola profito asale mo antsa le asoka hlae le mama le se profito se tsetse after the limo ha bona se boli
1: amen the boss
0: and it's a continuous present tense
1: ke
0: se bongu ntho ke go ibona
1: ke tsa ha ntse ntse ke
0: wa it's a continuous present tense o shebe ka ba ba bona se profita ha o sa meet di conditions tsa teng o ta fail ere ha re tebe hanyane yena motho nana o na tshwegisitswe motho ena yena motho motho ena na o nana o na tobana le criminal case
1: amen
0: motho ena na motho mong na batla gore e mamang o mo gaipile yena motho nana
1: amen
0: yena mthunana o na le ngwana le motho a batleng a motshwarisa mathata o mmametse ka batla mmamela ka sonto mar modimo etsa show hore le case eo ha e biteng
1: amen
0: bana ha ona le criminal case ha o kene ene ona sa e etsa ntho empa fela motho o le ona batla mo swetsa
1: amen
0: a mo jo tso ke tla go swetsa ke batla. Jalo ntsa go thoki ngwana hai o ntsa go ngwana hai.
1: O tlhopeta.
0: Ona na le ngwana le motho ka bona sna ngwana le motho.
1: Ona sna ngwana le yena.
0: Ha hlokomele bana jwa le yena ha sa tawe. O wa sokodisa.
1: Amen.
0: Le ska lo etsa mokito wa badimo monana le lebue modimo. Ke tshola tse.
1: Amen.
0: Ke tshola ke sa qeqe.
1: Amen tate.
0: Ha ka ya kwana le kwana. Ska to etsa le kokobo ke ba ibitsang. Le lebue modimo re modimo re a o leboa. Ke a
1: leboa.
0: O re entse ntho tse kgolo.
1: Amen tate.
0: Modimo a nhlono faletse wena hle. Modimo a ngang ha o hele wena modimo a ipona hatse
1: amen
0: modimo a sho modimo a hlona le fase ke a leboa amen the number to dial it is 0614009894 ha ona le mo profeta ona le bopaki ha ona le mo profeta ona le advantage ha ona le mora ona le bopaki ha ke nka bopaki

0: lift you high. More balanting is Luke chapter 1, verse number 60. More, this is a woman by the name of Martha. O sa tsofetse o bana le ngwana ene ngwana nana o mofa le bitso la teng kapa ngwana nana ha tlo hlaya that why o na sa sa ba tlo mofa le bitso. Okay. Ki that wa hae Zacharias.
1: Hallelujah.
0: Ha hlaya. Modimo re ho yena Zacharias ke tlo fa ngwana. O mo fa ngwana sa tsofetse. Potso ya Zacharias ke hore fela Modimo e tlo etsana jwang. Modimo ba mo kwala molomo. So ha sa mo kwetse molomo. Mme o ba pregnant a tsofetse le ena. A se a tsofetse mohlang a e le nako ya hore ngwana a hlaye. O ka bala lentswe leo, ho na le nako eo ho bana le mokete after matsatsi a robedi moo e ba mokete wa ho leboha kapa mokete wa teboho for ngwana mo a fumanang letsatsi kapa mo a fumanang lebitso ngwanonana. So mokete o wa o gelwa lebitso ke kara bebele ha o na le nako e bale ho tloha hodimo e tla o hlalosetsa ntho ke buang ka yona. So mokete o na ho tlo etsuwa mme o ha tshwane abe mme ha tshwanela jwalo ka molao wa bajude mme ha tshwanela be teng ke bo ha bontate ba ba teng ha o ngwana wa fuwa lebitso. But mme o hekeng mona o fumana ba fa ngwana lebitso la Zacharias. Mme a itahlela ka hare a re aa lebitso la hae a e tlo ba Zacharias hobane o na nyetse le Zacharias. A re lebitso la hae e tla ba Johanne. Ke moo Johanne mokolobitse a tswang teng. Taba ka e hona monana mme ha a tshwanela a kene ha ngwana fuwa lebitso o ka gating ka ntle, mara ha utlwa ho thwe ngwana lebitso la ke Zacharias, bibele e re mme a itahlela a re mamelang. Kurikuri protocol ne sa modumelle hore a etse jwang, mara a bona hore ha ke sa yeme ngwanonana o tlo fuwa lebitso la ntatae. Ntatae ene la wa feila bophelo ba kaofela. Ntatae o la sokola ngwana bophelo ba kaofela. Jwale ngwanonana o tla rewa lebitso lenana, ene lebitso lenana e be ba bophelo ba ngwanonana. A re ga ke batle ngwanonana a nke dintho tsa ntatae. A ba tloa protocol e o thweng basadi a ba tshwanela ba ba kena a e tlola ena. Taba ka ke ena he bosupo tsatsi le kasheko. E tlola jwang protocol ha e se affecta bophelo ba hao? E re bebile ke balang ho nona le ngwananyana mong a na tlamehile a tlo nyalwa, but ha tlo nyalwa ho na le ngwana habo a monyenyane a na soka nyalwa, and molao o no sa dumele hore ngwana a moholo, ngwana monyenyane a nyalwe ngwana moholo a sa tsamaya pele. Ya ba mosebeletsa o nana a motle lebitso le Rachel. Tsatsi leo a tlamehile a nyale teng, ntate wa teng a ba kenya ona a monyenyane, and bibele re ona a moholo o ne a le mobenyana. Batla o bontsha protocol wa e roba ha o batla. What should not come to your direction if you don't break the protocol? There are things that will not come to fruition. O batla ho roba protocol, fumana mo ha o helwa. Fumana monna kapa mosadi ya fuwe mo ha o fo rapela bophelo ba hao. Because ha o ka bala verse eo e re ke ha o nye ke ha tso ha Jakobo are wa tso hoseng o fumana hore ba mo file mosadi seng wa hae ene o sa qetile ho spenda honeymoon le yena are wa o file mosadi e ke sa mo batlang ka ba e ke sa mo chusa are ka bakala molao wa monana ha o ngwana moshimane ha ngwana ngwanana a moholo ha khone uri adule tamene ho tsamae ngwana mo a moholo pele before ngwana munyanyana tsamae mina re boetsi ntate wa hae a roba protocol a tsiba ra ho so robetse le ngwana kana kotsiwe o se munyetsi a tsiba hanne some things we must break protocols
1: glory be to God hallelujah
0: bibile ntate o mong na tsoha bitswe le Jabese a le honorable mare a sena tlhonolofatso Jabese o bua mantswe a mang a re
1: halleluja
0: ebile Jabese a rapela a re modimo a o kantlhonolofatso the other way to break a protocol is through prayer